0: wala mining al aw kal doing ring aw ni na ki dik ay al kwa ngame ha kal doing sur net doing ore ani wala gal al doing queen doing queen kuro net doing ore ani inal mitil ke lorian na majram bayna kaminga atining ilong na orentari ke dongoti hindiran bay sunwal ni mabon naka a inama yayi ka munjo kwa ker nga munjo marang ila yelay oton sokle alkidai daileke ore kwa ke nama yayi na sungage ali ilong alen kis ingalung yetiri jindi dogi na lalomba albas duoto gingiri aginti la turu jindi riske na jidele jawgiti tiri jindi a ri asan kwa le jel hilla janne alan jurgulungo nas kwasi die nun jaran nas jela ati ilon jutumo nas jel nas kwasi die mbaru jutumo ati ilon na dawangangi nas kwasi jel nas dawangan longa ja ati gutal longa ge kinci kul kele dorai marang ilalong alan ji duo tok jo delling na ila lole jeri nama yi alko akimiti lingama num nas num unke duala eselba kwa ankila kela kwa keringir na masa enyela el otto den soki ne kinyelage majaram ben al ilong na daire jutumo ge en sunwa kai nama ina yingi bingitia asa ilonga sa lori gen kita halasi askalomba au walgal alko ay ngaminga a gubuling au amana si kain kilmangale askeba in yelay ne kin dundi al asayay nakin ko jonjola kay nakin ko jojale kan ki indora kangumi otona nan ilon na kwa ilon na tari togina kawe al ko uge banju mana duri ke na sabato songa kelling kin ki ine lomfin ken jalunga kay dai ndiyo ki kake sursi tabunga isinkare wala ji din kilma dio ay ne longati long namaske reb gi din fisina dimbara nastalange ila yela yi alang inalang kalum la ila lomfin ken jalunga geba yi kwel asan ki keral sursi nan nien kam oton sokle dok nas kwa kayin nas nye pisi majram bayin marang ila si asan ker na en kwa alkel oto narrogo fugo kana embarasi wori kasi tarai kinyela gal oto ilongal ki tirik tuko kuriti kinyela ay sa kingasi kerep rogi bo hi wala gal ilongal kayin konjolo sunga hindila tabunje
1: mara me naba inkwalang imbeleng kirsin mbele ki sense sa kurai na arangi so wa kikain sa so wa gena kwale adenga na nyenge na kain kelal kwale adenga na nyenge ade elong nan kwale ade aka ba na kaini ki boroni kutumo mashal boruto kutumo na kidai ngin ndo tore ngina do kwambro ndo kutonga kutumo kika kikain kuro na kikain jene na kain kidal daile ka bena kenge gyan ilore na me na mingi mara mbein kise ki eten sokle al kwa ki poka kire en kam me al duo ku den sources tare den ditining pi asan riye den ditining ke ilole ina lomba deling al ba inel della kwa ge wala al ba inel bo duo ripi asan ye den ditin songa ke kidi gumane na duo ke na inkuro dok nas kwa sen kwa al ridi ke kadok ay sang obo na jopon kuro kidi namara al nyanga le na jopon tin en abas yesi ridi longale le jopo al inkwa al ngi sopo yesi bas yitia ya ka baske la rim ke la rim beteli alni piana min ku arki den kelma ko elin al ko en kama kelma den ga del bas koro longa na lom pial den siti ale pia donin gel not ko se ke erdi gulpi yo ka al belna en ka ke gabalai al belna en ka ne la rin ma ela dia ki se al ko se woino ko ki se ense ki kelma ko ela mbai la risi na la maraji azen kan ga bi din kelma dio erike ke maralita bani fiana ke la rin den do rejo na erdi ja ela na ma jululoi aba yono ke le rinden dora
0: di
1: namasko se botara ndu jelo kwallo na mezia inma tiriji ni digna inampi na songa ke le na ina ngawe na songa ke na indelinga namange tenso kule songa ke tongu na indelinga kina ma inkam member ngadio barnga bro dio alka inma lobi lo alka ngi kanje nyettindin yo ko aribi ari anni fiana duo togin pin alka duo togo an alang inang anas worik awlana orre askeba walgal alang ari kwa isna ongal erdiba na masalan ba manan inan ka na askiya san inan kai na ore ri asin keba wal galbi kwa izna ongal banabi singo na ma imbabin alamba bi banna bang na ore an keba lolo ela bele pie ore songai eten sokla ba jelna jumna na ore sinai na gilo kain kwa ore ya adde askeba lobilo anan ette ilong na ridi kesi mo kise na ela ya yankiden kin makwele wal ja ital kenen sikil ma amu asana kan yi inan boru aba ilong.

0: kise na ilong al dora kuro na per del kuro kise nse kwa di basi ngine ngine alamba ki taranga ki adayin buru adnang ilong na na dayin burun tas ki la burung ilong al ki kia nga kiso kwa sabi kilinge kwa di basi ngine alamba kiso kto kwa unge na kagol ital ki na kawa kise nse mara ayye dok duwa ake wa kwa kaya nga sena duwa bi duwa den surin tarifi songa ngiri duwa alba kakire songa ngiri ba nyuma orre songa ngiri duwa ba nyuma ba kakire aba ilong na ki mininga kakire ba nyuma den sur si tarifi na den surin pi duwa ba nyuma na ki tirije ndi kakire ba nyuma den sur si tarifi songa ngiri na den na kwa ketali ya karikulitia duwa ba nyuma na ki bele kakire alko enka me hanak banga nyuma na ki yon kwa kene si deli nge si karikulitia ina orre lona mazijitia lakin mara lolo ina ayba orre diyo eten sokle duwa bi duwa san lom kwa kei na dirrigi nka wino wange ba na kwa kei na dirrigi nka wino mara kela kwa nki yang ayenga kwa kiti nga yenga nus duwa pekele ba tirigi nin sokle ki nge tasa kwa siji gitia mara abas kaole kise kisa tokbir abas kaole erike rangke ba banyenge toi kwa ngal kaya nyet timba mpase ngona wuri yeng namas ele diwa ja wala longa le yeki longa le kise ensei ala nye ilngina ke nas kwa se zateng na alan ke nas kwa se soka tabu kwa le zate se seng ele al kwa eten sokle duke na kome nama en kamen do bi do al arisi mpi alan den ditini lolo maraketik dok abado gin kwalang dik kena ditin jaw mara ilon ditini la si dok abaja to ko illa dio do kigi ngaran asan ar jangan kwase do kelma simmo al trik wala kakri jangan kwase kelma simmo ja alan ina lomba alan basilla ditin jenne ji kelma simmo ina alba jel namado ki kwa ngina ndiri gin boy nal bakin kwa kai na kome lolo do gin ranga iba ilon je ten sokla ade luna ki kuro ka kirejang ki tirije ne ka kirejang no kuro kai kuro alye bari alye na duo duo seke kalini na oto alye na duo duo seke kalini annan seke lele njeng marabais ilon kela kwa asa ke imba albadok dile so ka kirege ke jurwa mara kela kwa na madok bari di kenen kare ay lompin dem bari lompin bari ke na fani fena el na pago ne yikidin kusingela njaw aba el na pago diere kienkena kiembre akela albike tare bol mama kikana ka kire kan dola ke bo wala to dogrito do ba lombin den samba etenso kana man kam ki o report ki baru kere akirtin ba wala lo kere akirtin ba ki bo o report ndio kirtin dobi do na por dunoi awna nuyi ke ngala la yawi dobi do na por dunoi ba awna nuyi den suru yawi dobi do alba o re dunoi ba awna nuyi ke ngala la yawi asan tinel ban ke ngala komi na kwa nuyi denen ken gyal ko an ka kirji nyan ay long na ki kom na ki ngakola ku yi kurali asoy marame
1: asoy barnga natanu gis asoaming kin yenge al ilong naki tinbitile ilong arandeng si arenga kang na alankaying arenga ge alan dobi do keng arenga ngu deling barang king arenga si a suruaz jingiti ba walagal al ilong alankem basala foya namayeje naskem barnga zuranga kurtonaz jingya ila yelay ila illa long al tabunjoy kin na mayenge aba illon na kininin kay kasibes illon ki al dayin talan karrakan na enye na tahalay ba idin nak kasingis long al long songale aba illon na gut kaw a gutsi al ka waran ki koranga kit kaw at illon na bullingin ke ngutage alan den yodok otan ke niskiwiti atigal illon nan kingal ki kuon doray na kaw tulingin dora ki ka doranin kan al dog yen wu ke mirsala adem pia nando uto nga kayin asan kiwiti marang kasiwes ilong abajagila baraki oto al oto nga sungwa nga kiyem fukura na kang yani ingil don dingang al lori ngang al kaw marang as kalumba tari ay si kaw wala ki kay al kere algi jundi alang kilalan si kaw Adam Muhammad dongay sungwa ni Musa Good dongay sungwa ni Musa Good Karam Karam Allah dongay sungwa ni Tabun Jago barnga Bara Muhammad Yusuf dongay sunga ni asois aming a arisang alangi tulejang aratulelejang kwa kul dongay kerigel na kwel dok bara alangi bara Muhammad Yusuf alang ding a jayle aljang alang ki a ki kewate yang anjang sur na dok alang kin kewa ferrage a alang apu ngalejang dongay sunga kan ni albel na bago a bara mus jensi na jundul a kinnamay yenge barnga a taala sunga ke aba ilon nakagila al ilon san deldin ko al ke asambas barasi nu yiri betel kwa in kaminga annan ilon na bonga asan kwasi jeyim kwa si kungi ila zata jeyimi ka ngungi ila jeyim aba yesi mitil kya alo to duo ilon na duo ke na ke lotok bang wala ki en tonga dakela kige asa jalo mai ning asan jim jim ne makari asan injelu ye aisi onga na kai alde ngiri nyanga yi ne keri asan ilong abelo na jaring ke asan jaring
0: so
1: kinna ma kale fingitia kinna ma tahala ngale fingitia lagi marang kasina mai ilong ni na kikin ayenga a alki kaungi yani na kai are ngasi au kai utonga alko la lang kai surungange kila su sunga futukel ming ki deling ko hebarale kinye lage algi eto kingasi a jurunga ure ne ni fingitia na oto abajegila bara yani ingis longiti al surmani wuri indering ne kunyir dok al ilong nes inan dakifia lori ganin duwe dem bara kenen kunyir leke abaz dem bara wuwa kwa ba aisi jonga ya asbelen bora aisi jemu kindo la yei al indok infingitia nina al iting surma sur wuri indering na ati ilonski surse akerel ba na duwe biduo are asiba alam bara si yani kersi surma ayin sin kan sur na lom figal abel na domrele sunga ka gila ba en belen sa sursi bari na al sursi boyngi asa sursi bari na al sursi boyngi ni na al ire belen al asa kul birgingo ki lom fim bot kerkera la bemba yi in kai sun ngiti ki ngasi walakin otasi kasingi longala atinga sunga kwa kin huto ngasi ile longal bedelin jumi asanka yi namaz jawla walakin otasi long ki al kurgulin na kalunsi aisan ki ngasi rikulni ya joyngi na alandai njaile a ka na tariska wala ilomba deling alankai njuru wala ke majaramain te bunja
0: de asoy maramain kise ki aba ko wana kagila e ki ngasi dan radio kwa songwa gines kumul na jomo ade ke nkiete nin kwa gari malke na pal undunes ki ngasi kutwa songwa pe ne ki ngasi undunes ki ngasi kojo jabi aba jomo ade ke la gari mtori kankara kya wala da kya kya ba wala da intule kya ba wala kayen legal ya kya ba wala ina ngai ba wala wala kayen wala kayen ju tangale ki ki jong ina ake ha ba ake ha ba lang ele dio ke ne ele di ilong ake ha ba lang al ele dio el na o alang kwasi alang kwan ta buye en na asan kwasi jigiti na alang kwang dieng diem kure ye en wala da kya kya ba tori wala ma yaram bain e gel na ete erit ko ko lan sorwa ki ngodok ete erital ju ne ete gare malang awol karrakel gamal karrake kan sai kai aba min karra ala el balanton pa ko ne sai kari na kazi kinan el na pai kari na na masa dog arit o na el ne sai kari ka ka nga arit bai sai lan urgul wala urru na ye alan corona ake balan gaske sai ten sok le duin ya kenes kom na duin kala kenes kom na aba gis kom mush ya na lo al ni fe na duole sai kola ku kuru na duo sai sai kola kerengeli era lo lo nu sai ba ki sen sen na me maram men ten sok le kwa kid al elong maraki ben kamen kwa kita long duo taris den sursi imperial den surin den ditini lolo ala awna ton kayngal ela wunaji anangi lona jola lan kuriyan din kurin awna jawngal duo nyokke kwa le duo yong nes ela duo tinale nyokke al duo kela o al kururas ke balangi na donga keli ela duo le jona sin jwa kal wela lan kuriyan abastina namal yakin kwa iri kwa le yel kwa kakirin ela wuna ela duo ndawa so magbul min kikin kwa kakirin abako etel la jeno sin jol wala lan kureng jel da dig ngel kirsin abas yon kwa lolo ba jigil kele le nin sin jizo abas kele ngo osna osne ne save jizo ku lolo ange ba dora ker jigil ba ri ker jigil in nama ken sin ngena nge mara alan jin nyama ngete na kal bas ri ka don ay albani fe ri ka inal ka kire lakin pie la sur se pie ne zaw ri ker ke ne so ka kire ka alien miskin den dawa na miskin den zulum dem bari dingi la so ka kire an nang dingi ne ne gel den dine ruring eten so len men kamin duobi dual ne fena stari den sur sifi alang au nas ilong ji kiki njengal au na kwa songwas don ayi na au nas kwa don ayi na au nas boru nyet don ayi kwa boru nyet si ajonde balang arit sulang adien sa balang nyet in angal alang duori ki kilma dogri singo wala san duori si lul na to jigitia asgin ba au n aba yei ba yei ni jili nama enka ma kidik dok ye aba ilon na tari nas jongan din boten dugunya nas tari nas jongan nan reini ni nan ne jaba ke sense gi selon bel bas nyenti kidim boten dugunya la tari banja nas te menja maralang njam ngala ngon na anu maram bay mitil di ke taban aba aba es doka aldi inga ke gabale orre kwa aldi na mitil na aldi na mitil ndio gerti duo ke ngana mas dogena ya ga yal gel na kiin kwasi na kiin kwa ken si jeina inan dega wisinanja alka a kiin kwasi al jawmaroit insultana yabo rikera la keba kinal haddu kiza to kay mbor gole kamuti na jera kay kiza to da mbor ko ngiti e gele la duosi e la duosi na ma kele na ma kataba diddi ben ko na ko ngore kawe na ma puyi ke ngala sina sage alba sage le na ma kele na ma aha yo ko kanal ila na ma na lolo e la mustawa lan ja ke min jalbe yenge al jijewi mara ila en pal ker atan gidi en to bo jangala ke batani asangi nan jalu inna na ma kai na na ma ye kurengin de nguye inal long eten sokle kanan ilona ki kuri ki kuri ka ne tar ka duwal mbirangal kuri wala mbirangal kuri na aluna ka ke tar ka ne den tar yeba lolo bas non ka del ling alang itsi a al dense anan kwa una iskan duo ke ba ke alang il lon lan to le si ka lan yenes ki ngasi lompi ni anan kwa o bon wala anan kwa isban
1: ki nan ba ke zage ma ramba nes nan jaro a na mabele ke alji njwa a kola kas kamin al loke nembeleng abaji otto ne nalji injua abam miskinin kolang dilo jumo jato alang jijomala nalambe kin kolang dilo jumingi keri kagis min nak ay lango isa ngay joy lolé
0: en nan kisse marabben ye ilong eten sogle alji gel al erdi keren kera julfi asa ji duosi julfiti na insi joaka na ji insi jalom indo asa ku ikireke wala arisi wala ke alkasa alan do ngo ngene skasi janna bike basa ilole mara ela jasisi lite aba sok pago na den ari labulo aliye ko ene alan inalangi adi ko anjiwe san ko kiwiya adi arinje ngene ko lasan arike adi kan jangene ni fena kenkele le pago ba delling jisi le no pingine skolarang na mas kolarang ne kiseji ela tilemani kurone asyamba alang ele jesel ke basalang jona jesi ke ogo wajin jakuru asyamani ela na majogo ne kola kuyikurul mara kin kola kelala kuyikurul ye annan karakene lo bas lelba me kala sala do mara kela kola dele so ka kire nan den der le so ka kire ke kise na wa mara kela yen kilom pin ken kora kiren tin ilegi ina lombal asale sare na asale jatoi ji aba ilong na kurin leje wargal kuri janna jigilan meskin tok bilisi jigilan kola kuyi kurol babal ja asgin balanga uzi kurol na ba uzi kurul asgin basin is yago songare lompi ken to banga na ken tibo songare ba isle gesel ajundi bazang asang meskin e isi kola kuyi kurol maraba meskin e isi ko kuyi kurol jato gi basin jalom kela kola si ginan jomala kin dola nan ko mala kin dola dola na menin kay banko me kiken je ganyet
1: asoy nama kwel alang in kwa zainina otong alilona kain areng alekang na kin areng adayin irikain na dayin ordiyo kain na duobi duos are den suringi deling na barangay siya aluba na konjola siya aluba otong ninge na kain ati iwangage na kien kwa le orre kome ati iwangage na kien kwa la orre kome marang ki oto ele sia kaluba aljin jual darang ale pisingkan ne kisingo marang ina kisimba alankel ne ki erit kuro alankel ne ki le iwa ngasi wala iwra ngasi elong asan kola kunyi kaso inyele na kain arenga ngu a kwel alanko akrangan jitinyi a na dien kapras kundulba a bara jamal dongay sungani jamal amir a asogis kamena areng askan alangi a domjang na kusya sanga jamba a tabunja ko a nekdok jua ki munse ngakita al ilong a naye al ilon ko kiyeni wala gal ki masare ngu kwa kerngan ki masare ngasi kundi alangi tika ki ayininka alangi lole kuro indanji ngone na beleng a jamal jago a tabunjeng ka dongay sunga ni baranga kendo kul donga ni alkiin arenga kainarim men kawe ne kagulsi a kin aylon majram bain kin yelagero alkaino oto ki jeyile dayngiri elalondo al darangan kito malikan alando el ne ki kuyin kurro irsingo a na duimbele kwa kel kamya ne el nas utonga sunga el marang ne ma otanga kayin al taringage ne skinga yitia awal talangage ne elong al surungiri kan na algi lomfi ini a ala nyen sikienka nekle si akawba ala madin ali dongay songani ro jago asoy na jelna jago bara din tuskele a kinge al jijelu nakay na jeyda alko ay long ni ki ngota so ngambara a ki ngota sa nyenkay bar ngang ki ngota sa jitti kawe a bar ngang si ki ngoro diko kawe na makwela san ki ngoro teyage a kit alba elona den sabage a bakwela san tesge marang ali lona barang ibara bakayin na kare le kila siyasan tesge ki nyelage al ilong ay le ki ngejundia a na konjolele kan na matidok abayen kwa al kagile tololing na kayne indelinga a kwa songwa anang ilona borunga ke kayin kile sinefi marang kile borunga al yenge na kile lempie otwatin kwal kinga na kul ki buluntogin a den dora kanne wala den kuringin dukan kage al kayin otto na ikinga bulgiti aba jagila konjora alba songwa ge bakinge kiyali lono kurid to indukan a na ilong na duombarang ken kola sikela amba a na duobara si akwel basanker wala akwel balank kriati duti lon nokuri leke ati duti lon yi na anangi londok na lon na jay ngaleke wala lon na sdongake ki nyelage alki ki ngasi jundia barnga a bara alama dinali alang ki longale kan ne ki ayninka alangi lon na kayin kayin to lenga ngu barnga ngisi konjola askawba wala jitin arminya askawba sin jitana munya a tabunje majarambayen kin nama yenge alsunga takatinge ne ki inkalu inala lomba alan deldin ko inalon kangungi nini ne deldin ko alminke yeba talang irike ba talang irike nama do koyla alang inkagil ye dolla illon alkayin kilalang ne indelinga ne indelinga ali illon na kwa wala ne ingi tori lanu illon ingamya kinota kiwola agaba abelo ne kurgulin domburan kitole banku mon na sunga kayin tori ne ingi na dombran diyo kayi na aldinga gene sai alankiro diere kurgulin na asankiwiti na aisin kalon ke ka doranin tabunko wala kila otanga si kila konjula si ainin galu wala ila kwal kawe yenzi kas enga na den garin ka kume yi na ke ka dorakurol kinama yenge alilon ne ki kurgulin a namara ko lalang segin kuro ine ines kayin na kayinga ine makagil dok dombran kitole ilalon al kayin kino otanga na tori kayin na asaruge asiki kayndok na ki na kikaw
0: soy
1: ina nim koron skay makay.

0: a soy barnga bara Musa Isaac dongay sungani sa jey na jundul a soy na tane a soki boray bara na jago bara Alamadine Ali dongay sungani kise ani Dembele Baylon Nassar ya mombre kise quel alanka injuru ngaleka na asantarika marankilori gangi dini neskidilo itkan albatombo la sikela am alam falo marang inas kalumba domon kai den dio lan kabun nastarika inama yei na songa a konjoli abaski dilo tombo len kolang gel linkel kam na makalo na mai sulum ringo kalas na mai skai nguru suru agi na men kwa altari na ka marang abai illong neski dilo itkan asambele sikel kam a ilabayi nan sunga takatini alangi jundi na tarika idingi na belende mining rakerengel namas daying tarika kisense ninal jijua ilong alang kwang kil mga lingol kiki munga na alang kwang juru nga lingol kat kiki ki al ilong na orekwang erokwakang kia mong keng konang ja kasunga is bara donga is aldi na tawa is aldi bara alamadin adyan na jundul kin nema yenge al arenga ge ne ki kwelesan duobi duosi a konasi in kelas amba alba konage alam falo lalanden dio domo ngoba o keri al yekwel alam fiya majaram bayen te munjen a yeines kay na ilan kirsing a al yei nakin uto nga kayin arenga na arenga sabba na alqua ilong na ken arenga ngum kuri au marang albakeng arenga stes ingi lia kwanging deng aje denga iba lia namaz gori jawla na dagargar si jawla na ki otang songan si jawla tabunje
1: aso ke brai mera men na ki borofata ki se meni ngore kwa ki se ka ba welange de lengi dago lo be lo al benes kelbam
0: ki ngwe lengwa alan kagil ye lalon ki ndok al denga dio al kay ndok
1: nama dogu ye lan wa ina ya mong dembele den den do mong ali en nasfago ki se ensi ale den kring rentaben ya alon balan kunina sobeto elawuna ba kunina sobeto ba lon yesine du kello domon bi domon albani fenas kayen sawaga kawgule na lon dain surun sabane dan wore sabay wore kwa a elong de la landa gargar kerel elawuna kela domon yettin tare ja kwele ina lomba alba domon gena kirsun wala kwa nas kayen kwa kalu na nyen la kello lo ina hayba ilole kin kwel a kisense lan awki na juron kayen na lingol a kigabalai ina lomba logitim bele kuse amen kwangere mara manen kwa songa kana sutwa de kena kan juro ka gisena ne la alingul baki sense alanki e dayan worren kense an kidle kan asan kalum it al long as kinasi alangis tabung songa ngere zate ngol ga kidai long alangis zate mba kaluna to ka nesa zo konyo lang nan kwa galba dirin kawi dok elen sabake mara manine na ma ilong eten sogle inalze yi injwa as do kidik kwa ke ne ko la real ke la mas pi am den sur cipi al mas den sur cipi na kidik kana mai na gila iniana lombal al evel al asengang eveli evelang eveli na kidang ore kwa songwa ke inta bana kelen ka na staring ki sur ngasi kawe no mara kwa au sen kawe sa songona au sen nen kawe ai ani inal long ne kyal min se kawla na mas do ke kanas kawla kwa ke indang ore dio kwa moyana ke indang kwa au sen kawe asa kawla nan kayen wo au sen kawe na mangete nan yakin kya aka gul bangi serdika wala gal diene gal erito dog alon wala ba ine na na mai ko la sa en kolom al do bi do lo sa eriden sur cepi ade ilong na ella yohanna de ngal de ka maram bain e ila al disi tes gezia e ai ne ai se hasine ya kan na yohanna de ngal di manin do ke na dog den di na song na disi torik na piana kwa songwa ke na ka wen dog kan
0: asoy majram bain bas ilong al gi ka dolfa jawi nama kin utonga kidge ale lonne ki kurguling wala gal aliyi nas jabel keringa kellel asan otonga sunga kilgiti in nemes delin ka fulngiti alu otto ilong na duoken arenga ngum kwang arenga se aluba yani lori ke nan duo otto abaka gila a zeinina dok in are margising ilaleje kwa kayina otto duoken ayenga je nasin addiya kayimba nang ayenga kenjia marang alke otaden nundeng kereng kwel kwa doken zikin arenga jitia ine nama en aldi aljigi dengin jugo aldi sunga takatini ne kay nende linga nan ilanon da ngelle ke launa kay kay fisin
1: kay
0: a duwo ke na kuri ke na mas yanga al rodis kringi ne mas baranyang we nya ine na duwo ke al itin ke la udon asi a korron asi akwelba na manya na singwala to lele ba alanji ingu nyang we sisjo kalas ire ile lole ye na ma bawale dusi na timbilja na maya to indulo jebi aliya to indulo jebi tori namas ken kwa si terifia aliya duo kuri na kuri ka kire na adi aske ba nama kwa kele kalas namas kwa si nunga fiya na subus fiya nama kwa kele nama tombola ka di na kalul nama ila allan ko yinku ya sai nyanga sa songa jamail falo al jamail falo ye namas kwa si terifia la kwa ni yinku si na sin kwa kin kwa nyet kuringa nina kini ntabun erita saji konaja ka alam bayani anangi long nas duin kurin den sabasi konaja alam bayani ila lole ye deng ia aliye si kwele sangin duoje namas kwe si terifia
1: namas la duose kime la
0: namas ele namas nkwa al jonas injwa ye hi ka al ila duon tebuwe ila liye si jinjebi aligis imbele ngay sanji kajwa ajeba kwegal dengi ambele si ajebia ba na manya na sengwa ka albele duon tebu wele ji sijinje ni ay sa ji tardora jawr tengi ala dengi tebu nyani bere inma sa songa tanjige nga duona me njegila induo italay ba alang inrisi den tebu andi sabanangal ille wal yakwani na kini tebu si sartami
1: sartami
0: sartami egal na manya nga ele du si sijinje maskele na ma kuy kande namas den tabu tabak kabi namas kani na bonus den yesinya in namas king as a couple ngiti illalon oto alka aba ang wala alka iya ang wala alka illon na burules kuin alang lodi gi kawiye sagal gi kawiye yi wala umdagi kawiye yi wala sartai gi kawiye illalon kuin ngun kuin otang alang orren dogola nyetin kiyungutong asis gitia
1: lolo
0: ine ya wala ina jigila ba den koy itti in asa jawliti asa tahala ke so gata bukwale na yal appointment na in mati dog allon fi nas dorafoli alan ke so gato lenga jamail ini mara nya delling delling atinin riker koy nge yake den koy kurila rinin ini madinan kiyen jay ngale kiden kiyen jay kul loto lele kay nas duen kwa anan duen kurin sam ba jwelan bayani mara nya jigila lele yena madelin kasu jegila ila losi namas kwesi kafia namas kwesi kenja ganye jitifia kas kiwiti longale yi ila tabu sa kande kasfia insadin tabu oto sa kor dalan kamya delin kan albesi le dwotar doraja kinye lage orre kwa al ilong niki kan nekin zikalu anang dok ilong na ingwal inin zikalu al dahin already yokenye ne indeling na kayin arenga kayin skindeling nin ga kilalang alu illong na kayin na kwa karangan kiyin arenga si akalubu au na kwa karangan kiyin masale nga si akalubu nas duskaw idin gidgo tok kinama yenge al konjola kayin na kayin jeila alang iyana aba otorok anang kwa imitil na inkaldi al illong al ton kiton ali kayila wala kayin ba pissin kayin pissin kayin mungi namba kay mutongo ngum dogola jingi ana jondi nasindien akirelba inna mayega na den sungan sunga baye majram baye dayon already orre kwa na kaynes adya kaynba jijawla already won ilasi wala jala wala ares jang alanja kangu alamba ji dongalulayen alangi ji kataplulayen alangi ji namas king dogola ngodu ya ea ilasi jelula alangi ji tabululayen na alangi soga jungo jungo ye gisa yeniri den tala aljijangna sjunga kenema kul tala ngage ayle kinga lomfi inni orre kwa ne ilong diu toljel na abba jago na ile resiste bujara ile tala ne lomfi ni wunni njana manen kila kwa sijel nasroja ji e adok asa ello si kuraja do na mangen jwae ka ay ayle aysa ina duin jele alan duin tongi si janna kay ndola kurnyu ilong dogalang ile tala ke lakin maran nien ge already innama yedo gal sunga korongida yon radio nakenas adde akeba marankiki ne za orre kwa wala kundu lekin selan kirsingo sungage abay lon nak gila alan jumna iya ke naski duotok yi kendo wala kagia akeba nusage alan jumna duotok ke nas kendo wala ki alan koy tok kagia nusage kinnama yangi alkayin konjulage kayin are ngangu kwa kir ngalla are ngajiti kaw dogola dokenga nas ilong nas ayu ari akay mbako se kwa marang kerenga alkay majram bayin ingis long asa kerel nal kutumbe ka songwa as assuming a ore kwa kinema yenge ikay kil may na lalo ne inyala lagi long vitale ini majram bayin ine ne simosot ka al dog long fiye ine ki ngatale ini na alming suru nyeting den tala dain dokake lay marang ki kayin sa nes kimel ila tala al suru nyetingi ila long albeji delendi ni goto wala ila tala nyet ilong al kwa kulini alan kwa kerengo ngoroja te bunje
1: aso ke bray maram may kin ke se ga yenge ten sok le kaban ni fa
0: bara ala madin do ngay songwan ni al orre sekel men na jani yani
1: ka al ni fiya na elon pegi surun tala ini in surun tala do gale ini ina lon bala kase sa aisa tala surun e belkani ina ngai ba wala maram ben kan suru ke na mai den tala kani eten sokle ke dik na maron long kasa orre ay eten sokle asa orre ay
0: ngay na kabe indo pile gele ki ngam in tala orre al suru orre ngai ba
1: egel mai
0: na normal ba ji woto jangire di al masjid te
1: dolo ina
0: tes jang bana kwa na igra
1: dolo ina ngai ba ina ngai ba tala tala tala ke la kwangi na tala na orre ngi ina lon ba eten sokle al jije na injual ka ina ngalum wala kan lololo yesu ru do annan kuring annan kuri jang na kuringan di re jang kuringan di en ire re jang ela lo al ni fiana ji injel al din ye dinga ba ela lo yashabin kise nan worrengi ela luna ezi dindi tena kawe ba nena kawe ba lan dingi mara kise ense abajenas kwasi injulpi al kwamiskenas kwasi injulpi kise kalamba ina lo na kalanga ena nena ba na kwa komale do basin jeloma lingi so ajo mala kidik namen kamen ten so le barnga orra kwa ki lo be lo al kain au kise ki alang minding utoa al erdi kan kriam mujamale en salam kondi al ko akide melen an kamya kingasi aise kingasi ette dain suruji kaba ele ye bangani na la fe a al bunina fe italfi yani na al bita bu boytara yani na la fe a al bunina fe yani na fe a al bunina fe ramba e kuruju ngol ese kuruju ngiti aba era ba gisi ne dar ges pasi ne gisi pasi gisi ne giti nal eten sokle dain boru ena bawe maramen kese na kwa grandi ndo aya
0: ati ilo kanzi do kayim majramba ene ki se na kelba ki kay ngutong akin ki to burudong asa
1: ma yaram ba ngitin ki nga kitin ki nga torik na ki ngare mal ette kele na kay ngur nga torik da burdio ankalwe ba kwa ke ay dole de gina kay na kari na mambali ki na ka gila ba ki ngare mesela etten sokle na kele na burdio kay ngur nga ki maramen ne ke idora kari na ki etir kari total kele tire mi bas long na kwa kital kundi na yan kele tire kari bas kal nga
0: kitiri jandi sa alen long lan tesi
1: kitiri jinni samba na mena kundi na kare ela wona kikin kwa tore dan buraka kay bank alan kay masalan kik gabrai alan kay mahalli alekin wala kay mafaza wala kay mulai alekin alan masalan yin kay na kay
0: kayan de mo pole
1: na kayan de mo pole yin kay na kayan kurege lolo tore ka kay menan lakin mara ite nan kin na kikin duraki na kaungi na den sabab kai kambele ngam mai ni in lolo na majuru tarija in kwel dobi do alba orre ke so ga alan wi ba alama awnas den joro se tarifi kaning dora ke na kaning dora ke alan ken kwa akay badain suru ke dora ene ngale ten sogle kwa dis kine na kunde na kay na yen kwa si enan kawe na kwa komi kwa kan kin so ha gel al kayel ni pel kwa suru ngwa ge eten sogle maram ben kin namaki in kamen dobi do alan aw na den joro pali dobi do awnas den joro tarifi dobi do aba illona kwa nyet surun kwa kanaske droto kwa kawlete na tarindeling namaskawla na en abagal kwa nyet age mana kwa di in kam ya lolo kiyala ka ba kiyalan ka u lolo ila belake ba kisense e garin ba garin mi na garin na undu ne jisi ala passe ne jisi passe ay quel a ay yela lan elan pal ji ay jemi ngaran ka hapya elan pal nan suru bo elan pa ka ke asan jano jitan era ke basan jano na kanjo ke la ka ba ji janna ja en bakala sadu gel wala gal jira de non adin jolam kuri jan na kwa ja en bakuri jan lan kenin dorayan anjamba nando pie sursenas jaw kinana ma kense age mara men kinana men kam mara ko alan o orre ko barana in riya ken songangere aba illuna skain daranga kain daranga le aba kyo sonwa sala kanan ba onu sonwa ji koyi awledok aba illuna skain jizin wa kain ki gabalai soga onoralo osindio alkagila lodi kena dok dang orren den so kena sa so ka be dang en den dalin den sok namaro ko gina ko adi sikere na kinye dok dio ide e ke gabale ye kwa le kwa bas kirgin amara kiren kiren kuru rusos kin ya samening dan kuru rusos kin kuru en aba azan duo kertebel na dio ba ille re duo jiden buru yain alanye elna kernes kirel beno al yedi le terik daraga ridigle maral njin jola minki ngare man borus kwa kerna yel gare ma kereling na do gella din tare elen dio yin kasifa son elal pi na al ilongal iyan dale na ko iyan dale lolo inala ngabe iyan dale inala kwa ba eten so le jase jalom na ma indin si din kuru ruso kengi se tananje melba ba junne na man indi ruso kuru en al ba kuru en ale ase ju al ji kuru ja na boru din boru fi na din don ke na din si don ajay le do kere na undu le ire din ki wuto ke le kerte na ke ban kuru aske pataga le ke na ji boru don ase ge ba din na la gari minas bo na gunul tan ye si de jartel ke ba nga sa erdig le birin kin kin kan ko ja pagi maramen yani kin kam ngala ngona ku ikawli songa la na ki kensi tabu ngagi gal dine la dige ne la dige lakin do kensi na dan joro le akariba uto akitar kayin akariba tolle ilolo na men kam yo xana barnga lo bi lolo men barnga ona sur ko yi tarasindi na ona sur ngam bere akanan ba daranga le alkay na lo bi lo ri alkay na jaw ina jawaba la madindi tin alkoy ngala matla saksi la si ajaba annan dog jaw ba o dingi na nas jay mara o orre ke ko nas dog uto an jirgon ki jay alan ko dingi tin alba ade gal non do ko ri yang wala ki yang na ko an sheg wala ga ko an certe wala ga ko an da yang ala ko kawe jundu na ki ko an tong dog daraba ida lan ki ko andara nungi de ba marangis na lon bangis nun din pay kana wala din tong lolo tawra julu na dara ke ko ambo ide izal ke abay lon na jando ital ke nas ben nas ke ko an rabando asoy ki bray meramen
0: asoy barnga bara ala madina li don ay songani
1: ki bray
0: al oresi kelmay na janina jeinsi na jundul na barnga al do kayin nas kel kame na rimmem baw ka ko kulgis aso amen in yeyi na mayeyi ale long alan kayin are nga nalonga alan do delin are nga kengi sia tilba kila yenge na skin nga sitte mu do itaba zakia do ngai sunga ni aldo gel na jago na king ore kilma nga inanjani sunga is aso amin tabumba go kwa kul nyatin albel na rimemba nama inyei ale long alkan na kundul alan ki ikkel asan dimbarasi duwa jellel wala asan kola jom ala nyiro lote yaleke idingi na lom fiin kwa abay ilong na din kilma fukai na ilong nasbarasi ritulang as jomba ji lom firok jido wa sanga fuliba ke nama sogage alkideng in kirsin kangungi idingi na baka gile dayang ore otan so nga les kayin na ken otan sa kide kayin abaki dagargara kara wabarnga duwa keba asan dagar gar ker otan so ngage niki kanna kalu na yin age ba marang au naki itka asan kiwi kwale alkwa kay naki yin si kawe niki do si naranka alan kiyen tabunko na asan mosotka na itiri kin konjolan dio kuro aliyi niki kan na den dio a tiriri ka nos kirgingo ni na kota ngalan kuro ka asogis amin deng islong algidain tinjala nama sok ina kuro nama gal sok kerkel barnga nasgal riker itkagil aile kingetum alantabunko au mingo ton sokle nas kingisi jaring majaram bain abay long najuel asang riker jani
1: ya sokke boraina ke borobata barnga lobe lol bain kise ki ba inketin alan dobi dosi au na joro te ayin na lang au na joro an nan dokte age dokke gabale na lon bar ngani uto an kital ke na kuin na indelnga al tarasas kawba al kaina surnga kanan na arena na kwa ker ngasi kain uto akidle kingiti al ina lon bali ndi en tala ki meni ngade long na kain so magena kaw kain yan dalin ken so bo magena kaw idal ba dayang orre na kaw ki meni kain si kain uto rusos kain ngai la una burudon adwas kain ba meni kwa ker ngasi diodo ga bobiti fasan ki uto an kidi kumiti akitalbi bene baw awuna maining vidande tin ba walgal ille ila burundin si talbide mburu bay marale abani fena kidan gruso kuro ena ya anang lona daldi kulkerti naski kiwo kuro ay saka wataga aw na kundula laki marasa asminel ba so iki brayna ki borbata
0: bara jiddu katari don ay sunga anni al katari asoy samene tanis asamin jago bara na tagunje na lom fingen don akundi namasgal jato kel naskaiti walagal sarele asoy samin

bay lakel jam quoi day ngore kanina jure ngan ko jojale quoi kit nejje muy ay sibo mungo na quoi kit gal na subu diele ay sibonga are ngas kan alam quoi kul dombang na alam quoi kul taras bang a ko jojang kinin molog sinker del dindio a otorok na maye na do kayinga dayin darale kanina jure ngan ko jojale a aliyay away lon na kay bar nga kay ker rek quoi ki wala na kundula a asam do dien dara sikal nga dara aldingi duo ngalay ba al orrengi na nama orred wonjang dara ba dingi alando jël neski ngum se nga jako nagal alan tebunje ke barnga na sursi juru nga sikaka idingi na juru si ba ke bara sikaka we a bago tebumben tusing a tin bitile aldien tis tin bas ba na bundul a sog is coming namaye otonde en sogle nakel dok alando dayin konjol al illon nakani ina jure ngale den daralei kin konjola kayla illon long duobi duo al enga wala koles kayin ken jay ngale in namaji ngopoy abay long na duo kayin nas ken utonga kole kayinga wala gal nes kole kayin ken utonga le ila bayay na skin konjola undul na ati long na ri kole na inkame nung annungina kole e jama sake ba na ri kole sigal al uto kawitia kila yelage otoki na makel alandok ilang a tabunken e ina kagil ki ay long kalole nakenga na kalole gal donas kole nga kayin abagal long ndaile kayin si na kole nga kang na kenga ba al kwa kidi embele nut kaminga a namagal wutka ay asangal kayin konjola sikalung nagal dele ke kiriken abay yei nina al yei na ire inkwa ji ay si jaymel na din kilman yon kage kila alji juel ay san tati min kawe na kila oto sunga ke yin alye yin ki inna la rimmen ka tebumbe mbar nga ka asogis amin tin bitin alilon na tin bas baw na kundul alang kayin kojo jan kirsing kwa ki nagal oto kagul na ki wala ke yin bawar si dara unas dok kal nga al ki fojaron sogi na ki jamangan sog tinne osle marang idingi na daldin diyo taja gen kang idingi neki deldinga kang ni naki kwa ngara na deldi skulingi a ugal lobi lo aljijan surulele nasgal della della ja dintin kidangi ke kas arra indeling a nagal jundul naski njawgal na awdok nina ila osom aliyena longiti day njalule oto duobi do avasa ke ba awna remempia asan dogal ke ngungan se fago ila aisa ki kerin kundi wala gal asabar nga kul kerin kundi na afago ba alando kel na orre kawar na ilong alankay surnga jurunga sikaka na do kui na do kiki kwang arrakeng in a sois aming nama ina setin kuro ina kona skayin kwa radinga kelkam nama skayin wano akayinga na daing aldi wala daing gorreka aliyay nikingwa elalong al ati long na wari na jeng wari ka kwa jojage kila alilong na daing jale indelinga na setin kuro skayin wano akayinga.

bara soy sami ay kisse arkadie le do tiba idi ñine ene konjol tirike a soge sami songa ali ila ngungis donga irijegi ka songa sa sami in namaye ibaranga ati ilong na daile jurun je nga keba ay nin kalon bangin kalon na dogra dokkena kay ngutonga alkawkul bang koronga ge wala gal ridnin kaw nes dia kinga si jigiti kan ngina ila kamin lom fi la kwela nki tin bitile dokkena ko la lom fi akwel ba alan kila jay ngale ke ngalan dukile kan nina mitile len kamin aba ilong na duo den juru les kay na engaba ba ilon na kwe ti ati ti yasaki kur ngilong ati gal ila nas jawla na ilong kangu idingi na siya jawngel be jitin sikitulle anangi lona oto diye nankeri ati lona koro diye nankeri na kele utanga kul idingi na siya az jawngel bakin ota alken korrongage al yesis uto konjole indilinga ati long na ila inalankay neki dok ilong alko opunga kay wala al ilona orentari ngale kan wala al ilona duo den tari leke wala duo al den ton diuke aba illo mbarnga na juwi akeba wala gal jeng akeba kayin kurole na dayin jurole na kayin taring ale aliki kaw barnga bang innalan kalu na dogolo dokenga kayin uto kul alkaw bang innala longa basin ka kayin kerin yaw ngisin kayin yayin nas mitikal do na en kwa aba a zinab mitilkel ina kwalin kame riala en aba mitil man ngin kwa kasa marang songas konga idingina koyonga le warkeri kwadinga kayina kasa nga rageru mena kwadinga gal alberu nga kerengale kayin aba sa to kasa jel kasa ina sa kwa koro kebie na dengi ale a en aba na jel na jurso aba ja alam futo en futo ayindel imba na ba futo en aba njumu na dorgo ba koro aisin bawba kangungi idingina kole kayilla kelalang ale long nakan natari nga kole nga kaw ati kayin tongon kitongalei ati dok ilong na orrentari lei ati gal ilong na dojidin surjan sungani kayin mati abayen kwa al duo tari nga ke den surin na pi na korronga ke ne sesi korrong undula ne sesi konjole undula ne sesi kojojale jebita kayin inna mes ka fulngiti ridjis fulngiti barnga al ilong abas duo kayin na den jurule ya engaba aba duo jurule ya engaba maran duo bi duo lelon na jurule enga ken utongo kul alfi kali askaimba kwa kali akaweba idingi na kwa kenzi kurufutoge erilese abakani alan tesfia konjolala nga fiaba marang den yo ninkin wala ninkan au na kayen surunga sidio kawrati inkame duwa bi duwa aljang inala joba alan di sursi alan kwa jemel ni di sura jemel ba au na kayen surunga kemel ninkan na taringa konjola kaw na ti lona ila tari konjol inalang inga ilalong asa ki juru le kolonga ki na duo ki ayanga gal ning opujang ki ayanga ki ayanga jiani ki le yelage nes impulngiti al jengi ngori ni ki sense barnga aba ilong na jeng wori inga ki da in kayin jige nga adde asin kayimba kayin konjola adde asin kayimba kayin kola jagi asin kayimba oto aba kel nek gila abadog en kwa nina borungan borunden simingi ninan ali innan domi kai algi jundi alanki den dio otanagis kan idingi matedok nang en kwa kai nkuringa kien jurungale yalaiba akutumungolba akingiba nas allomba ay sinjangwel ken tulenga wala alden ritulei marangide dio taringa nin kai nakonjole indelinga kinama yai ki endora baranga aba ilong na kise ki juru ake ngaba kay utongo kul alkaw ati daimbelay durin jumuna dembele arisin kul korongi tayba alan dositum ken taring alfi kitageba asan dosit tabunjia ken jarringa kitageba alan dositumul kila ilalong barnga aljenge ire wala dos kolekin kin namay yenge barnga alsunga konjolage niki demu ilong asan kinsi kalong alomba alantin bitin duo o no utonga mvi na dola dokenga abakile lang vi
ila bayeyi na konjoli kelni na kegin alli ilong na incoming alangi ki alang kay njuru ngale juiki alang kay njuru ngo ini marang ilong na lodi galle aba kel na ko na tololin kegila kwe itinin ke na kwa incoming a in kwe de njuru aljuru teyai al enga kangu idingi na ken gutonga alfi impina ko pungan ken jarri nga sa arriti in si arriti na ko pungan ile duwe longa juru le enga kin nama yenge baranga al sunga konjolage ota sunga ke nan ko na dengin kirsingo al ilonga baki dele akenga ba ka tari nga ge ayse indiri nga kedendora inenin setin guro a namaskayi ngone kayinga

na ken kola kan na ken sida kan sultana dogola kini ngukwa marang ilalong alkayen juru ngale kenga asan dok inalang kergi asan kin nalang kalong kin namay yenge alki incoming ki ilalong alkenga kayen juru ngwe ingila wal sikayinga kasi pesi lon domonga kwa domonto dog ala kundieba marang ilalong asad domonga siki juru tarika wala ilalong kayen juru ngwal ingi ati lona juru a engaba ka jigenga ge aise kinge jigitia kinyenge yengri to dogais kundeba ka ngunga alinga namang oton sogle marang ilalong kika juru ngal ingi alang kela dorako nyanga na inkwa ila selemle al langkwe itike ni marang ken utonga alfi al infi na duopung ati long na duopuo ke na kelelansi afiba ilalong al den juru inga Iding na duopuo bi duopuo moso sinka na duopuo le kago kwa kayin ko pones kila lang kayin kien jalon kien juro ngale yani na ken utonga alfi abaje gila lodi ambe sin ko titu leng illa non ngal inalang kalon kila kila taringa kan sana ka lodi gang na menin kimbar nga kundula nay dale kawitia wala gal nay un kawitia Nina lienes kwa lodiam baras incominga ya khaitarang ay dimbelelesi ali tim utojaso au dimbelelesi asadara nungi jana kangungi idingi na duo lodiang utonga kidjau taringa kidjau au bilenga kidjirsing na yani yaiba kijuru ndoraiba kitake balgi tume kitake ba aise kinga tabunduitia inama yayi alkingaming ati ilong na juyi wari otanga sungale kinga si kage na jenga keba kinga si kage aisen jigitia konjola sunga ken baranga asogis amen kwa kul a aldien tin basbau na bundul na skaititi alang kayen konjolang a kirsing na kayen kojojang idingi baranga na kin a durenga kojojage na kainas adia kainba adde askimba eiba kila wunga awkagil tabunereng arremeng ingi ji aisi jemel ne jikay aljoel din kilma dio kila belenga wunga abajurengale na kanikin lekel na kagila konin na di yin kirsimo otanga sunga kayin abelona duwa diela e ngaba a sunga skojoja undul a asoki samembarnga aldientin bas baw na bundul na skaititi na kayin ko jojan kirsing a kasunga e donga anni sunga gis aswami na orei nes asobelen a bara harun a dongay anni harun hasan dongay sunga ni bara a al ilong na dintin bas jaw na jundul a sefadin zakaria dongay sunga anni a aratule a asogis amin idinga na konjol kenga ire a na aikriale ongo na a so, na arka akengaba maran sungais aswami bara al rimenja na kaungi bara sifadin tanis tui awiti asogis amina tanis sunga aswami na orrenes asobeleng kin namai yenge baranga ati long na daile jui akeba ati daile jeng akeba bara harun jeng sine jundul tane dok tui gis awiti na asogis amin awu nais lomfi ken kabin kongapoli na igal erit ini dok asang orresi innambaring al ilong na kien kilmanga orre kin kin namayenge kwa kulgis aso kaming al tina basba na bundul na skaititi alangutka na kain surunga kutumo na alangutka na kikirikin. Bara Muhammad Adam dongay sunga ani haju dongay sunga ani asogis amin arratule lot aljang abagal suboy dile dok kwa kulgi donga kani kin namayenge bara Ahmad Muhammad dogis aso kaming sunga gis aso kaming na orrenes asobeleng ba orrentari na kauno kundul asankaititi a nainka alan kayin konjolan kirsin ninge al ilong na jenga keba bara Muhammad al orresi kilma inan jani asogis amin sunga kiborai wa kul kiborai lobilo albang au nesguo bora fatafia nesgal kusengam beto mrimamo aso najel na jago kasungais aso amin ati long bara Muhammad na Maryam ammo na Harun kin kwa kul alkel nas arake ngana kaimbar nga alkayin
nadok kelsi kami ati ilong neki akenga ba Muhammad Adam Harun ay Sef ati ilong neki kain jurong ale akenga ba na kain taringa al kau in kau na dogola dokenga kage alangi kinga bula ilalong ay san jigia wala sin jigi hasin kamba kain taringa le otanga sunga kin dele lom fi kinga e kwel ba alan kerreg bi kerreg dogola dokenga ko kwel ge alan kikeng inna ma yei aba kawngi sunga na kagila aba ilon na duo kisense de njurule a enga ba kila ota asal lom fi in kwa ala jaba ye dogba fi kangungi idina de njuru kay na enga ba na toying asan konjolesi kitulenga njango kitaringa tulenga jigela ke wala jigela ke jigela ke indele sunga ke ina jigela ke otoro gatin kwa alkinota si kain konjolele ka ruti al barudi ke ina indelinga abakel na kagila bonku mona joro njengi ngori ni aba otoy long na jiduo elong al kwante bujang wala kwan kurijang na kila lankay ji long alanke joro tare jaw eribi eri ale long alankin a kwale jitien ji maranin toka jawi marang ila keba idingina kwa sunga kien si tabunga kawi annan korronga ke yedelle mbaden sur silaw kila juila ke ila tabun jola ke ila jutunga ke muri mamma sunga aswaming a al inar rimenja kadongay anni lobilo albang a aris ang alan kwa kul domkan na alan tulinga kang na kundul na skaititi na kain konjolang kirsing na al ilong al juring ang irikin na al kanikin ng irikin. Bara insi kalong kisense na kanikil na iyeng akupungili ba bawar si barnga. Idi yin ki kalong si kanikin ng kiyong konjola al sasong ake. Kin utong si barnga al kirsing, idi yin kirsing. Alang kanikin na rukkala na kagul na kiyensi kagul na rimeng kawa na konga irikagia. Asando kalong. Yene tinbitile incoming ila osomal irike al yei asan kibarngang birgindien dara ille kanina jure ang kojojale. Marang kanikin na nungusage al kundula asan kojoja si kagul. Ki kalon si kien kojoja adias ki imam. Marandok insikiwel na yeng ine jurnyo ke na do keren doro kurnyungol na kote nga asan kiengi si kabuge. Innama yei na sunga korong marang ila tin beto si. Ila donama si impingiti nina asa duo kaying na denjuru le kole na engaba aba ilo na juru le kole a guru le kole jang ji ota pesin sunga tarrage ota nga pesin tebu tuitia marang aba ilo na kisense jenga ota nga kayin al dayen jay le ilo nga sanki nga jigitia ilo nga lan tahura kayin ina long ba asang yensi kulil kin nama yenge al sunga kojo jage ati kel dok na ila ang kirsingo nina al duo po yey na skelet konjola sike ingi sa kulingiti indu de njuru le sa koloki ati ilon na kuri ngage na kila konjela si kawe dolla ilon alke ke kise duya ke bayla lole sunwa konjola ke ne indelinga inna mayi ne sin pinitia ilalon kike ngala wache kolenga kai

asanjiw ineridin sabato lelay wala korongi wala jitini. Bere hodi banjumong na isji ni jige na mangi nyoke jawi. Kile na mayayi alki ingaming aljengi nguri. Duo in asa engaba. Induo denjuru wala engaba. Ineriasa kole kayin. Yokani kole eritulay ba. Alkwa ingaming adaman nodich. Dengu tarray. Kangungi abakel neski seki kuli kole si kaldo. Ota asunga kayin. Ati bayi mina kwe kole kirina ninga akeba. Ati insani kwe na kole kirina ninga akeba. Ila jundi ati nungi na kole kirino. Anang utu bawe na bungo. Badeo lelo kole. Ay indelimba. Almenduba ban toke almenduba. Bafingiti na koro indelim. Ila longa lang kin utonga inalang kayin. Neski nga sijigitia. Anang uo niembi nga. Badok de lore u, koro ati elba. Ken nama yenge, belanga dika kenki nansi matidengu ki duska u wala na yinkalu e yala eba, marang au, ayina kayen soronga se kerel. Kaki se kenota kaila wala kayin badu inyele. Ila longal utuming wala utuming ba, ila longal tabunga ne, wala otanga kit awona liya kajigitia. Aba ilong baranga na duo, ri oto ja, na tabunga is nyangaba, na elel kerja, na jigis jigiti, na kerja, na jigis jigiti, ba au, na din, sursi, jarri, eitule na jagili. Kage kinal ka au. Na kangungi na kinota ka limeli. Na kangungi na kinota ka si tabungu itia. Na si tabunga du itia ba. Marangabay long baranga, na duo jingwa akeba, na jingwa akeba, tabunjo ankeba, jutu mo anke ba ki itire dayngore a konjol sikang duot alsungan rising wala duo alsungan nguning marang itsikwel aldirik au wala ajilel ba wala katkatapi ba wala kwel ba sallong ile sikin gamengal tulle marang au nake dayn tamuinka abay lona duo ajilel ba na itingas akwel ba san jelluo yi na akwel ba ele duwa ba sin jalon tabunjo alanga ke ba bande lole o waiting donas nas ota na ota akwel o waiting na fa na kila ota si o ile na lew ele dungyong jamalay ba ele yeyi neskin si ota so ngale duiti eribi real ke long alan kilo kerel na alan de ngara kerengel alan kay njuro ngale ngwa kilo wal kenga. Maranga bay londa ribeeri kena kaw wala naka awdu insur na otto a na el na umon nay ka korojawi ila bas aw delena ire na tirim diga abado gelon na sogadinga onga wala aidis onga na ile rifingi na enga dog ba aw delena tirim kera a alon balang asinge is na onga na osle o aba as kasinga nena kelele iyo baranga ila bay dele ba konjol ke ba juuy nguri ni kelning a otakayin aliyene ki re rimminka illa lam ki dele alkenga kin jeyma ne kin din kilman alqwa mashair kiria wa atifien ayine kel ne kegil al illon jure ngale ne kenikin nale na oredio kiki lekenga la wal kayin sina kolenga kan ine ne setin kro no maskayun ne kayinga.

aso na tane aso jurenga na kanikina kulgi donga kanni a altin bas bau na bundul na skaititi alankain a konjolan kirsingo donga isunga kanni a bara a bara abonkwe donga isunga ni al orre inang a kilmajani asogis kamin na tane dogis aso coming a orre kwa a bara har Bara Abdallah dongay sunga anni aljal najago asois aming bara sultan dongay sunga anni dok aljal najago kulgi donga kanni barnga a bara sultan jainsine jundu tuigis aweti dongay sunga anni aljal najago tebumbeng barnga namayyai ati ki inkwa murima mo jainsine jundul dogis aso aming aliyai ati long na jure duwonke wala kal kwenyuke na den kilman diyon ila si aliye lew wala kal ilong al istenjake wala kal aljoyinike dele ya engaba alko ati fikiria na ken jeymale ken shurale jure duwon ayengaba wala kal kwenyu ayengaba kage asanye si jigiya de njayle a kidik aba otto yani kwede ke wala jured wonke wala kwenyuke na de atifia la engaba yesema ti konjolo songa kay ne bulintia na kay la wala kay mena kay na indelinga orre kay fisin na indelinga idingi na kay si na ila lole a engaba na skole kay na kela dora dogro sunga si erenga bule na kojoja bule kangungi idingi na ya engaba na as inas lomba ila si asad dimati den tin kayin walagal kin ota abai long na in sist kari ulo na inangi kello ka alamba karal digle awi wala kerkeb ille eri na liya taga alanga uroba walagal nay ka dikofia walagal nay suru kello walagal nay rubba fiya sunga ngi na kayin kila dora idingi nay asel lomba yani deng arare ngelba abo tod wodik el na dele ki bele si modik el na keri ye ba kalas bas koro jingiti arro fago maram kwa kuli na langa geba kayle kele lambar nga na dogola keni le jige nga kele lankayin wala akayimba kan mun kamin kinsi idingi nakin riki kilmas rigin abay lonas duo kole kayin kila odungale ken awati fale yeden rare ngelba yetoying asanta ga della fia na induo ararang induo ken belanga resin selage wala pie ina spikasi ye idinga sai kole kayin kila longale na tuiba wala na engaba ne kekira engaba yeba embelen eribi belen bele se pasetil kangungi idingi matene kido ketenda en orre ko jojja denga skan na belen simon akilesi kain tongan kitongale akayimba alamati otto dingwes in iwi al kalimat aila wel mama ki joyenge isi otan yani bas tari tokaw la ila yaiba otto atibaye embelen kadwin ko niusi al wel yani jika jawruti yi denyan ko simbel wel kila belanga askam baki den orre fa abay lon nas kweni otto yakole kayin kila utongale aba yaken umr ken ayenga nyenge na wayanga oslena duitia na tabunduitia abay lon na duwa ke basar rising alan kila longale ye en den jayle abay lon na duwa bulon nas kila belanga ya khalas ba khalas lege jirtiel wala gal koro diensi koro jingene ngwa khalas ka arro ako marang ire dio kwadi nga kayingel na kila lang ageba na sia ageba na fie nga gena kawe maranya so mbal pie lia ke kila otan na mas kilma rigingo kalas alba kilma tuye kalas yana mas seti alba seti yo lia aba el ke kila ora annan duo kwala na den ire tari jitivya taga a irelba kamu idingi na yisi kilma kui nienge al kile konjole kayine bulintia kirsi lakin konjolasi
alang ilong alang orre fogul alang ilong asan kwa dokenga kalnga kinema ye al otto kain keni kinan kyan konjolage marang nienge na otto kiye keni na jurenga kyan konjojale alang kwe niwin kwe el alang kondo el yi nes kinga si ke longale el al konjojakin kise al kain kain jurenga kain do nakikile lan kain abado to el na juru duon ilaleke annan illana oro ilon nas yasi kondo de bele simmo kwa ye ele bele kiyen baduiti fe insafia ke le bele baduiti yi arula kawe ke le bele baduiti kungi sa asinga arra kawe ke le bele ka ngungi idingi na skin ile lole na tuiba idingi na yani na nyokei idingi na kolei illalom al kayin kinin wala kayin ba kayin sunwa kayin abelo na jura duonke ninge jura akile lansi donna ke kila kola ke kira korangan kora wala ke ila jalungin dora wala ke ila kul alu yes kole kayin kila otangale yesi konjela bule kai aljundi mati abayen kwa dola kenisi konjela kile jebitia na yensi ni dikofi nan otakiri nden talale kayenes kayenere ila ngayenga ba jurenga dinga sikal keynes indira ke la dora sa yekeyin ne den juro atuiba wala en abanas kole keyin aba ilong na kweni u ila lambulon mungkin nyasina sin dukello mungkin nango ta dongara ninge al keyin kilelang le ya sel ba kelmatu anang elnes en kwa kal rifilanuel an aljeyi le ne albanya kari kwale na khalas ke ngalang ke sense le kagul nama jumana duri kari ngakello matina ko yidi ukeringa kello al ko ay ngamal dosi ki tumi ekal dul kayila wala kayimba kayin kayin adias kayimba ka ngungi kin si kuli di ngirsing al yengere kayin na day ngire kayin ndelinga aba ilong na duobi duo a keles konjola ke na dele atuiba na dele ke kira enba baranga kasiwes ilong konjola alan kayin tising ilalong ki al kenga wala kayin si kayin jurunga le na kolenga kan wala kayin a kayin kilman ki ton ale kayin joyin ya kelele do la ilon asa kayin na kolenga kan sunwa ge na kayin ndelinga sunwa ge na kulinke ki ka kole idin na se se tarin akil doti na siya lombal jato e si kasim pia kinama yenge aba ilong na akamba baranga or edio al konjola kinin kayin konjelen kirsin kani na jurenga kien konjolele otanga sunwa kayin nan kayin adwitia ayi otoba en kwa el duobi duen kwa den elle den orre oto ale lonoska anyang dogolang na baba ngansi dogola na kala ngansi dogola ang yi yi na baranga san na barangan dogola sang atinwa dien dio dek la kena en abailalang baranga kayin ba surfie kaw na kangung yali ndiringa idi ngindiringa nas duo kole kayin denjurule na ken hawati falena enga ba nyokei ya lo botabu ngeren keri kali ndiring ka tari ya senye se dele fago ileri maranga bay lon na duo kese enga ke beletok banjasi basim bulong induo ye selai dembele na dirsi wala piei idingi na kwaso mwa kayne pie kawe kela korangale ati long na kanikin nage matne dok dinga kayne jure ngazi pie kawe kangu asamati dele ribulo na baw jure ga kayne dok na sin kanikin nazi pie kawe yi ala nya dele fago maranga bay lon na yeki sense enga na denjuru le enga abajingo to ingo banjasi ninal kwa ke metilin kaminga a durenga wala kwa ke yingalin kalgana asanga bas jer ke ngil yalba duti maranga tilone dorondolle ine wala ko yeniw ye nyokkey na enga ba nas durte kay nas kole kay ila bele se takas timil ba kinama yenge al kayin konjola gene kay kinama yenge na kay ne indelinga na sadya kay ba abay long na kenota si tuga akawiti bo wala galakir simba diele ala ngutka ala kente bunko
barnga ka sebe se longa la honta sunga gene bu ko alge kelini ki kai kelini idingi kelini ki en ku sanga se tawra kai ne ki tirinyes wala gal sikiningis ki daire inal konjoli wala gal ke e kasi aise enga inang ke doran kangungisa idingis enga naka ilole kai ayingas na koleanga marangunde la san duoke sieng la awundi ba san duoke sieng kwa ki mburunga la kai kundula abay lone duwe ila yesi ila lang enga undul ne onarising algi ka bagi ni resa ka enga na kangisenga aisa ki dora filani dora enga kai dora le ninga sa alanga ba duoges bot aran dora ki dora ki mbelen dora kello awune kilo ko lingi ay xali bingasi kas ando en dora le ne kusenga bule ji asa jando ba kuldi lole ala ke ba ila iti alko kawi ne kirsinga ki en orengale na kwa kerngasi ki en juru ngasi kakawi na kundia alan duo keren den juru en na kundia alan duo den keng duo keren keng keng kilo uto ngasa diwo ke ngati den jo ngin sabai atigal ilong yi na keng jeiman sabai yi alan dok en ina ne setting chronomas ke yure ke yure.

asona tane asobarnga kwa kul la kayinsi dayin gorrele wala gal dayin kani na jurengan keng kojojale ka kwa kul gis aswamin barnga kinna mayi aljeng aba ilong na dele jeng wuriyenga nina al enkwa kilmande nje mindio na atikel dok na insikura al ilong gidwo aisijitirel wala aisije email din kilma alkwa a mashair kriya ati lona duodele ki insurale ajengaba ki kwambele kamin idinina chewe kwadinga a matiden ara akurelba a ati lona duwa engaba nas kole kay ati jure duungi ati ilong na kweniwi kage asa yensi indilinga konjolo songa kay na indile ila lole nama kia kwel ba alan kin konjolo kay ki kwel alan a ine alan jutum oke alan nyukin ake badele maranga bay lonna akir simba a diengin ki nga bay konjolo kay na bulitia a mariam amo dongay songa ne asogis aming al orre kilmen na jani a wa harun hasan dogi dongo songa ni bara a ka asogis amina ta dogis asoming orrenes binga sobeden ka ngungi a murima mo na majramba en a gutpali harun kin yenge aba ilong nes duodi ele kole kay konjola situga anjawi ba nama kage allodi ang ilon na duo yensi kwel na kayinsi na atuiba wala atu mu wadiele wala kakiria enga ba wala a enga ba lia keden dora abaide nga raranga ba nama zesi jige nga kidle jia lia na dafa idraul nama ni ngwaina ajung tia ba nienge na kayin kilalang ati kanikin nang irige ati jure ngang irige abaylon na duo skwale kayin ken jayimale alko mashaira kriya yani ye banyoke ari itrik aba el yesi bassa suma jigiti ina zawngel baden di dok al dinga kay na sege na dinga al fiege dinga al duo ko yel sanki en belen dora wala ki ken wutonga ay sanka bot arandu kello astimelba kanu astimelba idingi na sye ko le kay na en abela lole alkwa nudu kriya ilalon ki kila otangale alan dengin krisin alan jurenga na kenikina dele ki se kelinga ati duo ki kila utongang el wala ki kila taringang el wala ki kila belengang el alan nyanni ke kirei ati jingo ingo asang in erringel ki sense e induo dembele al ki se na risin wala gal induo dembele al fiei nespi alangi el na duen kil makari lia nama azun keren dora skonjola fia nama wuri eng abaylon na jenke kin utongale duo se konjola ambuliti aba duro duo se konjola ambuliti aba keden dora kweni si konjola ambuliti aba marang abaylon na jenga keba nes duo die le kole kay yelia ba otokul dorol fi az jangel ba ninal duo keri pili le dio keri wala rete dio keri na ko safu yang ki le men an kul do rolfi az jangel ba kinama yenge nama kale ke asa duo ri le kole kay nien ge kon jola kinin na kayin orene indire ki jeymi ndora na in eriti na insan inden kwen kilma ke duo bi duo lon fi na fiya kila ota si kilma jawruti lakin marang ilong alan ki diele ki sekeng na alan kundi na dentin fago na alan akabumba alan ho yani otan ki le kabiti na le njapin ofo na do indure ki andiyo ka salama ko dure si kalnga sa a de indilo ya sakwa lodi an dukira a namaz jel a na riker jegi na men jwalan jamin le na majumuna ili ride lore ba nien nge kilala na kin adde askayimba asa kwasi asa indele nga jure nga sikkenikin nan ki utonga ho nga dinga ki utombele ki tari itirik yani tari nga kage manen duo el jure duong el wala ayi duo bi duo
ne kwel alang yani ile new kwel fago wala mere mele fago na me el na eri tari trifia na na ini na starifia ye kalas ire sa ye kolekin na ma seti na men gwa e indo alba sedengri ajilel ba ile bele na makien tui ile bele na ma jena kilmo on albas dok asikirle dok ile lamfia kalas ne izna onga zefia ya kalas na mas kuina kirimi ine ala dabin ja kalas marangas lomba kangungi na kenota yeng alke kilman dorage le alot pegali na duo las lo lo sias lomba dele am gilan e jam gi hi dabin gilan e jagi kalas yana makila longa le fago kangungi idingi na sikai na nga ba bara harun ka songa sa swamin idini alla kerek bi kerek dientin bas ba wona bundul kinama ye bara al kayen ko jolage muri mo ki nyenge kayen ko jola kinama ko el alan kin uto ngasi kundul kanina jure ngan ko jojale na kirsin kayen ko joja alan kayen ko joji tawraka al duot si asa ingiba alan kilo folinya alan ila jurubliya foiba na maran ka ko el alan kundul na school kirgin jure nga na kanikinna na kin uto ngan kirsin kangungi ile ingis pulungi tiane na albi asa oresi kilma inna jamail bani I ingis pulungi tiabe lonu ki sursi kilma inna kani alang duos tine ba alang de mbara wala de ni ujuru poiti ati jura duonjang di ni usina sin jurup julingi annang ilong na ka awi mungi nasin duwe ni usin mitil aldo nasi inwa ea kwe wala duwe ni indora le ala joba ala huna maini njui ala huna di njuru kakire kangungi idingi na kaik in dora iyo na al iyo na kia awi. Joyinges anga na duen joyingile a enga ba. Al iyo na duen joyinge kia diyo bi na otoyongwa lang arang. Niyen nge kikila kwa ranga. Marangabay lona akir simba na duot aliasis enga a undul ba asang kwasi rising. Tabu nga kikakim falinga kinga. Kikanin keng. Aliyayit natim in coming a lordingam mitle sungage abas asansi en isensi do galambas en abe dimbara kele jielba tabu jilim yi kin kulyenge kangumi abay lonne ki sursi ke kilma kwel ilon ke ruto ngasi alan kundul na tawra kureti idina duwa dora ina la nyanga ba ya aslomba maranji alden to ngarenjiyo na ilon na jurub jumon wala jumon na dito tan wala jumon nas ila juta burke aw na duo kersi kilma jani nas injwala ay la kilma wel indora le ala jelba kinama kage kinama yayi eki kindeli la kay injuru ngale wala kay sina kole nga kaw alan kin konjole le kaw alan konjole kerre kay orre na kalu dinsi barase nga dinsi kise nga inalang namakay na riminga la ila yaiba alomba intin betosi tin iti asan ko utunga si nyet kalnga na tawrage jiti aiba ati long na duen kwa almati kwe ni ngwa de si kwel wala de ngwa ni si kwel jiti aiba idingi na joyingi lomfi na kain kelma an kitonga leja maranki kalonsa ki kuila de le ke kira la kenga ti kenga la idingi aba jenga ba dendio taringa kain na sinja nesji konjole ela ye jittiyaiba marantari nga kayin keden dora yi nes yesi jittifiye kile se kertsilla asankalon kiwelsa asankalon mara lodiang duri mane ngwal ye jitti la ye jittiyaiba jittiyaiba maran kike nga la ke sense alan kike le koranga ko aliyay ni indiringa wala ilong asa ki nyoke kayin na durtes kayin na liya kila utonga le kariti kalas na maye na enke na kasa dorgobel na konjola bulia na maskini kalas duwa na man niye en liya na sin kuru akeba anambula na kwa bela kere kirsinga bjesipa se longi tia aldeengi na kirsinga nyoke yin na nyoke indeling awuna kido ense kalungkido gal deldinga kan deldindiyo eyal konjola kayin da ngire konjola kayina jeyda konjola kayina nyenge oto so nga kayina ingi kojoja kayina indelinga marang alan kirsin kayon kojojang
alan kirsin alan sursir ya kaw alan kirsin alan oto jure duwa keba na ke ila dora yesi ken ota dengwa kuritia ken minimini nga dengwa kuritia ken songo nga dengwa kuritia ki kandora al yes ila lole kain naskole kain nama yanko wedigel nispievia ya ire kalas nama kwa inakirje bia mara nye aslomba abai lona ila lole enga jingo nga kain abai ingo yaba simbulong induwa de embele si halaiba induwa matial erike duwele na leune de ngungi na kemfi ninge asanti le nama kahungu kirsi nginsi idingi kanikina na jure nga dientini in kwa kul ina lomba al kwasi kweli marang erikenes duwe de ngunjiginti ya lambara le fako aba ile risis dele de ndonga enga le haban jumona wari na kangungi alanki kang nakile lankai ilong asan kidain suru kalung na ati ilong na onrekere le dok jegila na duwe kere kuro na kwele esen jina lambia aba ilong na jiki sense jenga jiba sinjiu induwe ilalong e alki sede mbilen wala ilong alkasi kwa esam konjo lefya wala esam konjo lefya. Sungage na kinka inkele lang. Sungage ne inginas adya akimba. Kinnama yei alkani kani na jure hanki yan konjo jage. Ati ilona yen surge ki iladora na kwa udo sikile lang arra kini. Nama jumanas konjo jkini. Nama jumana skojo ja kain, na yen kain nga snado de nga rakire nga liwa. Lea alan soka tabuku yale kia, nama jumana skor kini, na matido ferra kini. Na diye ngerile si, koto yunga alan kutumol na stabungaria. Maranga ba ilo na yen ki sensei, kie njuro nga ingi. Na yen si tulen kalanga, bong kutumol diye njwa ingele silei, diye njye imile silei, kie la awati pasige, bong kutumol na kekiri kini. La kangungi iringes duo barasi iwel induo de ngirinal fi selay wala fi maranga bay lona ki korro na yenga kingi ba kodo na inalan kutumul jato na makia le anama spuso ngal dul na jumon na jitigi na jitini ele di ndir bolal yen inalan kawe le anama kenes kabiel di en tongel al yen kutumul na makenes kuyi ni nge day ngor res adde akimba kasi lodi an climat son dorogi ne al idingi na kinini sika aluna kay tonga ni nge na Naki kila koranya nge nalia iringi alankere. Denkering patima nyinge alkayitia. Alomba alangi kila konjola kayin. Na ingi nama kigal dengi utokumu. Walagal na kaw na sursi kolfa kawsi. Walagal na sursi ekel. Nyinge dogola kini. Kanikin na dokenga. Na otto kela. Naki ila doraje. Na ye asti melbaye kainafi. Nyi. Jato yesi nama kakania. Nama elnas kwe kena den tala leke. Kia sa yesi kiril. Dua ke basa kiril. Jure nga ninge kike la koranga. Na girsa kie. Na girsa donga korona kote nga san kumal. Kinkul yenge aba ilong. Na ki jeng akindelimba. Na akir simba. Na ka alunse sunga gena keny. Ka da indio na inyi. Marandua ke bala ngil narisingo. Maranduwa keba, asanday, kain kwa jojale ine el, na rimmen fia al in osom ye na longiti. Yi, asanday, el na rapeng, na iri njegi, baranga al kwa jokide kide ke, dayong orre, na dayong duo alafa kwa tori ke lala kamiba al kwa kirsingol. Ki al kweli ina al kwa jojo puine kisike ringa na longiti, na kene indeling alang ilong na dayong darafago na kirsingol. Na kwa sunga kele kamia. Idingi na kial kan na kunduline. Kwa sunga ke na keines kele kame. Kwa sunga ke in sursi toga toga belba almati dara ki, kwa kerengenye. Dara diengi. Dara diengi. Kinema ya yel ki kwele alanki mkojo jan kirsing. Mwri mamo asoye saming asa jayin, na jayiniti. A donga sunga ane. Ares ang alangutka alanki sekeng. Na alanda yang orang jurenga, na dayang orang kenikin na kisi kini, bara Harun Hasan donga isunga ane, asogis aming, asabayin na bayinuti, kin nama yenge, ati long, na duo a engaba, ki jurundora, ken konjola kage, ailen kinga bulitia, ken kusenga kage, aisa kinga indelinga,
tie alang ile rinden ile taring den tala den nongake. Nama utong agen indelinga maran sitas kaimba. Kin nama yai el kerin jamu kin nama yai el jigiang age. Kin nama yai nat dafani jundia namani njosong kwadinga si asiti haba. Kwadinga si fingiti ana nyokefie. Kangu ati long na intin iti alan ki suru koel na sur si belengan senga kami illa long alan duo jundi na dimbarang ri konjol ni nele indeling la alomba asan kinel illong alan kui en alomba alan dogal dokke nga ko ki kayin taringa na kayin jaringa inna maye jeng ati lon na duo puoke ni na kin taringa si yefi illa long ila duwal enga ila duwa enga ba ko les kayin de njurule ken jey males kor on kole kay inama ye lodi andok nay karaja wuti ala ngoto duo opoyi nan duo ken dogola do kwa kinina kiken tonga kinyi nay kay si na utonga kit fial dogola do kyange zene ne kemitil ay lodi nganke barnga nan duo opoyi nan ken dogola do kiken tonga kinyi otonama do ye el hi nay mberangal kweti la kwelal kedem bara kengin arai yokani kinyi lage ina elonga sa jijeyin zata jijeyin si yani na dinjuru kayin na engaba kangun kamin kinsi idin kamin barnga na ayangan taske ayangan annan arulole bongo kerkerge nien ge tonga kilal na kayina tubunga nyange ba adda aske imba barnga ila tilona duo puwe ni nalalong inalalong ilalong alye enga ya engaba maranga kambal kirsin kinsi nemuki kwel kinutonga alan kang dele na kirsin alan kang neske email ninge na dogola dokenga siko punga kanie ila long ine ka asangi ne email kal abaang asangi duosit aring alan tebunje wala ilong ka alkan do neze si konjola una star do rawiti ka ngungi idina kwa kelelang el kay dien ton dio kien jarri nga zata kirkirge. Nas duwari kweti kaini duwari dupuyi. Kinkul kage abas kaini ake nga ba. Idingi na jengin saba, aba ki jaymin sabay, ota sunga ge, duwari ke na bele kwel, duwari ke na bele akwel ba. Kinkul jalung kweli. Marang idingi na kaini indelinga, marangas kaimel ba kera indora. Barang ingi saming aso na tane dok aso kasi ingi long ayla tingi kuyi el na kwel alangi tinjal marang kwa kulgis aso aming albundul da indara kani na jure ngang kwajajale na kundul na kain tinabas kaw anang kain konjolang kirsing au oton den domole duo bi duo nas ilong alang au na den jurule eng na kien jayimale eng na ken jo yin yale alang en alang suru ho asker limba alang belenga ho a undula ba kanikinna in do mon diengi alang duoke belenga ho ngadi nga undul ba nesji suru kellel jure duong alang ni ko el ba ke belenga ho nga ji ire na makoy na kir jami na ma jumon jato na ki ngota sungage na e donga kurol awuna ken na kay juru nga ingi alang kain jarringa ilonga na kwa pungang. Alang kain jarringa ilonga alkidge na ikinga tume alang ikinga nyokia vyewa. Bara Harun Hassan donga isonga ani asogis aming. Tane dogi donga ani altuisi jau na jengiti. Muri mamo donga isonga ani aldog tuisi jana jenga. Kin nama yenge nama kia kwa elba baranga alang kini ninkai. Ka sogi samen sunga ala yei naka nakundul na kain konjolan kini. Kinama yo esengi kaimel kinsi. Abay lona skinsi ya kaimel blabar nga. Kasiba si long ina asa kain. Daile nina kwa mbele ila ala fagoba al nodo kiria. Jenga keba. Basen kang nas kain na tiriri kaw. Na lel kaya kuga itin na utonga honga kaw nas tabunjwa keba. Awu na jure duong. Be jure duong na kweni ubi kweni u. Awu. Na eng au na eng ki kwa fulam ki kwa fulangizimbelewa au ne mashairi yanjeng na
yi atifiyan do jeng no yi na joyin sabba al kwa hub kri awuna jeng asanji jalun kri al jaw atilia in jual jutum alan ke sense ile jutumo alan jono mazin king ayang ale isage next team mempia alan kri kwale kri kwan kri ngajemba asoi sa membranga na masokerle a kaiti

Baba ko ngara etedok kinga alanda mbele ki mitille mitil dikirsi mo na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema ta ba na in mitil udon so maske duo alba kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema ta ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigen ajaw satdigen ajaw do asagi ajalumba satdigen ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwa ske isde do al ke oratok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kai nama kuel andie ngin totok totok kirsimo do sajia yaromba sadia yo ine embele bingiti neskin asin beleng do lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama yel ne ke embeleng ajo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngiti nan ina long ne king wa nan kalnga din ki mota nyet iwi ye la nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken nan bereng na sim bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalan jinima dembele se ye jinima su da ku jwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

Labele dok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis balance ya kaminga wa ma da ngara karul ndarang namas ga ngota ngara karul dia no kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa lan de ara karang na gar nama indik lekel alem bereng abai gilong banui kerin jaweti nui kering jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udong ase pakere nyona ira jaw nui kering na dom balji jong na ba jilong na ma nui kering jawati na janni marang alan ji ki din tabu ota nga rajere ngan in duo a tuin kering ali ilong o in duo ka wel alan mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarangi duo al duel alan ke bilong na ke suring ang parabang e ka duay. Nama ilayin na in mitil in ambileng dok ki al kawkayan taringa alang ki kakaw. Asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakiring al kainakaw alang duo ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis ingin dalang. Kain kwasi songwas ingin dalang. Ini ne duo alden jaro ke ngabe yei na pingine esi ki britan ne ke otabawa kanya na ya belele ina lomba alqua ki kan detin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit el ota ngara kere ngari wa kwa ne ne kain kwa ine na duo si namaze nama duo kerem belekel jam na ding bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge na liale do bukutsu ala kang nerang no mang kila lain kila kwa dingore kwa ambele kila jamba no kwa kan ambele kila jam endalang namani jang nomas kwas erdik eleye nazi jalumba kai

na ette gidok no makwel anangi sinkwa dual karagio nus risigiwi alpalgio dawla pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti lawa ye barun jutumo elain na liya yin ka kire kindelinga na duwollo ilena kebo ka kirey na zi ulo ang arratu lelong alang kwa kerangasi doras ka uliya ba na yin karyal na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal li kiyang ulo nga kawal nama yibing asi kurwa niyala sa indeling yin bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyan gud al kawebo gudtoge na kwa ang arratu leng karul borun kwang arrakarul lea namaskiwe ki udonyet aliyen kawe namaskawle ne yen ki kawe na ngal kin kwa udonga za kana bal kurun die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ki le udonga si aliye le borun kwang arara na die arara na de si yen gutu le kan ngaba namaki gutin dora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwa diisi den sabakello nama kiyanga la sekundi nama kenge ne kenki kikila kwa ndora na nama gal kwel alan kila kwa losi bau kila kwa yengo sa kal ngabo yemba en kaminga ali le duo embeleng inal dayi alkise dayi yaba den sursi nasbi ye seven nasbi ila ina la yesdo ba pal yaruti karra illa ila ina se lomnos kurwa ke nos kurwa ke

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng na deng bela bazi kwa bela sipi ele sa jebelbo na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumuna irije ele gut banki ele borun belei al ele boru leke ne ji abo gutiki din bela jaba gitaga turti en jutumo ba na kela kwasi al ji tabu injarte al jutum din sur sa ba nas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kela kwasi nas jutum al beledi ni ni ki en dola ke gut ka na ine barun jutumo le na mo guti njake na ki ngwa alan guti njale buto kare alan si guti tu leki wi alan si otan asi ker ker ka ki al ka inge ne ki ta ka inge ba ni al ba ki kwa dan belele wala galdan gurre ile algiko au nas jalum gi eritel giren jaw kan jaw na gibal wa din suuti delen jaw wala kwa karna sinas jaw wala gibal wa din suuti jaw wala masji ota giwi ni ma dinen dio janna ota jaw lia den jagin ile namas jagin ma haddu indaram gi kan sin buru jang ila nas ki wo ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangi lom pi bingas ini nabi eteno boteng lande oroba kwa kinal kayi na tare kawe bayenga delin na kayina kawe na kwa karna na kayina kuni maranki la sina ko la lan kundi ki inkwel dobi duo alke na burudia ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ile gutsi alpi den alaiba alwenti zanke ala zi pali asan ken ala zi pali niskiwel alan si kien surunga si kien surunga ni kakire kinyi na diem borusi kutumul na lamba dele kawi na masindini agini na kain ala isa kelbam ki inkwel kwa bi kwa loile na kinyi alan guti ngaringa ila ilai na kin kwa yembo si guti niskurunga we na lia alan kawuna kain ulunga si kege kutubenka kida embele na kain si dela kawo ba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yanyi ni na kisin mo asan su tsikanyin din yanyi dik ni mo guti al den kisin mo yette

0: sani da kai ga kan gelgam kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangi wen beleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da berusi kabe na hatta orea ker na zatar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kulko luasi na real dui na yeng kwa da san fora sin yetin gagel na di orna ke da di lo ga na do kenga na ine na makwela lam mayar mai jikinu mai dinki pora ininka alanki a wikana dan suru sikainga
1: e ki pora mai nan alanginka asanki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na maliya tawro jorona jona na orre jaro inama illon alanki surunga sibagi ka dikle na alang surungam dem bele kelkam eule na alang konga surka isle na alang kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel aileng gisigio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouno surunga si sur gigin anan tok jankikin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ayba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kayeba na karaba kidine nga kulili alan kelne kiyo nga si den surun idi karrakawya na nama yen kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagikana alan kwa nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi te bukeli alduile undul ne it ese jisi enga kasi ese indel iding naka neji tokan kona kay non toge bele non toge suru non toge orre non toge alang surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra ke ne lo garin bain kelifiana ben kwal undul ki basin kurro kay enelang ne si karin kawe
0: a tulle maram bain na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka alan sidan burusi kopo na gi dok aininka ilure dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boruda yin se kobo in kwel ala manan ki suru se kwengi alkain sur adan gwengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se juel ki sense ire ala ngalomba albaki udon balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menan in kwela lan ki suru se kwengi nyeddin alkain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyeddin alan suru se kwel nasin kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azaezi uya ayese deng yo albay long inalaji se yo iding na abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yoba de ngi se rengel jise iramba ilole na mayen belanke sense alang dimbara se joyenge anan gitie ba dingi ba jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jumi ngasa jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke yetok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang suru doki duen jalongi nang bi duen

0: tane da kai ga kayan gaggam kwa da barnamij oren uduan jare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki a long adin taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi ndonke erel gidi ndonke na gitani nyamangi du gizi ni yani ne makwai da langa silo da tiri birtin wela ai fa ai ya pa me za ta kwa sta bunga yin
1: e illa girsin otulei illa bes illon alkwa gen na najibe gurrekenye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ko ngasur kabi ji sole si ke li jaw al din tong elne ji bulo inna ma yeena firjay na skikelel ye donga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a maraka ile jundina illa on ne idneji juel naka a abaze ne lan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alambe urung in ne lan bais illong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na on na tondingi illa bais illong alye ay long in badi jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ki ki kuro ela na dile bawa balambaye we nga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alambaji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang munjeitel ngain kurosi bas ki kurro kawe namaze ki kurro fiya abas jiki kurro ajaba ki lulla asin jeinga ba alan nyet inka alan do kenen belen kadin si alan abung na jita to alan jeim bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili alan alan buru dog ni mangas ke banason kurunga ke balan ku yari imba dog in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dubdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun do alkin sifi na man kurung idi dok sikil makeba in de ngung lompi ay la jilel ba jiye si dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken dom berele dok inen kwa abu do elalan kimbaw ala junti balan baw jiye si asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jiye alba asay na alang antong kaungi in nelan asan in nelan kalung kain do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngabana elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulonas ka berida ngabala nyesi kerim awi nagi area wala galgi rigwal yensonga kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ilajuru si urgul indo al el nagi kasi ki beri ta na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka bangi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni

0: dole asan duyin ela aila inni ba alkeer marra adi derle kiyo ka aining a asan otoingo na queen abun asan kwain kan nga todik din duo aila inni ba na ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwakat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabun jidok bak injwana ka nama dog de anna kwe ang alang o na abung na asang inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang. Na indaingi orde kaini na kaya nyet na skuru arrakay na si juru nga arrakay. Kusanga nang kaini na daing idi indela ilal kape na daingi ala nyet ki dongatok yang kaini na kaya. Iding na abagis jidua kounge nang iura nga jijurun. Na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun. Iding ki outok kang alang surunga si bagika na kain ulonga. Tabun jol.
1: Tulay, mayurambay na dogi sinan tarazir singo. Yani alang ki kauna donga tokeng. Namalia kauna kila kwasi kero aldan buru kenyi. Na karang naba kabaluk. La derisi yataman purdunga kwa lwanji bele deri la sejani. Lakin deri la sekwani le aba kwaba. Na ele duwe yegi ji er. Niji aba jero ba jere le yamangi jisini. Yewa jisi uru nama dinga le on. Na kipa rafatay kain ka jam kwa. Namagal ine tiri karing. Na ase kerkenga. Na dok daing jirisunga in daing buru nisi tabung kare. Na kaisi na kirisin daing buru al kwa kwa lankabe. Na ete nama ina karing. Namazgal ase kerkaiti.

kilasi kirsing walagalne kilasing a surunga sikanyinti al ilong asin ki ki surunga sikanyinti idina a kingasi kin udonga aisa ko joyanem pi abaski surunga si kengan a akanyingi ba ki jurunga dengereng duo ki rake ba aisen kingasi nyingi ki alwore ko akang inama ye ne kingaming aya ammo be ammo ye asa kuroke alang taga a kuroske alang ayi rivia ki agwel ba aisen king udonga al king kwa kele fukang aneski ngasi ke koju ya kawe alang ki kaungene nyoke keng ammo ki kwele alang kakire kang na alang ayu ammo den sursi injauriti ka alwel a kile utonga aisa yen ki ngasi ke ngan kiki ki ayanga na dogi kundi ene ki a utonga sunga ale kari alang ye ene ki oto dele bam kabung marang aining ka alang ki bam kabung na kile utonga singan kundi na ulo kerko ba mining kabung nama yani ki golalang kenne ine do gutunga kin jammales ine kewrel kunyirle alang duo videos kelam anadeng bambau na gisingwa kadok alwel asen kinzi alung kangi idine ki alkan ilanga kamba alamba kanne tubunga dubin kabiti na kwana kundula neskinzi irikandeli nama utonga kelasi akoba alkwa kawe kinyokya kamba marang abas gi di surin dio injema gi anyoke jang imbaye ne sinkinga si tabung ajeba kangi idina amobe ammo dayngoreng amonga yeng tsunga ngere ba incoming a yeng kwa itage walagala ye eriti inama ye ne undunes kinga si kwa kundulanes irikandele hatta ila korin den zamalle ji al ammo jang di sursi erit asgoba alan kietaga yani injwa alwel alang bam abun kangi idina nin duo eranen kwa sen jisir beto ji yani kuro di sursi ines gawarti baka su kuro ang in erisi in duo daga sa fea ba nin di suri ngi ba uja sen di sur gofo liana ma marang abakin kuro ite ngi erina kengana indelingi nama lia e marang kiming nanden tinile al duo ela babam kabung walagal ba kundi ba nyoke kinde no duo deng ila erifi alya ko ela lam fea daingiri inama yena tara saibani ki kwela lan kini kirsingo otonden tinile a namadok ine yani utonga sunwa ke ni ki kwela san kawar kangi nes kewerel dai worren den dio idin si kewerel alan amonga tabunko asan keringa kayimba idin namin war ila tila sa kayina kora ela ba amonga bas tabuti bin kabiti yangi na tabuti bin al kabiti yangi kanga na tabuti bin kabiti yangi idin na duo bi duo bas embelanga amoji kuruasa jamba wala gal ji al karin yeren jang nama ki kwel asan in kalung kang ines ki ngasi in kami al ki karin yeren kang namang ati al kore la dok bas kai ngane ki ngasi karin yeren kawitia nama kwel asan in kalung hal ki yani kuruasa kang alang taga tabungko wala idingi al ki kain surunga si nyoke kalung wala gal dahil la warren bullying ines ki ngasi innam fali ki as kalumba marang ki kwel alang yani alang erite biring sunga ngereng kirsingo na alang sunga ilang bam kabung idine ken kwa fukang al kele yani abakariye ele dio wala gal ayilu ala na kariye na kwele sang amang asi kojo jakawa amanga ye min juru leng bas war yani duosi eridon jundi kaines eridon jundi dine jiki din juru ka kira jambana in jamin in dual duye le sunga ka kire na al duye le sunga iri kaaba yang wasan uwa aysan barra ko jo yakin le sunga vya na do ki diggal dogolang unyi idina amanga dinga mungking nang yung kwa abaka yung walang ingari ah kuin dogola alang inang yung lolo yani hata nang dogolang ungi ki lazim si yung kalung duo bidu jidin sursi aizin jofo maidin jial alang kwe nyang idina yani barunga kerengang ki yung amanga si abo bagila walagal kwa nyat abo kagilanes kalunga bas yung kalunga amanga yung alka kirege barunga kerengang na barua kerenga kang ene kakire idila kakire ga yenguta kawe ne kiken jurunga yani tarigen kinyi ne kiken jurunga riage wala ilalai aliyen yani utonga kulsikal nga deldindio wala kangi na kangi ne kisurunga si nyoke kel ila loling ine na madogo ala sangi ngwa alang settinin ku embaring na ine tirkuro na makinga si kernaskaite.

ki kuro na kai nga asikir na ma ye dog na wela langis ingwa kasi algi ingiria kuin kona tolla na daing ba daing daing insi na ma ingiria gi tulle yang na ma dele kela na kan na kirsing marang kining kirsingo al ye no kuro na kai nga na ma ingirsingo ki daing warren kwa idina kingasi king utonga ay sa gigie ilangi alki ila del durte kenga maran nana ma kwela lang ingwa kangi ay sa kinga si kingige ila lay al kwa kundula na kinga si kalde wala ila lay al kundula na si kinga si kain dogo la gisko joja kawe wala ila lay al yung kundula na si abonga si irikandeli nas utonga kila kawe ay yung kweli ba innama yayi ila ari al duo en nas gisi ari gitifia nigi ajueli ba namas gisi juru ndio ko jojafi al gi yan ko yan ki ming ikorin den ti le na manna kwasunga ka inki en juru nga wala gal ki en jay ngale yeden sursi illo ka al ari ti en ana idin na gis kingwa kor kwa al kele utungu gitinga kawe duin jayle naka kit kana duin sursi aling alung asa agingi marangji di sursi ina jalung ba asa jija gingi idi ngal duo enes gisi eri jitifia idi na ila eri di le ake nga ba wala ji mindi nyomle as gel ngi ba wala ji ajwel ngi ba aling duo enes gisi eri jitifia marang idi na lo bilo al kor ke ye eri tulle ake ba den diyo utungu ba kaya ni jitinga ke marang ering den giting giti baye alienes abongang ere sunga kolinti nas abonga si koji javi marangi lomvieza duin kwa ila eri algi gas tas gyanga bonus do eri gitivia ila lengang ye ye ay sa gilel ba wala gisi ina sa belen ba algi yan giti yang ila duo sis belen algi ti aliena ila eri singang fiana ina lomba algi yan na ja marangi ila tile wala gal ila zamalle alkenga yani alkin kwa gis kingasi ila tile na maye na gi aljalung nas din kwa si erjiti indel din tabun kurogi jungitia nangi yani ayo ergi sur kuriti gisi kangi idin na duwa ke baal low den kwa si wala gal den ditan wala gal den ayeri alan jalung nas erjiti indel din tabun inna maye na si kingasi ngang yang adayin boru alkin kwa kele kor kwa nas utonga na jiti kawe yani kain dogo la sinin kalung dangi damle nas utonga jiti nga kawe naman king kinna namanga yeri ide jinama din sursi ane kwadi ngamin den surati ba mungi na sin den sursi inja ka alwel al haddu indu inja ngin kangi ala wel balang inja si alunki nungi marang ila inalom ba al gitindile wala al gijwel ngi alan gitiya wala ila ri al enga yani mungi na ngin kuroju ngamin den tinile marang awna suto ngasi in kalun kasi al gi kuroju ngi in erin wala gal in eri al ka agina nas duin tabu ngana simwa enga ba asang in alun sogoto bugwalen alwel alan ka kire en alan yani dogala dokke nga kernga alkay ne kundula wala gal kwa kernga alkay ne kundula alan yesi nafsu orias emba aising yaininja ila lolen alan gibam jabunne ila le jago ila nama inkwel alan ki ka kire kan ila ayyo orina kene dingi dam jeglenes enga awna dele ka kire jang na aw na ila jang alan gi kwa kernga lengan yani idi aranji kwa kerenga si saide nja idi ne jidi ingari al din tabun jegila jisi marang sasunga gis woying wala ne ila woyi baye ne ki kwe lai sen kilman tukin jegi alan ki kundi na kwa kerenga wala gal forrenga kerenga al kundula yendo kinini longale akawi aba al kikawi kangi idi na aba kinyoke kenga na kain surunga si kundi na kawia ila leba yenes kinga si kila indelinga na duo bama jabun balalo wala duo kersi taga asin janyi ba dimbara kersi wala kim forrenga al kundula ki taga asin kanyi ba yenga singa inama yene ki kwel wala gal longa dinga lengal kit indelinga na singi dogolo dokke nga jang ila korin den tin la ne kenga lole banni nama gal kwa kenga kwa kin kor kwa al kele nama kin dogolo ngidam gisi eri gitigawal inama ye ila erial gis gisi ka ne kin dogolo ka gile mungkin ji nangin kelma min dio yani gising nin agin is din kelma dio marang kin dogolo al gisi ka gile jina manin jang kiso ko tebu kwalen alan ji kenga mbang ay singir singo ila belezi asan ji injwa in eri

idi ne kien kil maga na tulen aga ba inama ye ne ki kwel alan in kwa dogola si ile tile al ri en adien wajile ne ji ajweri ba alan kin dogolan adien dien wajile en ji ba ka ungi dinas incoming dogola si bas incoming ki in ri al inan en adaili ala kenga ba wala ki ala kweli ma nasin kin mitila kirsin na ina lomba al yom togin yi wala al togo win ya sin ki yasi nan kirsin ki kit so so wa sin kirsin ala ngin gari dien jaile kuro na mada wala langis inwa al kwel ini alan kuro maranda en bele en dem bonding sa so ngas gamali na makennes a loker kuluf na mada ini setini ngwen kuro nas bonde tabu ngeren ko sinyi na abas jingo nga bang walagal ayu arisban na buwala sa kaki nga kirgingo na nagis buwa bas adem ba kita albuwa lingi ay samba na maskaiti sa kotabu paling.

na lore janni gi risi abes kae bang jambade jegil a na indori gal na ma rikerlew na indori ker na ma rikerlew kin yen na ma yenge inan na kele alko ongalge na ma duobe duo a risingo dengi risingo a na ba jongona tololin jegila na jongona arde njana jegila ba kul ritogina kirsinga ila bele alin duo risingo dok induo kerdo banju mong dembara na kila bele nga sine risingo in nama alkele na yenge alko ongalge na skona ongalkanie nama idingi ali ilong ati ilong na skwa a kurile kenge na duo si inkime al duo rigitivya ire ala nye ila lole kuro a basin kwa el saida ongal naja kinama inkal nga nina al saida ongalge na kele na in a domboresi kwa ongal rimmen kayo maranye dombore togi marankela saida ongal dokal kele na rimmen kayo beje na jumom bakul bele togi dua akeba a asabara bele si irik iribeto walagal albara le sunga fia wala albara le aikirei nama marang ilong na yen ki koranga kerker kengil wala ki koranga kerker kegile ne duobi do ritiri singo alye dele jegila alye dele a sunga simwenga alye dele kona ini in nama yei nama ilon nina al oto kwez kang al keringi a duobi do abe el bas kona kenes ini kinama kwa ongalge nas dombre toksi ye rimmenkawe nama kaunge arro kela rimmenkawe kuldok alba kere benjumong ye sebo kul sur kaye kerkera kaeba na kin nama yenge aliyei na kwa inga menga al dombore togi marangal den yo dombore nga okay. La bara inala nga iba kwa kin au ongal kin ba ritoksi na rimmenkawe nama skona kerker kanie kin lole ababel na kongona tolo lin kegila banko na kegil yen kage ay rimmenkawe na duobi duo kas kona ini abajel na jagila ila bele ali ilong na den deringi risingo matale ila do ba inalanke lugale do ba inalanke yohana le do ba inalanke murko le do ba inalanke kin na may skapul ngitia al ritogi ne kisingi ati dok in kagile ye kem jing al nyanga na kem pirjela al pia na kem konjola na kem konjola al yesible dok abajel na jumang dok baye ba inalange na marang incoming auto abay long na duo ke duo bi duo abakel bas ba erike irijebiti ye in hi alang kwante bu ye in ye alang alang tari duong ye inye alang ki ini alang kuri kin nama ye asaye se kone inarang kanye kin kwa ongal alye na dombre toksi inna rimmen kawe nama se kone inang kanye in nama ye ay jundi nama ye in jundi al utongan senga ke inden yo kin dombre ongal kin alye na ki kwa ongal rimmen kawe dombre toksi kwa ongal ki rimmen kawe abajel na jumong ban yumon dien diyo eri akeba al kerkeri ba bele toksi kin nama in denk kri na den sayingi alan kwa kisse in kangil e imbele alse al kwa ongal kele na rimmen kawe marang erito dok askape ba den dio bas inarang rimmen yi nina alila duofia na dok abajel na kien a ki rimmen janga jagila kwa dinga kay na ke majira kay na ila si rimmen kawe kwa dinga kay na ke majira kay marang ila tilia kay ba alye kenga na madok abajel na jumonde rim al kawe dok ba ila bele dok na fingi rikeras ke ba kin na may sembeleng na may sempulngiti al dombere togi na marang kwa ongwalge na rimmen kawe kin si awunas inang kalung ina kwa ba al dombere nga yen ongwalge marang ba ire diyoy na ki kona ongwal kay na ki jamina asa kona kanie inalan si kanie maranye riba togi ina lomba al ila lesongway kangungi na ye al el ba ritoging el deng isa yasuasi al adempia baye togi na ba ritogi nama dok ila al kwangame injel al belense al yei na ye dengin el aya asan kwase belense kwa kin kwa nama dok kila belense si na rimmen kawe na kwa nga rimmen kawe asan kingesi inalan kunya ina kawruti babarnga al dain tabu al matiye togi nama na ine dio al ongalge al kerkerge kerkerage ba maranka kwel kwela nanki kurgulungo ne kikagil tullen nas kalung ya ailong
lea deng arabang karungal yetogi na ina nungkuro baranga na masetting kinguna kinga ina kagil kinguwa isi konaisi kani.

0: Gul ine na kain kusenga songage neski ke ine tebunga kiova na askalumba kuldinga alka gul na ininka anang lele kago a ke borai anameram si dog dem bodawi yago meram tolla
1: e barafatai a kise asigergi donga kani alben na tarasi ninku embago na rimmi mba na kwa kitelgal ferrakawe a oto ina mado gingo ke kire aliena majiramba ingo Dr. Kabir a kisense kuela san kalun kain surunga ki eren kang na alkan ni na sogokin al undula idi na na ko sogos kaole na kidoksi kaola aslum ba za kain ku ni maran kuela san ilale sunga e kaola na mara kuela lang ingo ati ingo alang e nanti ni le alang dayang wore si kagilwa la kal jure nga dayang wore ngi si asang inkumong nanti ni le al kuang kieng e jurenga utongan si kaule na kuninga ki koranga sunga e kiro si kaula marang ati njoaza maidik diele ba denja Dr. Kabir ban sunga tole a idina wore baye a yen jurenga langis wore si irika gian na dogis kurokanial a alan jagones gwa ki alkani nanti nile a neskeing na na na na, na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na juelalan kale jago bitta hadi jago
0: kibora ina profotay meram nagi nen jingo ngayi orre kwa na kiba kense nga kirsing idin ne kiya kwel basan orre si bakhalaka ineskiwo idin ne kisurin kan ala rumusa kan bana dindi tinjam innama denjingon sensei ki alkay ne ki kwalkeri ne kay kwa njure nga alkay ne ki alkay namas kay ne singa kalumba kwa altabun kenye na kwa inkaye meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alborunga kay nanjunga na koromuni dia na kwa misi asa kawle neskilo kwa si testes kawe ne kina mas kaina ilale kain algut kawe kakawe na abagal jingo min ken karaba kila nyet aljingi na aldonga bouna al amna sa awuna ken keke nyet bagal kwa kit kawe algut kawe ne mas kain na kwa njuru wa stare kaw na kain njuru wa kwa ritage ay duo abayesi anna si ingiri ketiri ndoko wala alko inkiri ya telefon yas jalumba in telefon aljidi fay jarinas jurgu nas jinas oregan sar jana jirsing alboke na deng boden donga ke nas kin karba nyet long nan silongi aljay na kayne jamming na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kikiye sursi tebunjo na in akawe ba alan kikiye sursi jirgel kay ngi sa ba jumon do ban telephone nen tiel ba nyet ko am belenga low ko al kenge na TikTok ale na ma do na ma aw na mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas ni batarya way wala na sim burgo nga aginya nimen ko ka ma sa al sa telephone ay na pa ni ngi tar telephone ko kire nanki burgo ay na felle telephone la na minke ba ringel na sa undul ba felle den telephone na minke ba den jeb ringel la kin todik areas el banan den jeb jingi abas do a imingi ba ino may nanye ineski surunga turka ki alkayin naman nile kayin anang duwadi na lompi burgunga ini na lo leja na tarasi na willige na kusenga kayin ba na si burgunga ke na niti tonke na kikeen doko langi inga belen ba ka albam tabung abong ben belen al taring o nama diyong abile na tong el nama am nama ungu wala nama ona gawa ong wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kawle wala galduing in risi nama alu deling sari namas awla na awungi na tariya ina ji namas di lole jayin na tiriri jaw kuldi ake nangapa kindela jato nagal ingis ange kuldi nga sa din kwe kaya nga angu jawli alanki kwa waki benki nyal kwa ina kenge nalki danji ngwe na kilel mainang ina nama den tarif kuli na kwe lalang kersi yonan liyake na totokaro ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirginga. Ki kirging sa. Ne jirgingo nga lomba alba rigetogin diyo kay. Lolo, jirgingo nga lomba alba kwa nga suru ka nas kirgingo. Lolo, jirgingo ki juru na kilma kirgin sa ki. Lolo as kirgimba. intille nama orre dojumong nasim burgunga kitke.

0: nanilo leke nas burgunga ke nan tari fitule alan kila burgunga si rang na gudi lole ja na idije na diraza kila fia al kidiasa nyesi tewinjol lolo kila burgunga si basin ide julel burgunga na kire lava wala ye az nyi dibaden sursi bam tabung ine na mai lole jara telling den awle na manin kawngi umman neki alktar nga kergelale kanyet duobi duoba den beralen kirel albaka ang na dagara madil ay orre kwa kike kayen jenga ki nyet alkay den jirgingo durum aralay lolo arrive ngayen ina njingo kingo orre kwa mera mama jela na mas jangara ki firinga kay jangara fi firinga na indan jagingi jangara fi firya ni sikay orre kwa na mama ina kilo mpin dombore ya karan kangari ina ma digi
1: digi
0: awle orre kwa na make kuro ga kangari in awi orre kwa na make tari ga kangari ni
1: easy
0: kin is kile na make tarai tari ga ndio na masonga ga tari ga kila al tari ki kuroi surung jo fong na orren jo fole na reito gin tari na kaw na magal sur kanan in na mayi na lelden bis atin na ka na ji reito gin tari na kaw ji ka kangi janan na ka ji kangi anan inga lon basan kin juru wa tebun kanyu sur kanyu na ka gil di rei matilay wala olgoslay wala kitong idi wala tursa jaynas talang ila ila rein wala tuse kwa juel wala jurun janyi juel asan surunga si innen kanyingi na retoxic kembera ngakayo lolo innen ngakayimba bayen kay ngan njama nga na tuse ngela asan gis day jum ila berale sare day la namas jawla na azlom baba ila rei fara al der rei na fara ki ille akagoba al kwa lolle kagu na kwa kerek bagut ka wenan kama kala lolle ago nan duon do tariaw ala lolle ago nan duon to tariaw na ilanani ay yore do joela la lolle jago ala jikuri jang ay yore do lolle la joela la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aysan burgu nga andi ilale akagoba na maki kayen jangaran kayen nama en kay nga ba indik al already way tara al jiki ke beraba ba annan belen sey na jirsin ya ire la san kala medi ba belen ya belen al kay ki na mazlo lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaru ba ki kwang jima ay tariko miram ya ne ba den bara dik kenga na ki kies araka o letra na den baran yani urgulungo na jigi na tebu nyanga yebay mbeleng hayengal ba kiki urkani kanga ayengal bay nelonga egel inkan inelonga marakan urgulungo na bamba wona tebu nya ala nginjwa osoki bora lompi daying ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duim berale na ingalom balamba ila beraja alifia lolo kine may lele kay nama ilale kay
1: albe
0: ye fiano maka aba mera to la to den to min jingina longola kasare albe la to bulu inma day nama na surunga kaymel fa inma yay neski kayna tiriri kaw na kwa na kanya kwa lo le ke gul redwo na sa jalumba na taray na kwa en kaye te bungereng a alang ayenga liringa wenga aukin na ken wenga is al taringa kein os nas agindia naba duoto tarifi wala wazara nga os nas agindia naba duoto bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa janna man kila diol tarika we ay nin tarikal al nin kyol ay jo radio jala di tarta bu nga jabu ba jado ji ay nin lolé jay enema do taray orre duo do gaba kawngi ne kingo asangin kwa yen ngayngi di suru ji kwa se kasja todi le duo janyngo ki duo se sagi wala mas banga duo le eri yaba lolo ngayngi ne indoji nan illasi akurgulo basan kumo nadi illasi kurgulo nas kumo tari la lole ka alan dobi dosi dengit kani ale dele gaddami ji alinsija na ji alinsija ni ji alinsija akama orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang aawliba nama di source fogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan to le
0: illa ken den tarba
1: denin kurgulones ila si baw to le ya se jijanga
0: Badba.
1: Nama ki dulun dora den fiya
0: illa nama ni sense ne orre do en jegil abay duo ker ne din orre ay bagi koyngi tara asing e ba jurgulungo en duo ka jaru ka ngitiyo banjum mona erike dile ne de ngungi jaruti wala ngileri ala ngileri baw marra alan kagil ki e lole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na in so na maunginas nas ko di lombor wonya di sel di zat kwa di lombor nga nyet alkay e do ala kawe na jawil ke alan ki ke tire do kwa kirsinga akawe ba ba kwa fatangi fatangi na kwa kun taringa do al jawil zat ba kin kwa wingi na zega kay ba kin na matara ye ile tari laka ye ille kwa gud la kawe lolo ki illong alan surungasi kangar tarile asa in kaines talang kang dain buru wala dain suru wala dain urendio al kwa kangar na intari ngudakal alan komol mola kantara alan intari ngudakal alan akuba na surungasi keimel in nama dain komol mole meram alwa ki asi keina kwa al kagul in nama tarai anas ajalumba al duoke nes di mirodle gollo enga nes kuifulle ne ye ne taringa ki koranga nyetpi alan baden en ne ji alan si surja nyungi jawngi dina surjanan in nama jagingi bais ilong in al dem baldanga na kwa ne le ye songa ge ki alkay na kwa alkay e ina kel ne kila veranga si kegil alan ninka annansi akome balanti en kilikay ki ka ki juru na ki jalung ke juru na ke jalung idin na kuro dan jirgi ngolege abaski juru le kirgi ngo na kelmales kirgi ngo baye na sur kirgi ngo tarile na alan koranga kit kegil aise kiyo talanga ge na illale den gutka na illale den tarika ingis dongal innengi ameram anagi borawi
1: asoi barafatai kise majiram bayen ine loke alji den dikle jo jaldo windelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina e tariki kin kuro jaw tari dirro na sulum ring na songo jundul anan jel dowle jingi ina je jo abana ko an karaba si jegil ko aka kawe na alkeni na jallasi na kilmagi simoe numus gurri marang numa welalen inwa zenina alko en kaminga gut e al erai ji ine al injel do si donga jawna kintina awna isna ongal se basgaw kintina awna ongal kala si al basga insi jeim diele kanin jakang nay sinte wunya inama degi awle namagal welaleng inwa ila arisi al gi jeluna tina awna ongal basgaw dele isa jiwiti alang sare gisite wunje walagal al bami ne jijaba neki gutinden doray wala ba warisi ne jelun ho na junduna zijandel a nes iri jandel ne jeluna nes ho ke nganzeni nal akin kwa kidiembele kaminga ya nes system te nyinden ke kinama longa uge wala is alang gidiele bal ja songa nes gumong e dinjel de winga sa donga jang neki ngantari jang na kiyangon si TikTok ang le jeriti na luongo sungwa le jeriti ji jaldew di ngi jizgalong ka lole ne jeriti marang asang injiw ila tinal jongo idin na kwa selem siro kilele selem ilalang kakin kikin selem makakani nga na kikila selem makani nga alang kain tina ho ay nang aduiti aba nama ayang agen aduiti aha na umura agen apajindeling nama injual ya khalas nama janda sejafu akhir nama dua nama fingin ayang kwa ay kina khalas ila haddu khalas istaslimin sejangan sejafu yaani faki aku elba halang ila lelekang una kainti na si kilel na riberial ka una ki gutinde ndora ina alang uto so nga falitia idina mo jarade jeldo we baba sa san donga jang na jawu ne jami nga sa ka jeldo wang nya sa kwa ki idina en na ba nga zenina al moda nga ze bizad za jure nga na mang dole ken na mang ayi duwa hatta si kwa panga za to yani moda nga mbus jeldo wanga marande man de minin kai kisense sunga tarai ilosi uno do kaunga na tirin gwen ka gina densi lo insi gutka kainsi na kirsing na mado coronas densa wa kelkam na makainga na kembera nga rekeri idi na doksi baldanga ke imbere alkiin kwa oto ki alkang na kwa alkain wala gal ailong alang kikai kwa ranga kunyungo asang kwa si kwame asoy
0: kibora ina borofatai meram

0: Osoi kibora ina borofotai dembasi ososka una lompi deruru manleja ne innelankwa asam bakkela ailankenku ini ososka u ye den tarifia la manyanga yente bukwa gene kikiri kwa a ile bele na ma rin taranta raya sakiba kain na bajin kirsin worre kwa alurie kwel mara kwa urtutunga ngange bak duong idin donga azaria arugimba al ilong al ululun donga siginkaye bak ala ke baba juro foelini ba ei mai nan juro ngako lino la bakela a inela kwa ulama inela ngange a ila nema yesense nema kwa nkamen kel bak kwel kel bak kwel ola kel hurre kwel na ailong gi din surle jalon sai bak ailong ne gi din kwesi baja janiba wala din yan kwesi baja janiba wala din ta bara adikiki yani tari nga kergel bam baja janiba wala din bara adikiki le kergel bam baja janiba wala din bara adikiki so ma kergel bam baja janiba baj ay longin inama tarai a idin na rututwa na ngange baj al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kai a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora ina borofatai a na kawngi na barnga si nyeddi donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahamad abakar watfanga sogis kaw kibora ina borofatai bara adam sidigo sogis kaw kibora ina borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora ina borofatai bara sabir Sandela, osoi kibora ina borofatai, bara agrios, watmusa, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di bara agrios, osogis kau bara nuradin, ango, angil, ina langua, kika falai, osogis kau bara nuradin, tuigis kau di, bara sabir dogis tuikawidi, bara agrios tuigis kau di, bara nasreddin tuigis kau di, bara agrios dogis tuikawidi, bara bashir, abu bilal tuigis kau di, donga kikani, bara lusus al-ahlam adam, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di, bara lusus al-ahlam, kibora ina borofatai, orrenju engile ineng, bara adam babakar, abu samir, osogis kau kibora ina borofatai, bara Mahyaddin Umar osogis kau kibora ina borofatai bara lusus al ahlam osogis kau kibora ina borofatai ne jaying ne din tari bas jana jaying nas keljam orreng inela ngasan surnga sinyet kelkam na perraba na fagorele osogis kau bara Mahyaddin dogis tui kawidi osoy bara Adam dogis tui kawidi osogis kau bara porpor monkwe osogis kau bara Maawiya Kalmas osogis kau kibora ina borofatai Abu Direj Daldum osogis kau kibora ina borofatai Wad Isa osogis kau kibora ina borofatai Abu Sahar osogis kau kibora ina borofatai bara Ismail Thomas donga ke kanisonga ki bora na borofatai bara Arun Alja oso ki bora na borofatai inelang ali nela rimenja oso ke skaw bara Abul Gasim Ibrahim oso ke skaw ki bora na borofatai bara Maawiya tuigis kawidi bara Abul Gasim tuigis kawidi songa bara Arun tuigis kawidi bara Abul Gasim dogis tuikawidi bara Nasruddin Adam oso ke skaw bara Siddiq Watawa oso ke skaw ki bora na borofatai bara Abu Timan oso ke skaw ki bora na borofatai bara Baqit Alaq Maftuha tuigis kaw bara Baqit tuigis kawidi bar nga nyeddingi donga kani Albel Nabago nagal meram si dembot kawei jago meram
1: borofatai kisense bar nga nyeddingu ngal ben nabago ene nama dogole lesang Dr. Kabir Singwa al bar nga kay songa na dogdonga kaniana incoming as sogodinga kay na dingar ka kela kameba asanjalun kise asunga te gatini dingar ka kwa al si din sur matiel alan jundul dognas ine domon jawiti ile ilang iring ireng nama dogwaring dog domon kya warasa tubung ko singi bane jinjwa ayenga al undula wala gal min tubung ayenga feringa isle wala gal ki gavale madinin gi kin kombilewa al taringa kaying wala gal al longa kaying asan urringiya nabazi long in madinin kwazi guyu kilma jingi wala si ning jundina kwazunga fakiren kane kinkai ning longa ge wala gal kai shirkata ge nasin urringa ayenga kin al undula aliena aye alfen tiza wana ya teletin jago nazio
0: a kibora ina borofatai meram ne nela jingo nal barnga kai ne nela ngange oso ina barnga ke bara kai ne jingo ini bara Ismail Thomas wat nimer wala inelangi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jarongale bat ba ay si jiga ke ba egel na ji gude ja ba san dinga wiye si iri jago ye illa kan de tarra na kwa de dia kay ne ha wiye kay zatu na ji san jalo illa na ma duo ke na salon ba ye ke kay zatu illa mu na ma duo ke de ngundu na rogal dingi lole na iri jegi di jawil a illa digle na ndokel na kirsi mo dingi ngole bara na osoge sko bara arun alhaj arun alhaj bardu songa gi donga ni iri ne njwa sa songa ongana ela ba a idingi a na ma orientari nga songa ge na ski koranga nyet kergidi marra ke kire karing na illete te bakundul na ma illong na dayin jayin bore wala gal dori na do kundul na skaididi ake boray na mera minde ngiwole kawo a orre kwa alin kwa ki ase kay na kwa alkenye kwa in area lin keria ali kwa in keria teknolojia wala al kwa in keria aulama wala al keria jalongin ken galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayanga kilefogul al 2030 yangi nalanga ngi alangi lafago al karaba kay nangurige al maynan korong wezara kay nanguri koro koro kwakin kwal korole tarika wnyet koroba dendi tintarifi alba janna donga janna mos poling alba din donga jawi nama ker na ileria za korondul illa dendi tintarifi inama digi na kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tarikal na guda kayba wala gal burgonas kayimba kanin tarikal indonama digi denga wule utung dentari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tarifia ba dodul ditok aw wala aw deling ne de ne sikeli nan starikawe na king bag al tarikawe alin keria inando tarai akin awgena nan nyenge den isle nan ileri undul a tibin kwado sikangindia nal eridi undul na din surke bais in belengi algi surwei ni jasa inna injay alan juade ndaw jamu in nandeng easy nandeng ongal al ini aza in dilongo be sa kewi dogal ditendi tintarifi na duo tari duo sa gidi ba lenka madul zatu al irijeil al dendi tinjeil na si dendi tinsi koronyidi na si bagel lo lale na si kensi na tinakila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayide skawe nama inela njay nama winga aikin kwalin taringa le kai kiliringa kin halin kariya inma tarai ameram nagi boda jani bai din na jaba lompi siki kelma jwel din wore siki kelma jwel eriya ne jarde nga jaba rompi juru legis resin al ayanga nin kai nya tizo tizini ngereng nama nin kilong nama kummo kai jure nga na dai wore kwa nyet kalonga le tarikai gasabin ke longa le namasi ngwabi jure ngane inne kukaw kakiri avanye asaba namba jowi na asa duosi kenga ni akorojidi na di njwal ki dombore ngane regio ye lomfin domonga kwa jodala kenge wala demale kenge asa mkwasi domonga kakul al demale kenge na binga inge na demale abuba na induo algi jintari ini denkwe ilayna kena gudvi na saren tirimbiling ili jaru kisubu al dili ilayna manin kitkirin jiring na denkwe tirimiri nyi janas gaza za uri na ela na dinker na jigilou na korodio jeri min inele ombolengidi korolu lanki la indio kwezi no sin kwa kinal kain boldunga ge wala kain ge na tari nen kai ji al wela lan gu janel lole jang kwa na mes inen kergidia a na ma in barale kaungina na mera min bele aska ge balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya ai si aji gidi ba orre na ji mai nan din bele si jawrala rim menja na nya min din bele la bidingal firti na kin kwa alkin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge kiki embele nga kawe adi kila kwa zije kila kwa kuido kela kila butenga kila kila kwa kanye ne dine kwa si keri ki gudinja na kika kawe ki di embele al elo no kuru azo kuru nga razi men kawe kila ki di embele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldia nyet keli kawe kidiem bele kawe na kidiem bele ngain kawe idin na illa juzu min al iman na zem bele ingal duin dali na lompi ini na se lompi ini nga se no juru ngo foli na ki ngudo nga taras kawe marra wore do kay si na dem bele si akwelba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba abaki ko ang bele tar asiga risio baba embeleng ka gala nga sa alum in nama digi dinga wi almin je
1: jamali galanga ila yalan jijan jarin kidin jirsi na duo kerkenen jisi gam
0: badba nore dikorre kwa kaldai masal bagi alkiali ne kain kan kan anin ngi kwalki kwa mbere kundili illole an kan aba idin ne le duo adiki de mbere ko ilalanya el ne risingo marrakina en kwa lolo kialki de enkirsing inama yelompi ne kwa na na medie mbirse ne imalle ne lamba aizen biyo ngasi dien arang neski dien dali bago indik nama ye baral jamin awlama tasir zaki aizake ba adi ki kain orre kwa niakin na urtoto niakin sikain ay tous ke kain se dinen dio al international ni nas orrendo mon fagel ake ba egal na ding ay ni longola jidi source ay sinjawli al kamal ni al in kan ne kin kuin jay nga ke na induin suru na induin kinai na induin dali asan kwa si jawlo na singol ini illa na me ne den tensiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne jidi ni sajuel ba inama degi na makwa kay ne juro kame na in kaminga al diem belay na duin firti ay firti le se se za to ji wona sin juwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala na lom fi wala urtutu in kwa na gawa musle ke tara na in kwa in duon al firti belay ala ibane duldin koy na duin al belay na kiangang al belay se la in belay ay nima yaiba filan intensira parce que idi neki 15 ne technologie en des ring le akago bolé den galanga le akago bolé den saka fal kwa kamé den bulli le akriba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingi na mbeleng kuldinga si dimbil aininka adi erike na kinyar gab undul na duldi si iru na duldin ko ayba illa arisi dimbil lanja ne dawray illa dok awla mayne le fago a ingerialin keria a al jeldaw keria al tompito ngin dioke na kwando ngenke adi kin kwa nga nge kin kwa

0: jeba asan yese din jago asan deldin kwasi jawle ngal kaang ala sin jwa ka kuingal kinge inna mayi na den tesiri na duo kwel ala den den loleja na kwa nen kania kaina tesira keba asa algari minen puto kera meram na sin jidin eleja na min kin kuku nga kan kin wonga ngwa albajela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran al jaws kriya na mai sin aje eleleja nama dingel len kona jwa na mai sin ngal a nyar gabli ala keba nyar gabli ala keba ka alba eleke nen kriya fata diwo illa no tarai illa no din taziri na duwa dingel le fasi na den jaru na den sin nyar gabli jaru na kin kam min al gut ka na gusi al ka kayen elenga ke sin nyet ka nyar gabli akaba na ki dai dali na ki duwon dali akaba idi na duwon dali kin nyas kay na ngas kay na ino una kila kila duwon dali rimle a undila ba wala wala san asan sigila isja asin jaba inna ma kwasi kidi diam kuyi kabi dal kin kam yalan guda ki koranga kergal ka kwa kit al technology an den gut kawe aibi la bagila ki alan dain suru si komol mol innen kabun nan kain ellenga si ki ronga ki pugo ngan ki koranga kilana innelan idi rimmen ka na jiol kilalu al min kai wonga kulunga kin zatu nas kwa enkal nga kin al yenge kain kulunga na kien kien kien kwa al in yenge por innen ai lele kago la asan dain isi min yar gable kago adi duo ela nan kwa ka al welalan elle anisi agil min karra nama ki din won report ja yalba ki di won report ne nja nama es ela anan den puleli non jo haya ngi bali ya nga du won ke ngel al kiro pilan ne neng na ala ine ne ine jago al kilu anini nal inengi ila le kala lolo akaba ina na duo ela ne riya enga nama keng bawana idi ja jado ji nama jela nama es ki kiden elle al urko ni ja ne den ngel al urko ni ja nyar gableke ne di nga sa firinga ke wori egal ki na soli gisi gi jundi na solja innama den tesiri bara ismail din ijabale innenge tesira songa kay marra ki kwain kaminga aba duel alaina lan kwado aba duel azan dine donga jayin alki gudi alan jande jam na aba duel alan jado hilla agrele taras jayin dogal ki gudi na aba duel san kin awdo donga jayin alki gudi na kina guda kaba kin asin kumo ba bigini gusi ba in kaminga duo al gut pi di office ala aiba lolo la ban din dio dori na marra awna din juro fisi aba juro fisi na di office dio dori jado juro la masin karaba tulenga ela dio si ne kitwa sollasi a inma kan jinwa kan yike la os adi wori ingi alin kariya tori galti zo tizinga sa juro nga sin yan kamya na masin ngam bi bar juro nga bi bolula bita jado bat adis kin karaba agin ye ye na men kamal firti taban aru nga kaw kikin al gi du njuru le alingelu jado kin karaba sanga ay no sin wabi asal ine kwa nimbang al al ine tarit baw numero togle wala gazabi numero tolle nan akter mi tele tin duo bang na tari baw na skoro ban kin karaba si adi induo de njuru tarif ya na skor tu togela na ja mingi ne le akhir
1: na skul ko
0: ne na duo togela bas na mas poli no apis ine mas uri abi tari al nimba aldo jurule ba il sianga no singa mingi en akam ya bal allo pine jurule ni no singa na dok kin karabal bendel ga sama jado en do sa ba ridikel ne den di timbitel ne nin den di timbaw na ila idi jingi ne nin ken kin yosi do ro fena rigo ay yi kanin tariya ala ke ba na dok al tarir ritam baw al banaso kwasi baw yi adi duwe ne la na ko ne surusi kurtu den di tin nan se kono se kola irti den di tin nan sey daw irti na daya keba nan undul na tani dilo fi nan fingidi na ye bidel nan den do si bidel ke kazi na nyela dizatu nan ken so walan dioji di na jawidi nan nye bawna atin bilingi di jaru zatu nan ni nye bawna illa dioja ay ji kanin tarija inna matarra ade njwa asan duon orre jano kwa nan ni kenge na orre bas den di tin folindi na zeki mufta jawli ba nan sin dengi le riela na ja al daura na delima tayni abad boy ne nen ngela jiyesi alba to busay jawi alba jaldo to busay jawi ay ji kini tarija a inma tarai orre kwa aba kwela lanki kuldingan ko gu tetebe gu jagi ngi aske ba wala apinga aske ba marra joy ngi ske na san jijiw kai ne jijwela san jiw gu din koranga songa ge kai ne jijwela ndel gu ja alan jato taraz jangi din lompin kwa minne keri na man ninjuson en nyet algudin dorai ina ulama nan in ange anna min ali lesin aljono gusi jwenge nganga idi nesin la karake ngai la baran tule indering ala min la dogal ba jwabu gudi loke na jwenge idin gud yei na dinengi nan yei na akrangi abas kinza kalumba ba udwa gena kaw wala dinian kay bona jadwela nan sin dogalanya ka orre kwa a ki alkay na kwa alkay ei ki ngudo ngasi kagil a ki boray na borofata meram abagi songay loba
1: e lala ay yelwana kise sunga tarasi al ini enanjir singo a kise ilosi a unodok sunga kurgulo a marang kadog ini asikir dogola lang jingole awngi idina kwa nanden tini lebizat day ngore na kwa kerna do ningay mati marang a gud aljideng nya si kuro enanjani kwa gay nes in na in kawridia wala ganiki in kelmale in kawridia al itiaf ya ba na al haddui kin kwasi ji ati injwalan kurojani ki ainin dorjani dine duo madinin ke ngayenga e a firin anai wayenga isge yakaman wayenga ongal nama imberen kal haddui na gutalan abataga ininin duozi ai sinjwa yago
0: ki bora in duozi kuroni ani asan injwa bara alilla garin putoke ranos burgunga nina guda ngana taringa gis jige na da kan kel mangale kenga kal din te bungin ngai alan kuin guda sbirnya a na dogola ari na jama gogul na kan ei na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra alkuin kaminga ulama nga el manabsu kwali ngangi alkwa ausi kayna kisok tokeri nama kwela ng ikhtibar kal kwa ukilal kisok tokeri nama digi sikabe lo kirkenge na indigi sinai ne kundi nama kundi ne ki ngaya nga wenga isi nama lo tokenyu ne seminar kawe nama ki tarikh tokeri nama kele ne mona sale kare nama kagile eladuo alguda fiaba nas agingi na toye nga nama nama niwo mang nen dual good via nasika tokirel namas ingange ki idinga isa kelava alangis bionga siki wona bibwa lolo dai jingol die surleke akwana lan kin kwasi bagilal kisok tokori nen dual worik dirip kirel al good pia nen dual to ingal worik kir guda la fia ba na ngayenge na good dundi na duoka kire o al ine jurule loke nen kire brain o lalim mekhek illa alkerek jingo ngak kire nga jilel na arden jaw alpingi na shiteng indel la source jundi nak kire indel na jizatu gi umniata inni na udonga ho nga si fakire nga jaw inma ay oredo anan ki nga nga wenga osingi anan wenga osingi ji gutsi apa az jangaba gutsi abaz jangaba wala ji ki nga nga dindonga kay banan jusel ma semferi jong adi ji ki nga nga 50 ingi namat gilom fi jisi 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki lady nguda zin jage ba na arija nas bas maja annan jio alan kwasi jundi na sikamal aninas fiya alan inka alan lompi inke nguda le karaka ngina kainka nanin usun ila di woroi ba
1: ila lombi
0: a ku inga yanga ni pogula sen ninke inga alan usun lolo ila yai ba maraji kai surule aljain alan jatu le adi jadu jio alan kwa kaya na tulele kese
1: ingang ervedine kurones ne undunes dilo len crising jiki ngaya ngan ni ne kimpogul mala tu amala inni bol ervet kan diamond kwa si amala inni ervet a ine al undunes dizi wazi sem vina na jundi ne ji mo khawe fele jeri di kuinga ngan ni fogul na kuinga ngan ni fogul ila ervetine inne kuroini na jundi balan jiki eritulle vakere ngai di ne isilon dual good fia al kungi keng zenina lomfi kwado gudal herai na ine jial al masalan din sursi lolen jawti ku inga nga ni fogu na ayenga jilel in erbedine jise jundi balan ji gudja san ji jerin san ji utongo tulenga jerin na tellanga le jabo illo sinama dog yani zenina al gis gudfalia kwa ba illo di nga lay ba insialan jundi jalan kilesi jazi gideng kuronya ayenga ni fogu na ni sigay kilesi kes kalumba fila wala seleman se askalumba e ulega ine namado daim barake malaki wala marko ma arifne imbereng alan sing kin awla mang dien silbiya dangir singo kese asalumba marang
0: domi
1: ka ba en wa matialan corona sing dain so kel kami mara sarumba bujigila ba lo nan taga
0: ke boray meram duobi duona den jingo ela kiban kingo ana kine ba surin kain jingo nagi jita bungela oredo it nagi jita bungela bagi jingo kibagin kawi kilom fin kuro idine ki worre mun kain na denge na buldunga kuro alan orre dain lo leke ngal kwanke ma dog bano gi ken jingo nyannin kawi na corona dain tombal kelkam na makinga na dain bere tum kago
1: oish

0: nama kai ngizi ki kan no jurup kingidi marra kwa kien ke kire ngasi yensikane ne kire yang asi yensikane ne kien tibonga yensikane ne yenge na tawakania ngai idine ilenja indinjai ne kiarrakan osos ka odanye si marra ore duosi le belete bunga kariba a ore duobe le kia abajila juda janga fuo janga na jela umamba ore duoyini na fidi na asidi kigarim hai ngal puko kwale alpuka a gini nama songa ga ina kan wudoji toka ne kai surunga ziki kan nas utu jabil kabitar sensele marra ilonga san kila jurunga kaingo aba kila jurunga kaingo baba dai le jagingi osoy ki borai na borofatai meram a kainga na mama ina barake na denji ngole a jiware ngai jual aku kikiri barake anga na ine kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke a ina ke gil bara bara malik langa bara malik in kwa asan
1: Silvia
0: tengingo. Jibara mali kien Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge ne kwe ni witi ding wala jure dweti al murahiri. Ye telfuna paske. Na ide arrisin ya zolomba ayrisin na karisin zatu. Ne jie si zatu jurunyo ille jurunyo alang telfule belenga kusenga arrisin oba. Inema inende Silvia. Ne denzil bintani na inal den donga ke nyar gab dinen kuli na makaraba ki jagil na tullen age bazat ini ab egel ki den umur ta rasa duidi aba illa na madog digi na jundi ne dora kurel denzil bin ker na me idi annan si wifi jan dokton dok ho aiba doki burgungai marra idin kayo kwa asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani delling nas jaim nalia alan kiki e taringa kidja asa jitalang jang marra kay ngi ngay ba albake basin palang ngi njundi namas anesi jigena tori idi jegi na insis kilmay idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwa gena tarika na kilali ne lanjaw as jalumba alburgo gena kwa taringa kwa kulma letinga na dinga namagal kila karaba ila alkaule na ji le dual kila karaba fial alaba kire ji nwenje mengal kanazile ngal hoy lolo ilake ba ji jalun sa selem togin dio kwa alkila alaba kaule ile duosi den kirile wo ninsi bulling wala kan ninsi bulle den kulumle jina wanja ming a queen burgunga al ingrisia nazilenga al hoy lolo hoy ba ye idin ho ice ba kin ku kin futi le wala din ti yingi ay sangi ngiri ho fi akomol mol ne jar gable nya alanji jofo nakiki e karaba ho nga jawl en nama taray en nama den silbin so ngai al ke nama inke na technology an den silbi na duwa poeli ari leuna ya koel ban jegi za na undul na fagel na alfago abas juru tariya jaba na men njo in zatu no den silbi kwa kay na mutmina ki na mutmina ki ba technology mutmini na duo al el maynan ki kwa tong aba kwa inen dorol ki na kungul duo bi duo ba den telephone donga ke aruzata kay sur ba duo bi duo

0: mambal dule ban nina ha yum mang ye lo ban nina ay no una sare inma tinine dio in menang na tin in area pai tin ko alte bun kenge ore ko ki tinin bagi kenge ki tinin bagi kenge ay duola ke intile asay lo lela na mantom fingi na sa wena o fago lulin ongola na den jardi hisafia din suri ay atualin tolela minza ilena mang ilena elalon o kai tulena a na kai jitina a ay ilasi bagilala abay la jaba jitabu ngande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumong na kusenga swage mana tu jiba koronjani bawi renja kel kusenga sina na tuga jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida fa jaba mana tu jiba di lole jere na kwana kanya indok baye na koronge en na maki in sitaras ko na sasi akilelwa denji tinji ti na ma illai nas kay nen kamin al dine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulle na ni erinjori anga lomfi ampiaba alan duldin ko deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tulle le jay na aba ine kusele jay illa do boku sele jay idina kusinki kusindu idindan fakin nama yenge bara a keng silbiato so ngage jiddan na dinga kidage balan kwa na den tarana ma idi na duwasa telephone ke yeye de zatu telephone zatu good ke na kiriya saka fatat mobile na zatu ile saka fasiya fiaba adlon bazatu al duwo ke na keng burgwa kullel ki duwo ngere adlon bazatu na duwo diga na ingrisi jasa ayninga di duwo elalan duwin baldajap ayning asi kila doka keimba in nama den tarai nas kwasi tari kau na kwana idi kanya in nama den silbi digi bara aljiwo bara malik o soges kau ken silbiata adias kimba a marra kilagena tawra kain marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan nyenga se furo fispia wala asan nyenga se kulum fispia idin asa kawe ba alan kulum min bawna din jidi na twitia in nama tarai a barnga o soges ko ki boray na diengi jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa o sos ko ki boray na boro fatay bara malik di jingo ne nga bara mustir arosto o soges ko ki boray na boro fatay bara abu hawa o soges ko o ba abu hawa abakar o soy ki boray na boro fatay bara wat hawa logi donga kanni bara baru Abakar Buru. Oso iki boray na borofatay, oso giskaw bara buru donga ke kanni bara Muhammad bara Yusuf. Oso giskaw ki boray na borofatay ma yaram bayna jago. Nyedingi donga kanni orre ko aline bago. Bara mera mini, mera mshima. Oso giskaw inela njawala. Shamsa laki gafalay, Shamsuddin ning. Bara illa space ja, bara Shamsuddin Ahmad. Oso giskaw ki boray na borofatay, oso giskaw bara Awad Jasko. Oso ki boray na borofatay, Sterlini Wad Ali. Oso giskaw ki boray na borofatay, Bakhid Alam Maftuha. Oso bara Harun Adam Shogar. Oso giskaw bar nga nyeddin, bara Nasruddin Adam. Bar nga nyeddin ki oso giskaw bara At-Tayyib Ad-Duwali. Oso giskaw ki boray na borofatay, donga kanni bar nga nyeddin albel na bago ferraba orrele na fago yidi neki nyeddin surin kan ajina kana ye niuna de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle kago al kwakai ameram si bo dawidi jawu meram
1: e barfatay ki se barnga a dogi donga kanni asikir na dogdi terkawir si donga kanni al en na fago ine na modo ko e barnga ki borayal sunga bingo ken tulengang na ken jitingang na dogiye na gikawe ine na madogo lalang inwa alang ini inkirsungo walagal alang si ini inkirring Dr. Kabir ati inko alang kagil kinkwa alang kilonga likogul ilolonga li ting tabing kingi wala ba asilagena kelena kumbena kongale kani idina kwa kul giskal nga ki ka daim borung ereng kwa ka kwa kang wala gal ati umelin sabo kwa wala gal ati galing kwa al junyungo wan sabay basi long duo biduo ya sa long kinga si kwa na ay giskan niya jago
0: se iki boray na borofatay orre kwa meram sen segi ingo kwa ali lole kagul balba ho kagul lolo ho kagul ba na dok orre kwa sisa ming alila borofay le ya ke na kamin kenina to arudi illa ya ken

0: enge nin kein ye ile meram ta jazatu ei jegil murta ise una kafia a ilele meram foran ko ile lole fagola ile dog digi na ba fago soskau a no me le ngun karo ki ko ile nyet ini kein a kwa al ini lole ko gusonga tabin kingi idin na aba ile duole kio alki ilm nafsin al duosi a alli urustun na kilal kele kilal ngi lole ka gol kwa nyek nin kanane ne nike nazarata ka o inya la bayinal biya ba na manyi nas in se sabbi den ka na induo al ilole fa gwa san kin karaba ila sa lo irrela induo ai fiazat induo songa thomas in songa taben enga na good alfia den iya na jundi na good fiya ngai ne duo langa na den juru le ken guda songa kay bomba ba da ne jegi a ide na no madrasa kurre al madrasa kurre al iya ka kireke batarasi al ki kay sinaya se de loka ni batama inna me zaatu al ki kokri jawi da sa ine de nya na mabawa no sin kwa gidwin ko ay a ka al ki kurre madrasa no sin kwa lolo jisi imwalim al gidin juro ye hi al ki kila dola le swa shatir ja nana nama ken dola ke kila du kila talaba shatir age ba shatir age ba ni shatir jang ka jisi ay sang usas ton ela gasin gut pale ton ela ni dingu si ton ja nama dem ko isi kurro ini nama gut pale ton el al de gut pale ton el in ko nama yeyi nama den gut ni fiya na yeyi na misbanga fiya kin alles antille ke yana skiki karaba lo ker ni la marra induo alang in risifia ke fashala nini al tuzumi atizo tis in ala elifa
1: elifa ostogul
0: nama impia nama en ko ay ngai ba anin an arimba na kirel ba israr se ken azima na kin karaba aw yenge israr wa azima aritu lele tulle ored wenkel jam aritu lele tulle alan jado gisi nima jana alan orrengina na ke kirei ilen kerin en a jwa baba isulumar ringo banja go ba na ba sekil ma jaba banja ba marra asak innelam balung eri bi eri gudin duo dora a kengu do so ngage na marra ba jikil ma ja ilom pinden do mongi alan guja alan guja idi ne lom pinga esko ba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lom pinde lan kwa jalung ki koranga nyet adi dine joel al ki jalungi jalung jurung na di jadu akra joel al ki jalungi na adikin audik dogol alki jalungi alki ilimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompin dem baldaines ja abakina ja ba baru kunin lejen na ene dok a osos ka una dok urre kwa sis ami ki ayenga en kwa kial ni kwel ye adilal dai suru yeto kenga marra kele nak is kangare asa is kein dinan na kenga kanye balgari madiokri insi wa al kwel alan kai wilaya nga isle kele wilele wilaya le alan kwa kein na gudi la kawal dal kaye firi asan firi nga is kein den burule na al gusi ki koranga nyet kawe nas ila lole kagul asan pia chidi le kagul inela nsi kwa angai ngine inela kwa idina aba kuri leke la kwa kanka inen kama ah kuri ngal gud kwa mkuri ngundul egen ne kedi guda ka ba kikin kwa kurin kero san asin kero ba ina ma do digi na kain ore kwa san me lo bi lole al dai na lo pi lo ini adi kwante bujang adi dukan ti jang adi skajai na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kain al ara alan dele guja alan ja do tar ila lete bunja
1: to bunja go
0: ina mas kain se amming al lo nga kile kain na kain ore rigen ante bu ko ranga nyet ki koranga nyet alan jegil abay la lolé jago ban duo ela na intari le do kiyaba maraye dengut pia egen na ji etari jawno maken ko angin kwase egen do ji na me se egen na sken karaba ela na ma on egel kal gud ana sku gud ela egen ine jiba duo se angan star jaw a anan innen ka orre ko bi balon se ka kisi email wala duon ko na kamimba wala duon den tare ki email ba maranyet ki sense gud le ke kire barin tin si ho abiti ba iding neki alin kwa alkay na kwa alkay ilay ngun kwa iding nama inmat dai surungi nalki kingo na ki surunga sai kingo ba kayen nen kawe matkila kwangi aldo kwa kwa kila alin kaminga aba 2050 era alborunga iskein nanjungal marako elbanki onkona kwa nan koro koromunia na kila kwa siminsi yani ayenga osikeines kunge na keringili matkoela alandi suruleke na mjiba surungi djaw na tari na gura djawba wala zial maden du kake wala zial maden gili kake egen manga kinsi albundina kiol inama do tarai awore kwa kisenga kirsing a aina juro tarika na surunga su koyngi kada ban jejje ko ila sekundi surunga su kele la bay ding iwo bas den sejwa aba ding iri nyanga awuna ji taw jaldi na den keringi jerel idi ne la dingi na alye kena longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bas ilong kayin asan kofo na marra albarangle ka ngelen kwa yeke wieti sa basitien idin neji jang zatu kikin juri ngang na kikin simmengang na kikin bullingang na kidin daling en nyei zatu ne gisi ila belebelen a kibora ina borofo tay orre kwa songa gido ngakani barnga nyet albela abajingo ngabaindo babingo a kenien kay barnga ne kiyun na inen sikawi mara udo songa ge alan ki tarte bun kabun asan kalon kwa alkagul ne ki alkago
1: e barafatai kisense baye indalan orre kwa kasibasilong siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir basilong utonga kilal sieng kinga isa kulvali gutin sabagis vali guti ay sinker gine tabunko utonga kilagis vali dok kilal kusenga ge idin neki sense ene nukta kenga doga yeri songo dina jaldo wingal kwe ile tiel alken umura kelagene ko la sanden suri wial dua pa indeling ilolen dok nama kin jeldo wasi wala gal facebook imbe tahdid mungkin nanin ko ki amara garidia ato amin ilon na kwe iti rikene ki do bal so nga karte bakal iyangana abanga kan ilon ina lomba ji din jeldo apa aljiki din umur apa ila rimmen jana jeri alen jena ko etizi do ngani kangi idi nejal jani ye utonga kilase undul in facebook bu utonga ko apanga undul negal dinga sundul ba jina ma njami ngal ko egis gisi ko jojanga fi nama jeine le jeldo ye si donga jani jeldo ila nden dio utonga kilase undul ne low ne jine kiki utonga ker ngang muskul jang azalum baka lodio kaske ingerita sir san via di jegila ye den umur iti sogoto bugwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nas den juru len ko jeje via sogoto bugwale an jegil ba ele gidi oray ba nama ilan ungi ki sense na kwa songwa kirsin wali lolen dog ne incoming ko al iti ji aba ilong na juelalen yesi jeldo do yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jewli ki ken ahenga abas ingwas arundulalen jegil bakigen ayenga kilan temelu alji yesis rimmen jaden jeldo windione yesiken anjani bizat facebook abajanna kwe etisi jeldo ila donga janiki den umurin nes in den facebook sikigen kwanaki den umur aye awol isola ongalja kilo utonga sa undul bas ila umurin undul dalinin kwe ila lesunga apa sundul ba marang mungkin ay banji ki ayenga weyenga ongalge ya weyenga is nama jenna jaldo ila kwe iti ila sidonga yani alkeng ayenga is na ongan no osge kisi ay ba illo siro kokul awna kangi ana tarasi ni kwen kagila na dok awna sin kalung alang deng hisab wala gal deng real ye low alang din kwen deng hisab din jaldo le rigi ati in kwalan arijegil alang din jaldo le ishara en yal rigene ko lan jegila batullay ba nama okya jani ba ila sido ounus kalun ka alki kwa kidbang duo video nasiya dogola ki ounu ilos den juru le tarasini ko enjarti lo bilo ayyubaru idlene jijang idina borwa ke mana al duo ke na jaldo wa kaimba lo bilo albo kwa kai kwa ba jaldo wa kai ngelde an kwa nisi jaldo wa urukume uto wa sine nginan kawe alang sare indogno minden ta siri diktor kabir risu nga mati ye jure nga kila risu nga sa kure magena kwa ele anan si kien sur nga kiwe maranka in dogola doke nga ngine irsing al kwa dogola doke nga si jaldo wa kania neye aslum baden hisabi alkeri ki ayanga ninkeri neye kwelan kajegi na mafrudi inkwe ti alan kajegi idina kweti nden juru biro sibalun ko kul al juru fo alon ines erito doga ke bedio den eria se dio ke fataina ayeri kusias keba ile se se tawunti matini ngakuro baso ko te bukwalin nes den juru lentini inama doksunga eriti asanki kalun na kain juru wale ka na kilmangale ka ile sunwa basilong ala ke badain tina sa dakivya na madiktor kabir si anines donga jolo e donga jolo ayba marang matisin tausia ta yando
0: e se ki borai na borafo tay urre kwa dayin jingo ki alkay na kwa alkay yey na kwa jawil ka gul dualle na kinas kayin suru nas mosot kaw a alan kirni ki juru wanas kin kwa si kome awule asan inkalon in erial jel de ukriya alpingine din source zatulon alinen donga je ay gilong si king esas djuel alan ka je gil zatu basikile ni ngundul ba delanga djuel ana in nando taray ana alkiki e de tomba en duoke na long ye alke je ay jirsing in king osoga o wane duala sabedo in erial in kriya woji kitab wala ali ko in kriya whatsapp in zatu fingi nas kirgul na belal jigirsin do pingi nas gawata fiza alwarin kam walba dintas kin duong fiyi la dintas ki la duong ayba do ke de tole nas tra asilon a ila na wado digi asan kwa kalnga a kin karaba al tarage na udonga al nyenge kingene ne fogul na kwa jawil kogul a ayki ko to ngona na manye nas dan bisa ago kwa dilosal injurule kay kidok alan dual jawil kamingi na kay tuskade le tarifie aki boray na borofata ingid long algedantin jala orne kwa songa gidonga kanni namagal kela nas kitin ker kaydi akanyi si ferraba na fago na iding masingding jeldo boda ke bawla borake bawla gal utu asin keba wala gal buru ane dios keba a ilay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mabulo na kikwela lang arra agin ko alin kelana rontebu barnga albela osoges kaw barnga nyedding albela na keringere mbago bara mawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges kaw barnga nyedding albela na bago donga geso ngaka ningain idine kisurin kan alan kundu naskai didi naskai testes kaw osoy ki boraina borofotay barnga albela kedding bara buru abakar buru osoges kaw bara buru osoy songa ki boragi donga ge kanni na bara Muhammad Muhammad Yusuf dogi don aka ni twigis kawidi bara Hassan Yenes kwa bara Mawia dogis twi kaw ki borayna borofotay ki surin kan orren tari ningi don aka so ngaka ni lobi lo albibay na dok ingalon bay san don aka kolo marra awna kaynes ki so gatabu kwa
1: kene mbaye shakiri maran ine din safale bara mahi
0: ay bara Mawia bara ay bara Mawia Idris eh la osoy ki borayna borofotay bara din donga njani fago so ngagi donga kanni alan kundul idin neki surin kan asan kay njuruma katke ne kurgulin alan itka aliyena long osoges ka osimmo sibolo bilo albibay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
1: wasa birragam do jani ko akital ki disiti alonga dinga
0: e tabani lene la rimmen enga dainga dengo sabin der ragam aliye na longa jornga obeleng e mera mila jegilal taras longindi
1: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor au os ongal indain wasa birragami alan jago dog na bes do monga jang alan hilla rimenja na dok ye algisa kwa ba anyanga na irifago satellite le na dog aba ilong na bungo dile na tarif ya kwa gidal dile bungo alan gis ine rimen ka ne singan ki dale al bungo asanyin kalung allo dikle ke na tarifi asoy na borafatay
0: asoy ke borena borafatay

0: yima jaram bay ka kira jamba
1: eh bat ka kira jago wara
0: ye ka ba el na men wala babal dun mo munus falangi ni ma tusi ngari basi dina wor dañi
1: ka ba galal warin dola kayna kurul gen nan ma sinala ngonde
0: e lay ne lan tarasi
1: eh bat jago jago
0: na to do ga dan so gi na makwel alan ko na ma jaram bay nuo kerele ko
1: eh
0: ah egal na stebun kan do na ila dok da to lang ele ko ina na skaiti ha
1: ba to sal manay wo kere lo adan kisubun akurel kele ngai
0: ko
1: ko
0: na tegin ko ngai
1: e kala to le
0: ko ra ka baba a uno ko na stebun ngere ngila ba skaiti na mali ading rane ka
1: to le ko sia
0: e ko ya
1: e ko
2: bago bago kinge
1: e wo kere gi ka na gel wo dol fange
2: tabumben na orfo ko sai ka sal maga ban na baldi ka wo bari ko mara na
0: hani ne langi
1: wor ka ko mona batiri e batiri bi ne na
2: batiri sikal de ko mara hani
1: go wa e ken na yinin ka
2: e ne batiri sikal ka wo na duri oto keker keker pin ma na minye e balagi ka ngora su ringe ba kin na na
1: ta ga tini ran tu singal ho akari ti batara jeri nga tori en kena tin na ngari
2: ke la man kwang e tin kwang bulli ngale ke tori
1: e
2: lakin kina ka ba ka riti bas bari ta bumbeng
0: bat bana kido do kan ko mbamang
2: e
0: ko era sante mukando
2: na kai bulo nya hena ko makaran koro aran koro baba ye
0: no no
2: na fa nanga yagis ridikto ko fek yaaye
0: lakki boray
2: shay baba na mali ako
0: ki boray boro fotay dok nin kong todik marra ko era sante mukando
2: e
0: na golilla ko na doka meram tollale ko na kagilay
2: meram tollale nan ko
0: e an ko ba wala
2: e lala den tong ni duile kan raiba ma e ni mas kawla na ko man e na ka ko tawale ya
1: na ki tikin santir kan do ba wala ke on tolle
2: e kan raiba ka ben di na duin jira ni ba
1: ah kala tolle
2: alba ka go ka bas iriteria wala
1: tolle domi
2: e
1: ko
2: belia
0: e ka go
2: ai duin nu nyuro le timbal ba ya ai
1: e tolle
2: atolla
3: nam
2: na ji dayla
3: e
2: ki tu singel gel na ronta buye
3: ai na ki ewo gere lai
2: eh
3: ai jago
2: ai bendeling
3: ko isaga
2: mara nini nganya
3: ah ko udi ma bamara
2: eh
3: ai bago na ba ma ba
2: ko ke na wo ai gira ke
3: ai bi kan ku nyi te men bangel
2: egel nini
3: ai bele bele ben na bari
2: kela
3: bago ai
2: tu singel kima
3: ai na ba dai se ba dai ni ri bomba
2: eh
3: ba ai bon na ma ai ne ma na
2: e dingeri ai long kabar gila war pa go na ku mena din dimbir simbalu pimba
3: ay dimbir sinjeman so bi so ba na asira uba dualwe era kan ti jalon ka dora yiri andin to mo dora yiri ge wo na na duera ko agal ba kari de anes ko nga
2: kan na kuldungo sanna duin kari ngere nyen na kayen na tubungi
3: awa jake ba ay awa jake ba padile men na bago
0: e kela na kagura
3: ay na badie ai gal ai bong na itin dan dan dan anin ko en kaba
0: lolo
3: lolo
0: innen imang
3: kan ti jaye ji ji
0: ji
3: barunge en yera da ti kan ti balunye
0: ki borai
3: ai na bon na bad irai na dan na na kaba zelani madide barungila
0: aiwa ila zela
3: egel dan barungila
0: ila
3: ji da sa ine bo baba lana ma ine ma kagile
0: ki borai na borfatai
1: jago bat mang
0: e silong
1: bat
2: bas domi mo wasi bay
0: e
2: bat asoy tolla asoy ki barka
1: ay na gina so la sin jandi ba din don
0: ye rim buru pa lay
3: ye kan ay na kan ye la na sa do e bat ni na na ka duin to ngal dora rike ay ko ku ndira na sko ngal me kan ko ka ni sugin kan niya
2: asoy asoy
3: ye de on dora ke lan madrasa kan
2: asoy is coming
3: ye gen na me ila
1: bat o da na
3: zu bat ki kir ma simo ba to na bela na zure mba
1: o na wo kinga sana sama fi abat
2: egal kan ni egal kan kel ye wo wo dol fay egal magal ko la sanday ngir le al de ngir so ye
0: ewa
2: asin jawli ba na
0: ma ngir ko la langa sitting dok day ngonton alan ker kundul nas simo nga kel kam inne na ko la alan ko na nas ga simo nga dia kel kam ayya kain don bore akel le bawli anjul yohanna le bawli na ma den sangal on galle na den aya digle na manin tabunko
3: ara batara si jitaram kul yom bas dombra to lage la
2: jundul jundul ye
0: egel na inne ngene lompi ba inne lon ko kerek alan kurguling
2: la aso is coming back aso is coming soma
3: na injil yohanna ni njoy
0: on gal
3: on gal le
2: aw ya la ban domi
3: digle wala
0: e na ma digle ko
3: ya
2: den gar on alol na den aya digli
0: den aya digli na mata bunko
3: ko na ina ko na nas kelkam
0: ina kelkam ya wala mayram ba inte sa jaji
1: ya injil yohan na ba
0: injil yohan na le
1: den gar tok le
0: den gar on alle
2: den gar on alle na den aya digli
1: to le ko
0: ina langi men kwa asam majiram ba lumpin kwe iwo alien kwa kaina prise ya kaina kelkam mi ali yasu ille na kila dora duidi alan ke majirasi amine biya sunga illa ide yohanna le awule na ma beleng yema rayasu den surin surle adilla ya akwasi dol majerisa ammi de ngalafew
3: koras til minyas bi
0: til minyas bi ba na ma den berula si jundi ne yahudi enya na namas tabun bedede aran jelil ke la illa li alidwidi namas dog bedeli aran min samira ke nama ela na dem dille fago alin kiriya samira ide nama lokene kiriya sohar na illa ari illa illa la sohar kiriya ele barankili na ele barankili ke nama dele yei al yaqub yusuf ko edinke aledin ela nama ki rondora ela ela alila rosin kiriya al dien roi aldin ela yasu nama illa dien ogo ila lole na rong uruungo rongungo ar rongungo ila sale altin ila ela nama yakia ana samira nyangale na ela asan koro bawo ke dule to kel nama el ne sibulo ne ji ina kajo agi mediram bay lompi ko sina sina bil ingal day ngoro nabi ki la ko ban ki kin kwa kan ne ki samira kan nabi gal ki la ko ban indere yenki ki ki yahudi ko an ma yenki ngudo nga kergelge
2: surere
0: surere ne ngas kal nga waro
2: abas do bar sene ine kajuel ko bas jari ngi da
0: no masin kwa aisa ko rojani da ka ji pura gi singa ni gisi me irin ya san koro ini ide asa irin ya san koro ini na ma insu kwa aisa ko rojani na kana is ani alan jabanai bu atiba namas in kwa e na kallan wani sun kwa jet innen jaken karaba kilale ya Allah kwa nyet namas kwa ya zi ide namaba sai firje en anma den
3: sekian
0: to bana sekianas elen kwa si wa albel na bolo duldi bagil aisa karaba kit kwa aisa kasi in nyedding in mangyai ba Yesu masi
3: mo. Lompin gwal kikani.
0: Alkikani. Kwa na chet keli lini.
3: Nama kaimi.
0: Kaimi chet na keli ala ni sika gili. Alkele. Nama ila sika gili na ali sika gili na kumene. Ye yala. Amine siya rompisi na kila alkele so nga. Na indorasi. A ke kukena kuna na kwenye. A in. Nama ya nga denga nines ineng ana. Ye so nga simoy.
3: A dingu jines taras nes ingay.
0: Ino pergi.
3: Na
2: sunwa simwe domborende ngal din sunwa simwe
3: na in sa sunwa ga jibin be ngudoto ngal kaba marang bo welangi sunwa kia la una ina timbitin bisok bisok
0: alon
3: kan bisok na kan na
0: na kay ngal dinga kau

0: matori kingwandi enwo
1: alina longa
0: aldi enwo ses ina nena ko wala dinga yenda maskere linsi ina si kamya ke kira kora
2: ne
0: ene duwe na maga denkin ma putton ti in wo sanga agi ma nawe na dembo tele ngurende
2: ne
1: belesi eh naye ne ne kin kwa innen kayin nan surunga si don aka niya ba
3: eh
1: ne lompin kwe
3: eh
1: ne kin ken gari ma kai
3: eh
1: ai fiana ki longa nyetli irina nyanga na donga inni
2: idi naye ki sense del di nyet ina longa bal kila gengal king gengari mage na king yedal di nyet leng ye kurin sike nama ila u ina longa yen king kwasa gari min kai ne lombi gal gari min sia kwelba ba kwala lan kwa kul simoge nama ila nya asa nyen kiwe hatal king kwali yen kama sur gari mage ne di le kana ila asa ki hangir
0: e ga kaba e kidigi al el yela ngel basan kwa jaung ha kwa kidelo korron age nando ki ange adi kwa gine gite age na makorron sina majaung na maru
3: do e long ye ba long na kwa sungang abaja
0: eh
3: a alma kwa kulisi de kejello a jaung wa sanga jamba
0: eh
3: ati ile duo ay long na duo ke ngai kira long marang almas ke korron asi tinga unus maran tes jaw marang ki del dindo al del linga kan kelasi askamba nama ine do ridike na sa sunga da njuru le puy nekines kalumba almati daldi lomfi dayen talaleja na alja al ilngis beleng iniri al kay mutongal dayen talale kengal kilong na source kerel na source alanga kanan ba idi ni na lomfi abaken domborele kawnge janan se sunga irini ma inye ine na simple ngi dengi in kar irona di ngai ba ye kanga undul na kwagal kimitilinga ma ro e al ertinas jangwala ke ba deleti karabi non korobi ati duina el nan korobi ati labdu borun gole be na garim nan el na korobo uba illore ye ine na maya kwelin ba mati asan aslonga ba ye inkiye aliena ron city yena marang yen tielinge arro yen di ngungi kin na maye ngena na songa konjo
1: na matan wel lo kal ngimo
3: e
0: jago
1: ye patie al ya elena na ye sibulunas enkwaye ka aisan korokit ani na aljaba na manin jaim burala ngati yen bele kasmi
0: na ji nye se pirje se age dia se
1: ya yes yo bakay korok
0: ke la si wa ge kay korok
3: ya benen pirje kido ko bello nak ina ke juru nga del ilongal ki duldi ngue juru kang de nga ran karamba la marang ki ko lelangi ko te nga ki ngasi lie nas ke mine nga kalungi dina lompi ke ngunga die njamen tarai
1: domi
3: ele duu ta bello nas ki ko te nga ba ina baka gila ye ya do ka ba ko na dombre lolé sel nang ardenka ye to ngora de ngara rang ala de ngara rang ye lomfingwe kasmineni na ye de njuru le ka jawrtingi ne manye ire ye mbreng e gena kasikila koro kai sa janina ka aba ala ntane role ayinga ba ye alki dule toke ine ro erdike na skarumba dule al toke na la ngenga ye meram tolda ou wal koro ki dule toke ngul na magal mbreng ala kwel bala nguinga manatu eridisi ke yakwel ba role ke ngi marang kila koro asay anguli se buras jitiya ba ba ina na ma otasunga kai a naki kuondora resinga
1: ki kuondora ko tena ndora resinga
3: tabume aba duro ke resinga
1: a sadomi mara ine na ma ye in ya alkwa nyet kele ne si impirje ngange dombor no ngwal mai na nyai na lompi ko si ina mai ale kwangwar aminim fiam
2: kwangwar setio
1: eh setio
2: idi nagal kidik do kimungi na ngwa lomvin kem koranga jalunga skimba ne nyia yal kidule to kenya na skil lomvi ye hilaro araki e din nu hilanga zibe silong ndi ye yani ingenani na domundu idi ne ya nya ki lomvin dem kwe al kirsingo li de beledi enta zegeri na maran yezi ila lo yani
1: jiwo
2: ila yezi ingo ne ila riden surke na masakya na nyana kwa kerenga elen kwa zi kul kila kwa yezi kanani inal kweni inal karani kila kwa kun na makari kulol na masin kwa albenne bagil ato an ila ke kasi al kalbe singa imel inga lila duel ki gana kani
1: sensei ila din jarin ila kise ngayin idina ya zain kwa jisi asa abang wangal jana asa kata kerjaan
3: ena
1: si sipirjaan asa kerjaan otongke
2: alas egena
1: ena si sipirjaan ayo
3: inama isi alia yesi pingina den seji ideli ki kadora inga alia awul siya tiri nga basa nyesi korokit kani ae asan burgia marang lia asa a lomfingwe

0: in Nalanqua, Enemus, you kiss sense in duo, duo ho alaiba. Alan duoke, Nasquim Utonaki long, Walakatori Gilabayesi, na Eneskin Utonaqua, Alsunga ye, Natakatini, Alanka is a say.
1: Lara Dani, Kaga, doing a banger and was in Emilie. Ye rogue, do the toke, Lanyama. Alila nyanga idi nakwa yezi ele kanani na dule toke nga ide
0: yani e konjol sike na kwa na kwel ba ro ki to fa
1: ko na ngi to je idi nakwa yezi kanani na deri nga kwel ba na mai madina mas in eri nga ye
0: wala gal tewun tu yisi
1: lolo in zan ngo ka inden den juru nga ze eri ngil kan sa so ye na mas in eri nga ta na ma na dule toke madi kwa tar nga ke
0: wala nga
1: kwa gilal gi kasi oro nga le kanani na kirtin nga gi madi gela kwa lang ni makari ye ala sa o gi dule toke na sku en korel ne ka dio angi Bodelialang ilazamale uro yani ne kwa kugila ne kana ni ogira. Ingin duin tasa uro ne kai nang arti. Yega ilazamale ayo kwa ngulo kelivi.
0: Lompinamas
1: galesi dora poli ti lazado.
2: Na di mamangi abajal na jongo jeli kida ngore dogi kida ye. Kiga balai boruka ne inka me ayi. Abang kuya ba dule toke chau elenga. Ro ala joba. Ro asa utonga songa ke. Anan dikta ubo alang roye ma.
0: Maskara
2: lewa. Hai, ki dule token.
0: Ro
2: ala joba. Indio roya so kwa songwa ke, ne kizi nga al dule nan token. Ala joba. Ki dik na nama kini ninge lompe, do kempe janga pangas ke, ne pi ronale. Ala elang eno kwa songwa kizi nga. Kase nama shilondok, inal dik minti, ye do galang yele yangwe si, kuruwe ni nge na doman duwa. Almera ntol na kwa. Ala nge na kwa ke, ma doman duwa.
0: La songwa domi, kase nga nama dok ini nama redigin iwe. Lomfi tina sakeba wala atikwela ngi bulung lo asakeba ingisinja alanjijel otona ine bulung diwen janna jilong ne kim utonga jaw nama elnes tebunker nama utonga dinga ya longola ni jisi anjel ba alan duo kenes kila utonga inyikila lang kasi ba si longa le lonna inyankwe
1: marando kine bas ya na zena gutwale alingwal zi abon burugwenzi ngami ki ana iki ki ro ki dule to ki ala joba na el asa ngami ro ki dule to ki ala joba kasi ba si long Udo alinga len dai ngore len dok abi to akenes gibnes gurekinge
2: sey
1: nes gureka we yani mugi nak ila ninke dike na sey
2: nanjo
1: namas e namas ki gureng eren kayngal alanji kilo udo ngazi sey
2: ye gel na yenki ki palang ina yen kam la sala sitana ke nundo na korbe
1: ye ye ina kam
2: apa ngake ngala joboro
0: la gengel ye
2: namas namas
1: ina lo ke tin
0: ilo le namas ma korong e ngagel
2: ye gel namas ke tin
0: huo ngwe nama yanga na elki dule to
3: Altis hadis sesuatu semua ngah tu.
0: Naka
3: datol landeng dirbon kiri lula le. Sadis suah kongo.
0: Egal naik uon deng dan tong uon tong ya nang
3: ayong.
0: Alam bel bel mas pasal lula indeli.
2: Alam nak
0: kem uong songa simoge.
2: Batba.
1: Nara jamai le tu abad nabe naik nang gorengan simoga nasi uon deng dombor le utong ayang nang kiwi. Insa songa kikel mas simoge.
2: Naya bat dogala kenge te bat mama nak
1: dogala tu kaba inderen kenge asan kium bay mau inderen duon si kenge. Alang itu sih, ane kau kira lekau anu mesti ingat nak ingat.
0: Alam present test pia.
1: Na kusia kebab bong ini, ay bong nasi tin nuntuk keliru. Ay saka itu tin si kima. Ay bong itu dah nunggu tu kela kam.
0: Lebih
1: aja si bong.
0: Na kam si keinggal ye nasi tin.
1: Lebih aja si bong.
0: Karena macam ibu adol fa.
1: Lebih aja.
0: Ikan si keinggal yang rendah kini kan si keinggal. Nas tebung kan nigel ye.
3: Keinggal kan ni.
1: Aja si bong.
2: Lebih aja nung. Kalau unas nung doka nasi kirol gen.
0: I'm not sure if you're a kid. abay london no otanga kerenga ke yim e yidingi na lomfinke den dombure ye abay long anang den oson togle na bara to kamel de le bambirson
3: ke boray ine jiwo ke hebadie lompin doran den jayle wala lompin den jille na sejile ye ki ne mi lay na ki jaba
0: Don't fi then say ye looking near me, Iba, Walaki Jabai Baba, and now Walaki Kiriba. Walaki Kiriba. Come and say ye. Say ye, come and say ye.
3: Kangal quading a loo,
0: eh?
3: Never and coming a Alambete, a leke,
0: eh?
3: About ye, eh? Namajana lumping idi, took a so ing,
2: eh?
3: Nay in a Casajaniba. Na in a number of
1: the
3: Jacasin and Jovan, a kanki jarro, naming
1: Garasa
3: Likiria,
0: eh?
3: Na in the eling in a eel.
2: Yagan
3: like a little pin and a billing.
0: Ye, my rambe. In a king, a yeet as a kiel del dingue can ye. And an island tarang. Corongale carangiamba. Otading a buckingman. Saying a ding and any tin your tail.
3: Again?
0: In a long idea galabank in his gigamang. Namagal don don jenas jando. Marangalangi, you are an carabas, Birna alejamang.
3: Okay.
0: Ah, ira jayingaiba.
3: Say.
0: Jangindio yung utomasongaki. Namadok elom firo gyung kwa dense jay dunsi lodi gang altarung winters le jawriti
1: erel
0: alang erines jegil yi ei induo ke sele yei wala yai ba yelong is kingesi sele jang wala sele jamba maranki dig dok otadinga ke nay irjinge na ngini namana madok kadmus in erringe lodi ando kwadinga ke nay ngama bi majaram bena a kal gis king kusingali idi namatika jitti ang wala gal kasilom fi ayda ko elba
3: ene langa maria
0: ne ile sey yele
3: ile yai
2: na na sey ba gal kedi gafes gal longi do se longa dingan alan do pinti na denso si erel ayye ka pya kariere wala lom pese ka jitti ga pya sa yesi kele na ngindele
0: egal na egal na abay na yi majer man ka nabsu illoni nan yi wiral kawa asan jiyo to redig enye ne men jamen gol alka na jitti am wala ka jitti an mai sa idinya majer man ila ru irikan su lol itir koronga kai kam utari ak inal indele ne lom balen jijiti ya wala haya ala erdi jija
1: jamani la kwezi ya bogila bala ali anay kurgena ken ala yani aise ngulom bi
0: kwezi
1: ina ngul baye den la iyan korronga ge wala den banga ye
0: neskwe
1: na nguru
0: ne kido ye kila na kan juru ngale ke
1: egel na ine lom bi kwena mzingwa al ilan ken asan ken gon sibidi
0: I don't know if you want to see
1: me.
0: I don't know if
1: you
0: want to see me.
1: I don't know if you want to see
3: me. I don't know if you want to see me. I don't know if you want to see me. I don't know if you want to see me. I don't know if you want to see me.
0: I don't know if
3: you want to see me. I don't know if you want to see me. Aga de kudwen kwesi na kain nan kikil mawele
0: eh
3: na elsina na alawon kuyan na sun kwali ni jinga na urele
0: eh
3: na sike la bata el nan irele
0: eh
3: na makwela nan ba jeba na don udu jebi na suinye
0: eh
3: ka ini adi bisa aba na ldc ananla
0: la ajananla
3: ka ba idin ldc alan illa ko
0: sel alan ko sel alan ko sel azin iba
3: ina na mayena duldin kwa lomba
0: eh
3: aba se sitin lompi jige
0: eh asanga le dorale
3: ge alan ko ngal ngal ngi
1: ye
3: ba ma ngal ngal nan
2: egen na ka ba na kana mi
0: e
2: yelan kerin jawngi e hina jigin din ko se wala din ko ronka ya jija abban sa bana mangi abba bi sayni
3: eywa
2: kanye na kana mangi tin mi kerin yewi
3: baba
2: egen
3: aba
2: lon na do ko se nga kay mbalja na elen ngi na pago
0: eh
2: dog bas bora fata ya wosi
3: Eding
2: ina jo abadon gelma sondor ke lolo
3: sei
2: awno bora fata ya do gesi
3: edin na lompi don borendio so nga kwa ne kwa ye to di dabsi aba udwa kabiye ba ulmella
0: awul mel ba kisuru ba suru ba
3: ilan ma jibelen aba ke tikiye ba
0: eting
3: bi sanga ke ne ba wori galanga jo ba ilan ma dule yuma
2: ila sei
1: gere
3: di le tule
0: ba ni ye sen sei dabsi aba uto akabiye ba
3: awul mel
0: alan uto tule uto kanya ye suru sura kurel balan alan turul kurel ke ya
3: no no
1: ina ina balan
2: alan
1: kona
3: suwo sia sokawa eh ina suwo sia
1: eh la azay ani ko di sin jaba no
3: eh leilan ko di ko
1: yeah
3: leilan ko di sin
0: eh
4: loteya inji loteya
5: erenga asin wainga bai
4: na Namani, Jesus, tell me why. Namani, Jesus, tell me why.

dugwela lang gis ingwa al kel alang im beleng kirsingo al gis kinga singang gige korin deng deng tile nama dok ine daeng hanike nadele kirsing alim beleng al gi tule jang nadele kirsing aton ti nile nama kwela lang king utonga kirsingo aise kinga singang gige hila korin deng tile ne utonga kaine bule kaki al amanga kang nessa sungo ko joje fi kilo ko joja nama ye nes kinga si kain jay ngale jige nan dog gis kain juru ngale jige ne ki koto yang alang ke ngam bam ka bung ne te bung ka go in nama ye ne ki kwel alang ine kela yani amanga lo bi lo al kain na na jal de wiye sa sungo jamay le ngane sko ju do ma fegel ati jikar rajang ati dakki jang nama ji jeri ne jegilane kel si jami aba kwel alang ki ki juru ngal tarigen keng ne kel ne utongan senga kumiti ne kila si kirsing wala gal ne kila singang a surunga si kanyinti al ilong asin ki ki surunga si kanyinti idina a ki nga si kin utonga aisa ko jo yanem pi abas ki surunga si kengang a akanyingi ba ki jurungang deng ereng duo ke rake ba aisen ki nga si nyingi ki al wore kwa kang inama ye ne ki ingaming ay amo be amo ye asa kuro ke alang taga a kuros ke alang ayye rivya ki akwel ba aisen ki utonga al king kwa ke le fukang anes ki nga si ke ko jo yakawe alang ki kaungi na nyoke ke nga mo ki kwel alang kakire kang na alang ayyu amo den sursi injauriti ka alwel a kila utonga aisa yeng ki nga si ke nga kiki ki ayanga na doggi kundiye ne ki a utonga sunga le kari alang ye ne ki oto dele bam kabung marang ayninka alang ki bam kabung na kila utonga singang kundi na ulo kerko bam ayning kabung nama yani ki kwela lang kenne ine do gutunga kin jamales ine kewrel kunyirle alang duo bi duo skelam ana deng bam baw na gisingwa kado alwel asen kinzi alun kangi idinne ki alkan ilanga kamba alamba kanne tubunga dubin kabiti na kwana kundula na skingazi irikandeli nama utonga kelasi akawba alko akawe kinyoke akamba marang abas gi di surin dio injema gi alnyoke jang imbaye ne sinki ngasi tabung ajeba kangi idina amobe amo dainwaring amonga yeng sunga ngere ba inkaminga alien kwa itage wala gara ye eriti inama ye ne undunes ki ngasi kwa kundulanes irikandele hatta ila korin den zamalle ji al amo jang di sursi erit as gawa alan kietaga yani injwa alwel alang bam abung kangi idina nin duo eranen kwa isen jisir beto ji yani kuro di sursi inas gawarti bakas kuro ang in erisi in duo daga isa fea ba nin di suri ngiba uja asen di sur gofo liana ma marang abakin kuro ita ingi eritna kengana indelingi nama lia e marang kiming nanden tinile al duo ela babam kabung wala galba kundi ba nyoke kinde ingno duo deng ila erifi alia kuela lam fea da ingiri inama yena tara saiba ne kikwela lan kini kirsingo oton den tinile a nama dok ine yani gutonga sunwa kai ne kikwela san kawar kangi ne skewrel dain worren den dio idin skewrel alan amonga tabunko asan keringa kaimba idin namin war ila tila sa kai na kora ela ba amonga bas tabuti bin kabiti yangi na tabuti bin al kabiti yangi kanga na tabuti bin kabiti yangi idin na duo bi duo bas embelanga amoji kuruasa jamba wala gal ji al kering yeren jang nama ki kwel asang inkalung kang ines kingasi inkami al ki kering yeren kang namang ati al kore la dok bas kainga na kingasi kering yeren kawitia nama kwel asang inkalung hal ki yani kuruasa kang alang taga tabung ko wala idingi alki kain surunga si nyoke kalung wala gal dahil la orren bullying na skinga si innam fali ki as kalumba marang ki kwel alang yani alang erite biring sunga ngereng kirsingo na alang sunga ilang bam kabung idine ken kwa fukang alkele yani abakariye ele diyo wala gal ayilo ala na kariye na kwele sang amanga si kojo jakawa amanga ye min juru leng bas war yani duo si eridon jundi kaines eridon jundi dine jiki din juru ka kira jambana in jamin in duo al duo le songa ka kire na al duo le songa iri ka ba en wasan uwa ay san barra ko jo je kille songa via na do ki diggal dogolan unyi idina amanga dinga mungkin nang en kwa aba ka in walang in eri a ko en dogola
alang inang eng lolo yani hatta annan dogolan ungi ki lazim sin in kalun dobi do jidin sursi aizin jofo madin jial alan ko yan idina yani burwo kerngan ki amma nga si abo bagila wala gal ko nyet abo kgilenes kalunga bas in kalnga amma nga yeng alka kirege burwo kerngan na burwo kerngan ka ngene ka kire idila ka kire ga yeng guta ka ne ki ken jurunga yan tarigen ki ni ne ken jurunga riage wala ilalai aliyen yani udon kulsikal nga deldindio wala kangi na kangi ne kisurnga si nyoke kel ila loling ine na madog wala sanginwa alang settinin ko embaring na ine tirkuro na makinga si kernaskaite

ki kuro na kai nga asikir na ma ye dog na wela langis ingwa kasi algi inkriya kuin ko na tolla na daim ba daim daim insi na ma inkriya ji tulle yang na ma dele kela na kan na kirsing marang kining kirsingo al ye no kuro na kai nga na ma inkirsingo ki daim warren kwa idina kingasi king utonga ay sa gigie ilangi alki ila del durte kenga maran nana ma kwela lang ingwa kangi ay sa kingasi king gigie ila layal kwa kundula na kingasi kalde wala ila layal kundula na kingasi kain dogo la gisko joja kawe wala ila lay alien kundula na abonga si irikandeli nas utonga kila kawe ay yinga kweli ba innama yayi ila ari aljuo enes gisi ergi tifia niji ajueli ngiba namas gisi juru ndio ko jojefi alji yanko yang ki ming ikorin den tile namalna kwasunga ka inki juru nga wala gal kien jayngale yeden sursi illo ka al ari ti engana idinna gis kingwa kor kwa alkele utungu gitinga kawe duin jayle nakakit kana duin sursi aling alung asa agingi. Marangji di sursi ina jalungba asa jijagingi idi ngal duo enes gisi eri jitifia. Idi na ila eri di le akianga ba wale ji mindi nyomle as gel ngi ba wale ji ajwel ngi ba aling duo enes gisi eri jitifia. Marang idi na lo bilo alkor ke ye eri tulle ake ba den diyo utungu ba kaini jitinga ke. Barang ering den jiting jitiba ye alienes abongang ere songa kolinti nas abonga si ko jijavi marangi lomvi yaza duin kwa ila ari alji gas tas gyanga bonis do ari jitivia ila lengang ye ay sa jilel ba wala jisi ina sa belen ba alji yan jitiyang ila duo sis belen aljiti aliena ila ari singang fiana ina lomba alji yan na ja marangi ila tile wala gal ila zamale alkenga yani alkin kwa gis kingasi ila tile na maye na ji aljalung nas din ko si erjiti indel din tabung kurogi jungitia nangi yani ayu ergi sur kuriti gisi kangi idin na duwa ke balan low den ko si wala gal den ditan wala gal den ayeri alan jalung nas erjiti indel din tabung inama ye nas kingasi ngang en adai boru alkin kwa kele kor ko anas utonga nin jiti kawe yani kain dogola sinin kulun dangi damle nas utonga jiti ngang kawe na mankin kinna na manga yeri ide jinama din sursi yani kwadi ngamin den surati ba mungkin na sin den sursi inja ka alwel alhadwi indu injay ngin kangi ala wel balang injay si alunki nungi marang ila inalom ba al jitindile wala al jijwe ni alan jitija wala ila ri al enga yani mungkin na ngin kuroju ngamin den tinile marang awna suto nga si inkalung kasi al kuroju nga in erin wala gal in eri al ka agilanas duin tabung yana simwa yanga ba asang in alung kasogote bukwaleng alwel alang kakire eng alang wani dokala dokken akernga alkay ne kundula wala gal kwa kernga alkay ne kundula alang yesi nafsu orias emba aising ay ninja ila lolen alang jibam jabun ne ila le jago ila nama inkwel alang ki kakire kan ila ayyo orina kena din gidam jigilanes enga au na dele kakire jang na au na ila jang alang ji kwa kernga lengang yani idi alan ji kwa kernga si sai denja idi ne jidi in real din tabun jegila gisi marang sa sunga gisi woyin wala na ila woyi baye ne ki kwela isen kilman tukin jegi alan ki kundi na kwa kernga wala gal forrenga kernga al kundula yendo kinini longale akawi aba al kikawi kangi idi na aba kinyoke kenga na kain surunga si kundi na kawiya ila leba yenes kingasi kila indelinga na duo bama jabun balalo wala duo kersi tagasin janyi ba dimbara kersi wala kim forrenga al kundula kitaga asin kanyi ba yanga singa inama yene ki kwel wala gal longa dingalengal kit indelinga na singi
dogolo dokken ajang ila korin den tin lene ken alole banni namagal kwa ker nga kwa kin kor kwa alkele namas kin dogol ngidam gisi eri gitigawal inama ye ila real gis gisi ka ne kin dogol ka gile mungkin ji nangin kelma min dio yani gisin ning agin is din kelma dio marang kin dogol al gisi ka gile jina manin jang kiso ko tebu kwalen alen jike ngambang ay sin jirsin wa ila belezi asen ji injwa in eri daile ala ba atinji yenkin ayenga itin doke kayni ayin singwa alin imbele kin juru walen kuro balamba janna jalu na din kilma way na majoto en dogal na maki ilang eri kayne din tabun ke na kania na min tori ne yen apakin na singalu nga ji al din ye yang ay si gizi eri gitin din ya lololo ji lad na singin jalu kal iya ang na ila haribin den sale wala korin den sale kasigis in eri enga ka asangin alun ya kuen dogola ati apugo yin ati doke kain na diyan gidam idi na kinkwa yemba yin kalunga na asanga ya alam kwe singa ngal kagile na kami abal kuen dogola gidami wala al duwa kerin diyan gidami idi na kien kilma aga na tulle nga aga ba innama ya na ki kuel alam inkwa dogola si ila tile al eri yang diyan wajila na ji ajwe ringi ba alam kien dogola diyan wajila yang ji ba kaungi tinas incoming dogola si bas incoming ki in eri al inang yang daile ala kenga ba wala ki ala kweli ma nasin kim mitila kirsing na ina lomba al yom togingi wala al togo awin ya sin ki yasin nang kirsing ki kit sogo su nga sin kirsing alang in eri dieng jayle kuro namada wala langis inwa al kweli ini alang kuro marandayin bele yendem bondeng sa sungas gamali namaken nas lo kier kuluf namadok ini setini kwen kuro nas bonde tabu ngereng kau singi na abas jingwa nga bang walagal ayu arizban na buwala sang kaki ngang kirgingwa na nagis buwa bas adem ba kita albuwa lingi aysan ba namaskaiti sa kutubu kwa lingi.

baila a orekwa dongay ane sunga a aresang alambi dombang a delindye kwa kul alba lobelo a kandi mbra nadok ayinga oto aliyay na lomfin dombre de ankirsing a namas are ang ken soko kul asabitul na kan na lomfin dombre de ankirsing alamati wutka na den dios otanga tolya ki are sang alang dok ardem baw na dok alam burguling na ilong na tolenga kiwi na nika alang kay surunga kutumo na dok alangal ki dorat ko ay sa kinga silom fi beleng a na ma dokel oton den sokle na dok long kwel ala lom fi den dombre de yang kirsingo na ma kwel alang ko na in kirsingol alye imbeleng na lom fi den kwesi ki dombre injel tok adem pia kangungi neden dombre na dene dio dombre nga incominga al awugene injela kriya aw injile aw ongalge kangungi a inma dying a bere alankelo tona den in kirsingo idingi a na kot tasunga ke inenes kinga tebunga urengeli na kingaminga al togi na ineden diogal ongalge na kwai nalankaminga nama kin otasunga ge na den dio a aba petpeta kinelimba walagal akurgulba walagal akunyimba kikwang ara a taga asinki boto sunga alankiro kikwan tebunko na namako jurgulonga ge na kinga jundia alankiro kikwang araskan na jurungos arrakan na dainse orenkan asandai ngoresi kawgeti na alang taraskan na alang doki kwan dua kamba asoki samin barnga namadokel eidok na dain dombreteyang illore kirsingo na inenen kuro namaskai ngunaka

nalankawe abajel na torolin jongona jegila ba ilong al eritogiri na rimmengenga ba eritogina rimmengenga a marankwel asanjalun na mamarankona skerenkerkeni na makage spulngitia ingi spulngitia kingwa ongalkin alkele na rimmengkawe yeng inkalnga nina saida ongal nina alkwa deldin yokeng a abay long na lore janni ji risi abeskae bang jambade jegil a na indori gal na ma erikerlew na indori ker na ma erikerlew kin yen na ma yenge inan nakele alko ongalge na ma duobe duo a risingo deng risingo a na ba jongona tololin jegila na jongona arde njana jegila ba kul eritogina kirsinga ila bele alin duo risingo dok induo kerdo banjumong dembara na kila belenga sine risingo in nama alkele na yenge alko ongalge na skona ongalkani nama idingi ali ilong ati ilong na skwa a kurile kenge na duo si inkime al duo erigitivya ire ala nye ila lole kuro a basin kwa el saida ongal naja kin nama inkal nga nina saida ongalge na kele na in a domboresi kwa ongarim menka maranya dombore togi marankela saida ongal dogal kele na rim menka be jena jumom bokul bele togi dua akeba a asabar bele si rik iribeto wala gal albarale sunga fia wala albarale ay kirei na mamarang ilong na yeng ki koranga kerker kengil wala ki koranga kerker kengile na duo bi duo ritir singo aliye dele jegila aliye dele a sunga simwenga aliye dele kona ini in namayei namai londina al oto kweskan al kerini a duo bi duo abe el bas kona kenes inni kinama kwa ongalge nas dombre toksi ye rimmenkawe namaka unge ar kela rimmenkawe kuldok albakere benjumong ye sebo kul sur kaye kerkera kayeba na kin namayenge a aliyei na kwa ngame al dombre togi marangal den yo dombre nga okay la bara inala ngaiba a kwa kin o ongal kin ba ritoxi na rimmen kawe namas kona kerker kanie a kilole ababel na kongona tololin kagila a banko na kagil yen kage ay rimmen kawe na duobi duo kas kona ini a abajel na jagila ila bele ali ilong na den derini risingo a matale illa do ba inalanke lugale do ba inalanke yohana le do ba inalanke a murko le do ba inalanke kin na mai skapul ngitia al a ritogi ne kisin ati dok in kagile ye ke mushin al nyanga na kem pirjela al pia na kem konjola na kem konjola al yesibule dok abajel na jumon dok baye ba inalange a na marang a incoming auto abay long na duo ke a duo bi duo abakel bas a ba erike irijebiti ye in hi alang kwante bu ye in ye alang a alang tari duong ye in ye alang ki ini alang kuri kin na ma ye asay se kone inarang kanie kin kwa ongal aye na dombre toksi inan rimen kawe na mas kone inan kanie in na ma ay jundi na ma in jundi al utongan senga ke indendio kin a dombre ongal kin aye na ki kwa ongal rimen kawe dombre toksi kwa ongal ki rimen kawe abajel na jumong ban yumon diendio eri akeba al kerkeri ba bele toksi kin nama in denk kringi na den seyingi alan kwa kise in kangil e imbele alse al kwa ongal kele na rimmen kawe marang erito dok askape ba den dio bas inarang rimmen ii nina alila duofia na dok abajel na kieng a kie rimmen janga jagila kwa dinga kain na ke majira kain na ila si rimmen kawe kwa dinga kain na ke majira kain marang ila tilea kain ba alye kenga na madok abajel na jumonde rim al kawe a dok ba ila bele dok na fingi erikereske ba kin na may sembeleng na may sembulngiti al dombre togi na marang kwa ongwalge na rimmen kawe kin si awunas inang kalung ina kwa ba al dombre nga yeng ongwalge a marang ba ire diyoy na ki kona ongwalge na ki jamina asa kona kanie inalan si kanie maranye eri ba togi a ina lomba al ila lesongwai kangungi na ye al el ba eritoging el
den isa ya soasi al adempia bayetogi naba ritogi namadok ila al kwangame injel

baila orre kwa lobi lo aresang kwa kidna diele arrai arateya na kwa kidgal alburu nga karangale kay na diele gal subuy subuteya dongay anni aresang alem bidombang na alang konjolang karabang kwa kit al ilongo radio na dain tasle kurol nas lomfing ingi insi are nga kangala lomfi romanja na kwa kisigal alkia nga kurol na kwa al wajanage unagal lomfis efero na baranga kit alkungi nas diel loa kalumba nas gal lomfi tajagen winga dain radio na dain dara na kwa kitgal alilong na yene del dindio tirijin dinga kayin na otanga kayin na indelinga na kitirijin din koranga kurigingwa nasgal lomfi kiyem bota nyoke fiadok na kayinga kangungi idingi ni kikwel alanda indara wosye nina albaylo na del dinga bi del dinga kayin na kweli alandi indara wosye na madog lomfi dogis imbeleng ila tulle aljijwel alandi elejang al audok nas dimbara si inalan jitire wala galalan diin kilman diyo naranke bago otodo diin sogi na yene kayinga alye kayin kullingin sogale na kundul tajagin na kayingin kirsing nama kerek bi kerek yey kiki en jurunga al elong naski en jurunga bundul na karretis kwa kul naskanyinti ala ngutka na sur kutumo na kiro ka kirekere otonden sogle na madoki rikeringkel alandok dele kirsingo kwa kul bago na duobi dunas de raye ke au nas de raye remempia na kwa kidgalal ki arkange nas dokko kul kwa kin alkayin na kalwe na kwa asakel kame barngasis bawar kangungi idingi na ba di raye afago ba tuskele wala gal oredio bas ilong nina alji worijang na ilabaye neski kinyu kingeymel maranga bay long na lobi lole ayi don de raye fegal oredio ilabaye na kayin kuruge ila baye yi neski ngalungal da njabil de kirey ila baye yi ele kingasi kelmanga simoge na sain kalung kidok alta bunkani na aljutumo ke daire awuna duobi do kede ray simol la fago asa nina nduli songa simoy alang kafia alang mutkana day ngor rekutumo takatini alang kanna kundul na kundul na kayin kirsing asogis aming albelna bago marang ingising kwa albawar ar remember baranga albay na bundul tobumbeng kwa kul otonden sogle na madog yei na dainjingo kang na yei nembeleng ali ilong na tala nga kayi jila jelu din tala si asang kikwang jirgingo wala lang kwa kerenga si joe ngina skieng ila tala si dela dela ba wala ji injelu alang din tala si deli njiditi ninjabong inama dainjingo yi inama iskaful ngiti nina al ure nga kayi ne kayi ne indeli nga na otoga latin kwalki dingan sabay matsinduri kwaringa si terifia dele den talale wala gal alde musulile keria nama marang kwaringa kele dok nasbot arandu kirul wala gal al kwaringa dok kei na sejei si askeimba wala gal kwaringa dok darangale ki kemi inkora kundula alye na kwaringa inkaminga alan duo in elye al dolei na urinji bejingi maranye diyoreng na makai na matoroy in yerai at ilong na lona stara yang oredwong baranga kwa kul ilalong alanduo ela nas injwa duin tahala insi alanki kwansi kanyuni na intala si kabunoko wala jido genjelu lala wala lolo ila yala iba alanka duin tahala kwasi ani alankas duin tahala kakura aldo ditining na abunao nina aliena ngaming lorigang kamalsi abakatabe na wersi jawla albasur ogola di ka asa singo duyingin inarang ditini alang o kila yela ikika kalu indorale kinamasunga takatini alang kika na kundul na alang ilong alang kutumingin nama ilong alkainjuru ngora kerkerge na kai rai nga kerkerge ayi namado kago na rimmen ka duobi duo de rai nga ilasake na denjuru ilasake ji ay jelu ila jelu nina ala abo ila dillew na jidi mbaro jelu wala injelu nina al meram lew wala injelu nina al orre kwa kerken kelue kinama yei al kayin are ngena kerkeri kinama are nga kangungi kayin juru ngantemen na lori ngangal na mangal kake lori ngando utunga di nga kayin nasin duosi jay le inyi al kwa deng hayale kaminga lea nama jundi na otodo si kilma erdike nekila otanga si se atielba wala gal nekila otanga si illew
kwa kul inara ala kalnga ba asan dokka otto illong asan duin kalel duin talale el wala duin dongal lulajale wala gal kwa kindok ala dok illon na kwasi kelis kabitia a masinji terija barasi najel nadin rididonga ja wala na sker jato namas orenga ro diso orenga ro dis ay na jere dimbele le ferrafia na dimbele na jene ko lu baw na fal kuro kinyelage a aliedo na ikikay njuru won kona otasunga inya inema ye alanki kundul na kay otangansi kurgul ne lalon e oton sogle ye talanga kayilla ne lalon sa tala kan nas kayimil wala akayimba nagarati lonas do kayimil ki tala al tala ke awal masuliye ke ayinka inirsita ga alanka bon ne duwo tokta ga bahunan idinyi na annan talay long aldin duwo sori duwo tok kase do bayse long alden dio otanga dian kay na atigal illong na tarin ina jaw e tarin talal jaw dok ina lomba alba delin dile fingiti do den kerin ko akernga kay ati illongal nas ilale musoja otanga songage al talanga ge ne kanna kebun kay njay ngale na maden dio otanga songa kiwiti otona na makoyel baranga alambel na ilan kirsingo duobi duo ouna fago na rimempia na mes illong alan kelna ina setin kuro ina skayen ko na dinga kelkam a otaki alkayin nakayin nama kelle na kagil ke kanin koranga aylonji illalon asan ko akranga sigel neski en birgingo wala illong alan ogo jaldo wala gal din duwa puja nes dinga rele sititin jasingo a ina din setin kuro a namaskayngo nakayinga a nadayin jingo kagil ay aylon alan ayka

0: asso na tani asso orre kwa na kain kwa naja kwa le dok asso bara Usman Ahmed dongay songa ni asso gis aming aljel naja ko na baranga algro kain na kelu na rimmen kawe kwa kul gis asso kaming asso aming kwa nyeting namayi ali ilong na tala nga kain anang ilong algutin din talay ilalong bara Usman in tala alanji ogojal do delling na kiyenjo wala injelu alkwa ke ndok asamati terija nice intala le kara inma sunga takatini namen kwa al awuna dobi do de njuru ngel rimmen pya al yelew a gutan korangale taringale tongan ki tongale berun tarile otanga adde askimba kin nama aba jurgulu ngai neki kurgulin ilong alankang ne kundul diere na ilong asan sunga takatinge asan kiwiti alang ilong alan tebunko a kiki nkoranga kingi kutimin kikilong a kikanni a abadiere kang marang abai long na deng aratu lekaranga ba otanga sunga kayin na yin sulange ne kiya ko elba alang erike intile a ne sulangel a baranga aise beringel a intile ki alang ailong na kika koranga ninko neki ka doray alanki kutumo neki keri aylaki ngi si jundi alanki tebunko a die ay jelu ilalongal gi torik mati dori kirra do ngajingi ko songa kay neki lekay nan go kirra do ngajingi ne ila lole ye otto sejeyi asinke ba do kerin iri alangen kwa asan den tala awde musulie ki e ka kini ki e sharigen kini songa kay ati karrai ati lona daki na lori an kwagal ki dig incoming a jinamang eri konjola wala bo aran du alames duot kello al din daki na aisalon inyara ya lori gan ki nga jundi nay kalitiel a na akwelba asa du din a eri jang na jabun wala din titare jan na jaw wala din eri kelelon na din talale alang kwa kerngale a ilong alang si janni neski enjirgin inama yayi na otanga songa kay abay lonos dosi kilalang ingi ila duo ba yayi na ajundi ba asan kwa kerngale sejeyike asan kwa kerngale sejeyike kabele ali imlen ati lonno to duo ke jingo ali lonno duo ke na ilonga sa talake ne ilong ne kwa kerngali sejey askeba al kwa siga kaminga ila long kinyasi sogote bukwale alang ridike ne indeling utonga songwa ke ingi kila dorena indelinga idingi al kwa dinga kaminga al kwa dinga sitebunga kalu nga kawe wala al gusi tebukaru nga kangungi idingi kaminga aba loja ne dele jungeli ila lole alba a dele ridija aba sara jamba torik alam bajawiya alam bajawiya lololi awu abara loke na dele a kerek tugeli ila lole do kwadinga si abe el ila lole sambeto bakil mayri kiril kila nama sunga ge utonga kile lang a na kwa kundia alang duo nifia na ila losi ridik jahro che sunga nina alinwa lodi an karala ngiba alan din da kimati al kile lang kine indelinga a kinye lage na ila langal ati lonas ila lanjang naji ilona duos ila lanjang nas tala jang na tala ila si jabung na lo jago na duo kerle a dengin korme komi ba wala gal kur ay kayimba alanji njwa san duo ker si jel in yelay ke la dora ala mati ji njwa alan e kakire jeng na alan tebunjo wala dok ilong al din sabah jige nga kayin idi na kinota bar nga bay long na stala si kagila denkering ananji duoto jang denkering bo kwa kerenga si kayna kelleli al ko ngamnga al lon na nyiringa wala gal al ngamnga al bay bule fule diwling si kello na diwli na fule si kello na may lon na sa kinota tili na kinosa sa tili kasi na may si long abay ilon na tala ila lanke anang ilong nezgi ila si janga na itebukalo kawe dok almati ilong alang erikerke naja kinama yengina sunga gena tarage
1: na kayin kayin yayin hale na dai ngor diyo kayi lawala kayin ba otaba en kwala dai ngor diyo kayi addi as kayin ba marangal orin diyo ngaka go ba manin koel alan duobi duos deng sabba team yani na ine asa a amod konafia ki gutin doraspia gutin sabba ba kenaka gile tala nga sunwa ki na deng keringeren belenga piya nga sunwa ki masim majirsi duori ke nas belefi ya kwa yani ki mitlai kwa dinga kai nga bai lonas dosi rifia ye le han pingiti na rising ila na majirsi jundi nas jigia wala dosi al gutfi jundi nas jigia jato alang en kwa ala mati deng ila le ati bara le yi ati keng ala le ton dio ala ngutfia na gutfia na en kwa ala mati en kwa ye alan kila kwale mati ridiko yin alan kwaskara yesi ila belena fingtin sweet nima kwa galkin mitilin kaminga aba ilong nos duosi a sa jige alye ilona ye nyokey ila riasa yitiya ba maranga bel desigal duosi sa jara yi na tabu kulleja wala ral kulle ila tilleja wala donga kulleja ila tille alye silona ye jigele kenga yesi ila riasa yitiya ba den tulin annan anyanga ila belesi bang pingiti na denkil make kinama utongo uge arang ilonga lanki dayin tabunka ina lomba asan duo bara sisa jige alye ilong ne kwela sanjaring wala asan bele jitila silejwa alye ilong ne ila jige ngaleke so ngaki kwa ringa baranga sikanyanga inkamina jijuruwa sa jamba ji din tabutare ala fiba yani otanganas adiage ba na inna magal ye ni tini ati lonna duo a jure duo wala ammo wala gal dogola dokenga forrenga ilona guti lori kin yi al jaringan sage kinna may yenge abay lonna duo si ila saliki ji baranga basungai nasin ayya ba elebele elebele as yidiya ba na makidi dog a dai mitil kenen bileng ko itisi den kili bele jitiya sa joba yesi ila bele yal ki entuiti kamungi na ila duo den juru ila sare te yai na kusenga akriye ba aliya al kwai ki ngota ngaki kingal ingam ngal a jelde o siru kritiya den juru te yai ila bele di jua iding na se etikei na den juru le al ongo akuriti ba abaga le lonas to le jua ankuroba na maninje kinna makange kinna utongage anang au na ina kamemba e inerisi kataga otis dosi intilea alang awuna elebelesi aming beleko sesi la aw intil ila tile alye duelo na jigeleke nas ila sir tile jaring asanyi si din tulin ayiaba na jato jido banye si tebunjumo marang aba ilo na kila lele akamba baranga basungwage maran baranga nini sige na amonga nini sige na orre yukwa nini sige al oto ye ne kidele kojoje inankin marang jaring akeba inyala alkilori yang askir gimba ay al incoming doing tala insi arango yine duori el neski kirgingo alang uta alang kien utumo yi natabungo ila namas dosi jigia jato na majundi na kaeng ila rinemas diru en kangu idini na den ruwa itienga natabu sigir tokefia wala gal tabuntule tokefia ila dosi ila rinemas diru eliat ila togosi nama jabbia ila dirinsi nama jabbia nama toyongo asang ila lole fago alye kweli nga sampago kinyelage alkayin jigengage apa ilona kininingkain ilong kia sang ingkalong e anangis ilona isduo a barajeluna eri dirobaw na loke na kwa sandele fago ilong alang jari nga tinage na kinyenge asada ingiri na jari ngintinge alang ki ilong alang kila lele karing marang orre kwa ba ilong na kila laying arrakeringil ba, baso ngage nama duo ile risi tare ile sibu, nama jelo dile, nama watnimpoya kieng na ye yes agingi, walagal na jibia na jundi, lea nama tabungi rengal kwa jo bula. Ati ingwal oto ki gutindo redok. Nienge, jurenga nesguta akageba. Nienge, amonga nesguta akagea. Marang loka lifiengi, dok alang ingwa asan den tala ile si el naske kwa kerngansi en kwa albel kasi nes banyingi kasi duingi neri ese diroinga ka al duowel aisang lole dongati nes rojab al nyoke enga kal duori ke alangi salgi yi lekeri nay wori jasi yi kin namaye al illong ilalong alang kain talangali kundul na sur sikerel sunga ge asa al kayin atigi gutan koranga ge jure nga kayin otomati nes eria ke mbala sandeng gutim memfia atigi wajangang koranga ge wajanga kayin nes adya kayimba atigi durungan koranga ge durunga kayin nes adya kayimba na abagalin jwa al borungi ila ba jundi ba eri keri kinyelage al tinage alanki diele kundul ay beru orre kwa a nyetting al al remember na al baugel ilalong al tin inke al injeluji wala kayinelu duin sabba matika duin talasi dusi a teria sanga ba isanker dele kangu lo inkliyo baresin jato wujiti kwa baresin jato engwa jiduola jang rijurus dingeri latinin kanga ba jinala jaba wala ananjio na sibja sembeleng indosi abaka ngabarang inanga ye inang enganang kile yelage kinyenge otana sunga aljigi ngakin marang kasengiz long orre kwa awunes jabil kiringa kirelo kangungi ninali nkaminga ki albayin kalung na nyiringa abat tok dusinga alamba sunga kiringa ren saya ban sunga saya inama kangungi abas tulle kirgi man tulle ko marang abas tulle kirgi mba taga tabung ankoba in namais ka kalefingiti namais dok orre yulia sokotobu kwale nyukin undul sokotobu kwale nyukinke nina forrengan sabba nina jurengan sabba nina kenikin nan sab mera man sabba yi kul kin namas kul sur kirdin ilalong alinkelu e intala si ka al au ala ngut a na kwasi oyi wala ensi na lokul yaw dele kul remember na bago na asoy sa member nga albel na bago na inang remember kwa kulgi donga ani tabumbeng albel nabago donga isungwa ani toromaka bara donga isungwa ani aljel na jago asois aming Batros Habib donga isungwa ani dok aljel na jago toromaka jensi na jundul Abdallah Adam Kaka tabunje mbara asokis aming na ngura areng askam kwa kul arangil lom fi sorker na ailal lom fi gis daraka fiya kain talangale idingi na talanga kin sunga ingi na talanga kin sa sunga tangige na kain duanga doke ingi na sigira suili marang aininka ilalong bara toromaka alangi long alan surle konga kari na sino ya kai aljel na sjaring awu ayi aisa ina ridiro ina konga al iriri alangi iri agi ayi aisa janyingi awu agi salgi iri jagi ni na in kin arasi iregi ne itin tebule gis hawa beto la no na duwa itina kase runyagi in namaye bara abdallah adam kaka kin namaye ngi alillon alanki inalankan ka ngungi kin namaye ngi al illon na jirgimage isiba dongay sunga ni bara asoki samendok aljel na jago kwa kul gid tawa aldi albel na remember kin yelage barnga alanki inalankarum kin yelage al illon alan duobi duo kila longale akirelba kinama kai alko ngame abal loto ko basur masurigin nagal abay lonas kai nduru ngalo to kundul nas kaniti bakutumi na tabunganni marang abay lonna duobi duo kede nduru karakira egal kidi nduru la nama jo ila si namas inala ngergia zei nina ay alal lonnas barasike nas jigie na duwa kanaba asanker na den tugulele si abo basande lole le fago la nyeli aden ni ma on egal jatolia yesina maskake nema kwa kulisi korolou wala orresi do korolou marang abay long na sursi kara ila duo dentu lelia lia do basin orrele kelmake na basin orre elke otan kelesi kinama yenge al ilong alanki kan na kundul na skirgin na ilong al kikay njuru wan kerker kan jiki ka dora jelu na kaki ka dora lu na meram ki ka dora lu na aboki ka dora lu na amoki ka dora lu awuna banna bundul na sky titi don ningi ne setting kro ina maskeyngo na kayinga na kagil dog ati dog ilong na yeyi na ilong na duwe ilong asatara ke yani ingozei ke belefuka al duwe ilona musuli ati di ilona di ntonjang ate lona din darile jang ate lona borun tarile jang e yirole aljang neji ina lomba a alkwa kerngasi juel alan kale jingi alan ila tarile jingi yani injwa nina mitil skill nina al seg seg jang wala ji majram banyang nasko gudjul ngiti ne injelu alba kang ba indagara modul dio nes gut alun na ajuel ba alan kwa kerenga jaram pena na majram bayna kingi na dilo le l'école yani kimitilay yani nel kwa ngama so kwadinga kuti kuti kere nina asa in kuti yalka delyang na ma na deli futu dewinerel alan ba ka an wala inasing elba alan duo kerke kering ereng nas ile risiwi na el atika jato wori an alan dari asparba wala gal alan kayun ku yi ajiya bana borabai san ngun kai atilon na kwa kilalan kai ailon na duwele lan talas ke ailon ran ailon indan ji ngoi na madele setin koro na mesgal kai ngona kel na dok irim member ne nal asar member bar nga bago kangungi idini nas duobi duo de njuruke na kangungi king rainga asabi bundul yenge al oretume na kinyenge aile kinge jundia nas juru jabel keringa kelgel na ilong nagal yi utuma kernes kundul kiwola na kien kutumin nina al ay al guta baw nas balung giada nga ay kanya na kenjalung ay ni long al ken sifata griya yi na ke ka dorai yi asan ki ngalung indwo e al agit tulle wala al sheikh tulle wala al ornan tulle ki ka sin kalung yi ken tari nga ka galen fi kin na mayenge al ilong ki al kan ki kilal lakan wala ki otanga ho nga kan nas dele futu kindeni na nasur awsa ho kingiti lengi marang kila alongiti aba illa long kido alkwa kay ne ngaminga alang otanga kulta orage alkwa demokratie griya illa long ngalang inarang kalung asang ingarung e ji aljanni marangal din garin duo ke nondul maranga bay lona ji otto dora janni ne duo ke ra zamba algi keri luiti kasebe se long ila alye ina jagingi indan yi ngoy namasokke namasgal kayngo ina do dele kayngo